0: silang Maharlika Highway.
1: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
2: Ano nangyari?
1: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
3: Ako sir, ambulance driver ako.
2: Ambulance driver? Oh.
3: Lagpas 2 oras, ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
4: Mayroon po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
2: Dahil hindi na umabot.
3: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
4: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
2: Makapal yung semento.
4: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
2: These are the reinforcements.
4: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
0: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
2: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
1: Oo.
2: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mga newsmaker sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
6: Good morning, it's 8:05. Oras na para sa Headline Sports dito lamang po sa Sports Radio. Judith Karingal hanggang alas 10 ng umaga. Samahan kami na magkwentuhan, magbalitaan sa 918 kHz sa AM band. Ganun din po sa PBS receiver. Just click Sports Radio at syempre pa sa ating Facebook page. Okay? Sports Radio anytime, anywhere at sa ating sports FB page. Don't forget to like, to share, and to follow us. Si Engineer Gemmart, si Nida at ang Malolos Transmitter ang ating kasama sa Team Headline Sports on a Thursday morning, June 18, 2026. Sa ating mga headlines, Alexandra Ayala, napanatili ang magandang record laban kay Donna Vekic. Muli siyang namayani laban dito sa Croatian rival 7-5-6-4 sa pag-umpisa ng kampanya sa WTA 500 Berlin Open. Samantala, Barangay Ginebra, tinapos na po yung kanilang 3-year title drought. Dati nalo, inalisan ng corona ang TNT 5G sa Game 7 ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Samantala, sa VNL na ginaganap dito sa PhilSports Arena sa Pasig, defending champion Italy. Ganun din po ang Team USA at ang Japan, mga wagi sa unang araw ng aksyon. Samantala, Senator Bam Aquino may proposal sa Senado na magkaroon din ng kanilang investigation patungkol po sa trahedya na naging dahilan ng pagkawala ni na Baterbonya at Adili sa Ateneo Training Camp. Samantala, sa World Cup, yes, FIFA World Cup, Harry Kane, pinangunahan ng England. Gumawa siya ng double goals para ibigay sa England on 4-2 na panalo laban Serbia sa kanilang group or World Cup opener sa kanilang grupo. Samantalang si Ronaldo at ang Portugal, medyo alanganin pa rin ang kanilang pagsisimula dahil naki-draw lamang sila, 1-1 draw laban sa koponan ng Congo. At balikan natin ang tennis. Si Paula Badosa nagtala ng napakalaking upset laban kay Coco Gauff. Samantalang si Sabalenka umabante na sa quarterfinals ng Berlin Open, the same tournament kung asan si Alex Ayala. Samantalang sa cycling, ito mula sa Team Visma Lisabike, si Van Aert, okay, si Wout Van Aert hindi po makakalaro, hindi makakakarera sa susunod na buwan sa Tour de France dahilan sa elbow injury. Okay, ang lahat ng yan at iba pang samutsaring balita, syempre mamaya muli nating ulitin ang mga ganap sa Tennis Billie Jean King Cup kung saan sa araw na ito Pacific Oceania mga kalaban ng Pilipinas. Tapos syempre yung ating ding schedule sa Hall of Fame. Okay, nabibigyan na ang ating pito na mga ilulukluk sa ating Hall of Fame. Muli namin ibahagi sa inyo ang magaganap na seremonya. Tapos syempre sa gymnastics, yung magkapatid Kaloy at saka itong si Eldrew Yulo lalahok na sa Asian Gymnastics Championships. Tapos yung mga ganap sa PSC from the visit of DPWH Secretary Vin Season to the PSC House, Joan Sarizal Memorial Sports Complex. PSC House, by the way, will be the venue of the enshrinement ceremony this Saturday for the 7 athletes o yung Magnificent 7 Filipino sports icons natin. And then, ang pagbisita din ng Philippine Sports Commission sa Naga City, ano, nagkaroon pa ng MOA signing with Mayor Robredo, sina Chairman Pato Gregorio, no, doon sa Larotsaya sa parke, ano, napakagandang grassroots program, patuloy na isinusulong ng ating PSC sa iba-ibang mga lugar o mga katuwang iba-ibang mga local government units. Siyempre, hindi makukompleto ang ating programa kung wala po yung mga huddle natin. Nandiyan si Aaron Bayato sa pagtatapos nga ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Yung buong presser with Coach Tim Cohn and Scotty Thompson, okay, ang MVP of the series ay aming ibabahagi sa inyo. Plus, mamaya din si Team Tapales na nasa VNL, dyan sa Philo Sports sa Pasig, yung ilang huddle niya with some of the stars of this World Volleyball being hosted by the Philippines, the VNL. Okay, ang lahat ng yan, ikwento, ibalita natin dito lamang sa Headline Sports. By the way, meron tayong announcement. Pakita natin yung announcement din ni Attorney Al Agra in line po with the developments, di ba? Yung nangyari, trahedya sa Ateneo Training Camp. Nandito na yung kanyang proposal para sa safe sport policy for all sports stakeholders and duty bearers. Ito yung pinag-usapan na rin, nahapyawan na ng aming usapan kahapon sa ating legal playbook. Pwede nyo pong puntahin yan, na-share ko rin yan, at is-share din natin sa ating sports radio page, pero nakashare yan sa page ni Attorney Al Agra at sa akin ding page. So, pwede tayong magkomento dyan. Pwede nyong makita kung ano ba itong proposed code of ethics and conduct for all coaches. Ayan, para hindi na maulit, di ba, yung trahedya na nangyari. Ano? So, habang mainit pa itong usapin na ito, kailangan maging involved ang lahat. At open po yan, syempre, sa mga suggestion pa. Kaya pwede natin bisitahin ang nasabing page. At yan, meron lang kayong i-scan and then makikita nyo na kung ano yung mga propose at baka mo ay pwede pang idagdag, di ba? At pwede ring magkomento. So, ganyan naman eh, para naman ito sa lahat, para hindi na nga maulit ang mga nakakapanlumo at tunay na nakakalungkot na mga pangyayari. Okay, so it's 8:12 in the morning. Ito po ang Headline Sports. Time out muna tayo, tapos puntahan natin ang mga detalye ng mga balita.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
10: Sports Radio 918 AM.
6: It's 8:14. Ang ganda ng tulog natin, ano? Mga Hinebra fans, mga fans ni Alex Iyala, dahil parehong wagi, parehong success yung mga paborito ninyo o natin, ano, na mga team. Ayan, well, isang team, tapos yung ating pambato. Syempre, Alex Iyala tayo. Kaya nga bumabandera, katulad ng ating WTA website. Syempre, Alex Iyala ay isa sa mga, ano dyan, isa sa mga headlines. Okay, so asan yung kay Alex Iyala? Ang sabi ng WTA, Iyala defeats Queens champion Vekic. Okay, so yan yung headline nila. Isa sa mga top result na muli nilang itinampok, ano? Syempre, tayo, Alex Iyala maintain or sustains dominance over Donna Vekic with that win, straight set win, to advance to round of 16 of the WTA 500 Berlin Tennis Open. Okay, paano? Ano nga ba ang ganap? Straight set pa, ha? It may be recalled that the previous victory of Iyala over Vekic was ano 3 sets, okay, but ito straight set win for our very own Alex Iyala. Iyala came from a loss, diba, doon sa Queens, okay, pero nanalo siya sa Birmingham, mas mababa na tournament, pero si Donna nanalo mula sa Queens, okay. Ay yung Queens ay 500 tournament, yung kay Iyala a week or 2 weeks ago ay ano lang, isang 1-2-5. Pero nga, before this match, 1-0 for Alex Iyala. But eto, naging 2-0 na for Alex in their head-to-head collision with Donna Vekic of Croatia. So, 7-5. Imagine, 6-4. Walang itulak kabigin sa dalawang mga netters. Talagang they live up to their world ranking. Mukhang sukat na sukat, tamang-tama yung kanilang mga style, no, especially yung first set, palitan lang, ano, hanggang sa habang tumatagal yung match, abae, at tibay ni Alex, at doon talaga lumalabas yung husay ni Alex. Tapos nakita din natin yung napakaganda niyang ano, napakaganda niyang service ngayon ni Alex. And Iyala close out the first set with 20 winners, at ito pa may 5 aces. Diyos. So gaano kaganda yung servisyo ni Alex. Knowing na dun po sa huling mga photos sa Instagram or dun sa iba nating mga kaibigan na may exclusive na photos, ayaw na lang natin gamitin dito sa atin kasi syempre ang higpit ni Facebook, kahit ina-acknowledge natin, tinitake down pa rin tayo. So meron siyang tape sa kanyang left shoulder. And we know, syempre, lefty si Alex. So, akala natin maapektuhan yung kanyang serbisyo. But, it was not, seen last night. Mas maganda yung serbisyo. At yun na nga, kita mo naman. May mga aces pa. And overall, I think, she had 6 aces. Okay. 6 aces. Doon sa nasabing match na yan. Kaya naman yung opinion.

habol. Nakahabol. Tapos nung si Alex ay lamang at 5'3", biglang may isang nagkaroon ng problema doon sa stand, doon sa mga manonood. May isa yatang nahimatay dahil mainit na sa kanila yung temperature. Actually, si Alex pa nag-abot ng water kasi kanawa, water, okay, parang nagkakagulo doon sa side ng court. So, si Alex may extra water, yung isang bottle of water, binigay pa, tapos may tumakbo doon sa ano, doon sa spectator. So, natigil yung laban. Akala ko nga kung may ganon, hindi tinitigil eh. Pero noon ko lang nalaman na kapag meron talagang, well, merong medical problem talaga, siguro medyo seryoso, baka nahimatay. Hindi naman ifinoko sa screen, no? Naantala talaga yung game. And Alex was just a point that time. 4-3 ba? Anong natigil? Okay, 4-3 or 5-3? Ganon ya. I don't know. Basta, I think 4-3 nung natigil. Tapos eventually, nung bumalik, for that point lang ha, nakuha naman niya. Okay, so naging 5-3. But nakalaban pa si Vickich, okay? Naka-4 pa siya. Tapos, ayun na, nung 5-4 na yon si Alex. Okay, ay hindi na, I think break point pa eh, para kay Vickich yun eh. Tapos noong si Alex ay... 5-4, so meaning 5-4-9, so ika-10th game na. Aba, gusto pa, akala ko magpa 5-5 kasi ang ganda din ng mga ano nung serbisyo ba o nung receiving end siya, di ba? Ang galing ni ano ni Donna, naka 40 love for Donna. So, isa na lang kailangan niya para mag 5-5. Pero ito ha, ang husay nung rally ni Alex. Okay, meron siyang magandang shot to save that breakpoint ha. Breakpoint, definitely, ang may servisyo itong si Croatian. Nung kanyang isang cross court, ang ganda. Parang nabuhayan si Alex. Ano? And then, sa sunod ulit servisyo, nitong si Donna, nakakuha pa ng point si Alex. At sunod-sunod na yon hanggang sa nauwi pa sa tie break. Okay. Yeah, nakauwi sa tie break yon. Nag-advantage si Donna, tapos nag-advantage si Alex. Nung kay Alex na, eventually, a wild return by Donna. And kinuha na talaga ni Alex for a 6-4. So, yung serbisyo, tapos syempre yung strong... mindset ni Alex. At sabi nga niya sa interview, sabi niya, no, parang she's making a rally, she's a fighter, sabi niya gano'n, she's fighting back, sabi niya kay Donna, and I am also a fighter. So, she made it a point na kinuha na yung nasabing panalo. Pero it was unexpected, ha? And it was an upset victory for Alex Ayala dahil nga mas mataas na ang ranking ni Donna, and of course, siya nang galing sa Queens. Ang laki-laki ng Queens. Because you know what happens sa Queens Club? Ito yung HSBC Championship na kung saan second round natalo na kaagad si Alex, di ba? First round yata. Dahil dun, kay Evalis kaagad. Kay Jovic pala siya kaagad natalo. Anyway, at the start of the competition. Doon sa Queens o HSBC Championship, a week ago na nung Sunday nakuha ang titulo ni Donna. Si Donna mula sa ano qualifying round, actually talo siya sa qualifying round, but merong nag back out, she lucky loser. So napunta siya sa main draw, and then pagdating sa main draw, she won all her matches, advanced to the finals, di ba? And yun, lucky loser, isang record yun na igawa na yun ni Donna Vickich. Kaya sabi ng mga ibang fans, yung hindi masyado pabor kay Alex, ay, pagod na si Tita Donna, kaya nanalo si Alex Ayala. Kaya ando na yung usapan eh, yung mga netizens nagtatalo-talo sa social media. But it was a superb performance kay Alex Ayala. Parang iba yung performance ni Alex kapag si Donna yung kanyang kalaban. So, anong ibig sabihin nito? Advance sa round 2, yung round of 16 si Alex Ayala, at eto, rematch. Dream rematch against world number 2 na si Elina Rybakina. Tinalo na siya ni Elina doon sa Rome, third round, Rome Open. Pero that was clay. Oo, clay competition. Mukhang ito sa grass. Nakakapana ni Alex. Ang ganda na ng kanyang galaw, di ba?

0: Sports Column on Air. Long before the internet, kayo na ang source ng aking mga sports updates. Hanggang ngayon, kayo pa rin. Job well done, guys. Again, mabuhay ang Sports Radio. Number one.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Basta usapang palakasan, walang maiiwan.
3: Headline Sports
4: sa Sports Radio 918.
5: Okay, balik po tayo. Bigyan namin kayo ng update sa ilan sa mga pinagkakaabalahan ng ating Philippine Sports Commission. Uy, kahapon ha, mismong si Secretary Vince Dizon ang bumisita dito sa department, mula nga sa Department of Public Works and Highways, at binisita ang Philippine Sports Commission. Ito yung bagong a building ba na matatawag mo? Pwedeng sabihin bago, pwede rin namang ni-renovate because yun po yung nandoon sa dating PNB. Okay, PNB building yan, diyan sa may Rizal Complex nga. Wala na yung PNB, ginawa nilang PSC House, Philippine Sports Commission House. At makikita sa mga larawan na nandoon nga Secretary Dizon, okay, sinalubong nina Commissioners Bongku, Fritz Gaston, ganun din ni Walter Torres at ng OIC, Executive Director Attorney Guillermo Iroy. Okay, so kanyang binisita yung mga finishing touches para dito sa PSC House na tatayo bilang venue sa araw ng Sabado ng magaganap nga na enshrinement ceremony for the fifth batch of Filipino sports icons. Ito yung Philippine Sports Hall of Fame. So, yung ating mga sports officials, they showcase to Secretary Dizon yung maganda na facility. Kasi katuwang po ng PSC sa mga ginagawa, sa mga infrastructure nila, ang DPWH. Okay, kaya I'm sure binisita mismo ni Secretary, di ba? More than just a building, the structure stands as a testament to the hard work and bright future of Philippine sports. So, yun na nga, this June 20, it's a Saturday, yan ang magiging venue. Okay, so, buti naman, nakakatuwa na, alam mo, yung mga secretaries, mga national government officials natin, ay, kumbaga, ay may puso para sa sport, ano, may pakialam sila sa sport, ano, dinadalaw yung mga venues, at yun, syempre, naipag-ugnayan sa mga sports officials, natatanong kung ano ba yung siguro kung ano pa yung kailangan, di ba, kung ano pa yung problema, kasi marami-rami talaga na infrastruktura, renovation, construction na ginagawa dito sa ating maalamat na venue sa loob nga po ng Rizal Memorial Sports Complex.
1: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
3: PSC Hour.
1: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
3: PSC Hour.
1: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
3: PSC Hour
1: sa Sports Radio 918.
5: Okay, so sa araw ng Biyernes, bukas po yan, kasama ko po yung minsan si Chairman, o kaya naman Chairman Pato Gregorio, kaya yung isa sa mga commissioners. At bukas ay may ibabahagi namin sa inyo yung magaganap nga na enshrinement ano, for the fifth batch of sports icons to the Philippine Sports Hall of Fame. Kaya abangan nyo po yan. And syempre yung mga pinagkaabalahan din ng chairman's office, yung mga pagdalaw sa iba-ibang mga lugar at iba-ibang mga events. So yan na lang ibabahagi natin. Tapos syempre excited tayo para masaksihan nga yung induction of the newly batch of sports icons to the Philippine Sports Hall of Fame, PSHOF. Okay. Samantala, isa pang update mula sa PSC. Okay, ito pa. Natutuwa din ako kapag masipag ang ating Philippine Sports Commission na umikot sa buong Pilipinas. Nasa Naga pala sila nung isang araw, ano? Ang chairman pa to, ayan, with Mayor Lenny Robredo at ilan pa mga NSA officials. Okay, ang nandoon sa Plaza Rizal sa Naga City, sila yung naging host noong ano, Larot Saya sa parke. Okay. Larot Saya sa parke, LSP program ng ating PSC na kung saan yung mga kabataan nakita natin na naglalaro. Na-highlight talaga 'yan at talagang pino-promote ang sports. Major highlight din itong pagpunta ng PSC pagdalaw dyan ay ang isang memorandum of agreement, okay? Sa pagitan ng PSC at chairman, okay, nilagdaan yan ni Chairman Pato Gregorio, Mayor Lenny Robredo, kasama din si PSC Commissioner Edward Haiko, ang Chief of the PSC Planning, Research and Development Division, si Dr. Lauro Domingo, at yung mga city councilors ng Naga, nandiyan si Jepson Romeo Felix, David Casper Nathan Serio. Okay, so yung fund, partnership dedicated to turning local parks, okay, into vibrant hubs for grassroots sports, youth empowerment, and unstoppable community spirit. So, Larot Saya sa parke talaga yung kanilang promotion dito. So, ang galing, ano? Hindi lang yan. So, yung mga na-feature dyan ng mga events or sports, chess, gymnastics, sepak takraw. Okay. Tapos, football. Tapos yung, syempre, hindi mawala yung Zumba session para naman sa mga nanay o kaya sa mga iba na ayaw nila maglaro ng sports, di sa Zumba na lang sila. Zumba dance, di ba? Ang pwede nilang salihan. So, formal. Okay, may kasunduan ang PSC at saka itong Naga City for this sports development program. Ano? At mismong si Mayor ang kaisa nila dyan nga sa kasunduan na ito. Alam naman natin na ang Naga ay aktibo sa sports, maraming batang Pinoy na ginawa dyan, may isang batang Pinoy. Kami ni partner Ann Vinyas ang nag-cover dyan at si Mayor pa noon, ano, Mayor Jesse Robredo ang aming mga nakaugnay. So magpahanggang ngayon na si former Vice President, now the current Mayor of Naga, hindi niya rin kinakalimutan yung sports dahil alam niya ang kahalagahan nito sa mga kabataan at sa buong komunidad.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
5: Samantala, it's 9:32 in the morning. Puntahan muna natin yung follow-up natin dito sa mga kaganapan doon sa trahedya ng dalawang estudyante, student athletes ng Ateneo. Ang pinakalatest, isa-isa na dumadalo o dumalo sa ng ating kapulisan, 'di ba? Yung mga malalaro, okay, may kanya-kanya ng mga paliwanag. Tapos yung Ateneo din naman ay may isinasagawa na pagpaliwanag doon sa kanilang Ateneo community sa loob ng campus, ano. Tapos yung si Divine Adili ay pwede nang dalawin yung kanyang remains, okay, kahapon, dyan po sa Arlington Chapel sa Quezon City. Okay, so yung mga kaibigan niya, kahit nga mga professional football player na nandito, mga fellow Nigerians nitong si Adili ay bumisita na doon sa kanyang wake at the Arlington Chapel dyan sa Quezon City. And then, si Senator Bam Aquino, okay, na bumisita doon sa kay Rene Baterbonya. Maaga din na bumisita doon si Senator Bame. Siya po kahapon ay nag sabi na ang Senado ay kanyang i-requested or he had this proposal to the Senate na magkaroon ng Senate probe nga to clear the air on what really happened doon sa June 8 tragedy in Aurora, kay Quezon, na siya nga po naging dahilan ng maagang pag-alis, pagpanaw ng mga Ateneo University basketball players Rene Baterbonia at itong si Divine Adili. So, graduate din kasi ng Ateneo si Senator Bam. Okay, so siya yung humiling na magkaroon sana ng Senate hearing, okay, doon under the Committee on Basic Education and the Committee on Justice, okay, sa Senado nga po yan. So, sabi niya, ang trahedyang sumapit kina Rene at Divine ay nangangailangan ng kalinawan at katotohanan. Kaya niya hiniling yan, okay, para sa magulang, pamilya, kaibigan at komunidad ni Rene at Divine, posible na maging espasyo ang Senado upang lumabas ang katotohanan sa mga pangyayari noong June 8 na yan. So, hintayin natin, wala naman pang pasabi kung may schedule na nga o mangyayari na ngayon dahil nga patuloy pa rin yung ginagawa ding investigation, di ba, ng NBI, ng CIDG. Okay. So, i-review daw, sabi niya yung Department of Education, DepEd, and Commissioner on Higher Education, or CHEDS, doon sa kanilang mga rules and regulations concerning student-athletes. Okay, so yun ang gusto nilang mangyari. Okay, i-examine yung mga batas na meron na, yung mga regulasyon, at yung mga institutional policies, okay, governing school organized activities. Ayan, kasi nga, parang ano eh, nagtuturoan. Sabi, oh hindi, kami ang may hawak ng programa, di ba? Alam natin yan sa mga news at alam natin na kayo nagbabasa din. Sabi ng Ateneo, Smart Communication or Smart MVP Foundation, tapos sabi ng Smart Foundation, wala naman kaming kinalaman talaga sa programa, okay. Sabi ng Ateneo, o wala din kaming kinalaman sa programa. So, sino may kinalaman sa programa? Diba? So, ganun ngayon na nangyayari. Okay, so, sige. Abangan natin. Hindi pa rin po humaharap si head coach Tab Baldwin, tapos yung former team manager na si Epoch Kimpo. Okay. Resigned naman na yung dalawa na yan sa Ateneo. Tinanggap nila yung yung resignation. Okay. Tapos yun, may mga immigration lookout bulletin order na laban or against dito nga kina Baldwin, kina Epoch, okay, kina dun pa sa iba pa, member ba ng coaching staff, okay, Sandro Soriano, Dean Castaño, Reynaldo Jacinto Jr. So yun yung pinaka-latest. So maano pa ito, matagal pa ito. Ano? Tingnan natin kung sino naman sa araw na ito yung haharap muli doon sa mga pagdinig, ika nga doon sa mga pag-interview para nga po sa investigasyon na ginagawa patungkol sa nasabing insidente.
1: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptoma pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera nakasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam.

0: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
4: Okay, so it's 9:40. By the way, abangan natin sa araw na ito ang paglahok na magkapatid na sina Carlos Caloy Yulo at Carl Eldrew Yulo, at ito ay sa Asian Senior Gymnastics Championships, June 18 to 21, Zunyi, Guizhou, China. So ang ating 2024 double Olympic gold medalist, okay, na fresh from winning the men's floor exercise dyan sa French Men's Artistic Championships noong nakaraang buwan, okay, at 11-time Asian champion ang mauna sa ating koponan kasama ang kanya nakakabatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo. Ang alam ko, ito yung unang pagkakataon na magkasama yung magkapatid sa competition, di ba? Si Carl naman ay nanggaling lang sa Antalya World Cup noong April na kung saan naka-gold medal na rin siya sa floor exercise. Kasama din nila sa men's artistic gymnastics team ay ang mga Southeast Asian medalists, okay, SEA Games medalists, I mean, sina Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, and John Ivan Cruz, okay, si Zachary Nunez nandiyan na rin. But bukod dyan ha, sa senior competition, 13th edition na ng Asian Championships, meron din palang junior men's artistic championship, and this is the 19th edition. Bakit mas nauna yung juniors kaysa senior, ano? Anyway, ang mas matagal na competition sa Junior Asian Championship ay lalahukan ni na King CJ Pernia, Hilarion Pales III, John Anthony Pales, Rodrigo Woods, Joshua Matito, at si Mark Nathan Aison. So, siguro mga medyo hapon, late afternoon, na magiging resulta. And marami yung kategori, di ba, grouping, ang mga performance to determine sino ang aabante sa iba't ibang apparatus finale. Tapos syempre sa unang araw malalaman ko sino yung team champion. So let's wait and see. Samantala, okay, punta na natin ang World Cup, ang nagaganap na World Cup. Ano ba ngayon ang pinaka-latest? May ongoing pa na laban, Panama and Ghana. Okay, halftime pa lang, tama? 1-4 Ghana and 0-0, no score, no goal pa ang Panama. So 1-0. This is in Group L of the World Cup. Pero earlier, syempre may mga bigger results tayo. So tingnan muna natin ang napakalaking resulta for Team England. Yes, ang England ni na Harry Kane, okay, and then ni Bellingham. Okay, at ni Rashford, sila yung mga nanguna dyan eh. Nagtala ng 4-2 na panalo laban sa Croatia. But back-to-back din, two goals for Harry Kane, 12 minutes and 42 minutes. Okay, so siya talaga yung nanguna sa kampanya na ito. No? Parang katulad yung isang araw, di ba yung mga superstar, si Messi scored 2 goals, di ba, for his team Argentina, si Haaland for Norway, ang dami yung mga nag-double goals din, di ba? So ganito rin ang nangyari for Kane and Team England. Mukhang si Ronaldo lang ang bigo ha dun sa pag-umpisa ng kampanya ng kanyang team naman dito, Portugal. So England made a winning start to their World Cup campaign as they overpowered Croatia in a thriller in Dallas, Texas. Okay, iba-iba kasi ang venue. Mexico, US, and Canada. Tapos sa US din, iba-iba pa rin ang venue. So meron sa Dallas, and this one is in Dallas, the England-Croatia match. Thomas Tuchel, siya yung coach ng England, demonstrated strength in attack. Okay, the team of Thomas Tuchel demonstrated strength in attack and frailty in defense, but possessed the firepower to finally overcome Croatia and set the platform for progress in Group L. Okay, Harry Kane put England ahead on the 12th minute with a twice taken spot kick after Luka Modric fouled Noni Moduke and Croatia keeper Dominic Livakovic saving his first attempt but penalized for encroaching, okay, off his goal line. Okay, so sabi, dangerous opponent daw yung Croatia. Okay, so kasi after 36 minutes, meron ba nakascore si Baturina? Tingnan natin. Yes, in the 36 minutes, nakascore. So kung 12 minutes si Kane, biglang bumawi ang Croatia through Baturina at the 36. Pero ayun, pagdating ng 42nd, nakabawi ulit si Kane. Isa pang goal. So Kane restored England's lead 3 minutes before the break with a powerful header from Declan Rice's corner, bringing him level with Gary Lineker on 10 World Cup goals. His 81st in 115 England appearances. Ang ganda na mga record for these players, you know, especially for Kane. So, ayan na. So, after that, sinong sunod na nakascore? Si Musa, okay, ng Croatia. Nakascore pa. So, lumamang pa si Croatia sa 45 plus 5 minutes. So, yung extra time. Okay. Nakascore din. Okay. Kaya nagtuto yung kanilang halftime. Okay. Pagdating ngayon ng 47th minute at the start of the second half, ayun, si Jude Bellingham naman ang nagscore. Okay. And then, eventually, anong 47 minute. Tapos, di na nakascore ang Croatia. Nadagdagan pa ng isa ni Rashford sa 85th minute. Okay, kaya a very big win para dito sa pag-umpisa ng kampanya ng England, okay, sa competition. Okay. And then, yung isa pang resulta kanina, ito yung medyo masakit. At ito ay sa koponan ni Ronaldo. Okay. Si Ronaldo na naglaro full-time, yeah, okay, pero hindi siya naka-score, okay, at yung kanilang side ay naka 1-1 lang, okay, si Cristiano Ronaldo led the Portugal, okay, this captain played for Portugal nga po pero bigo sila dahil 1-1 draw lang ang kanilang naitala sa very impressive performance ng Congo, okay, ang sabi kasi ng Congo, ano, mukhang napansin nila, mabagal na, hindi na katulad ng dating Ronaldo, si Cristiano, kaya ayun, naging positive sila. Matas ang confidence sila, nakakayanin nila. Okay. So Ronaldo struggled to make an impact in his first opportunity to make history by becoming the first man to score in 6 different World Cups. Okay. So ayun, 41 years old na kasi siya. Meron siyang 229 times na naglaro. Meron na siyang 143 goals for his team. Okay. Portugal. Pero yun na nga. He failed in this opening of the World Cup campaign. Okay. So, tingnan natin. Sino ba ang ang nag-score para sa kanila? Sa Congo. Okay. Ito pala yung first. Ano sabi? This is the first World Cup point para sa Congo. Okay, so tingnan natin ang first yan na yan. Si Wisa sa 45th doon sa extended time ng first half, doon siya nakascore. Uy, masakit yun ha, nakascore sila sa extension ng first half. Pero si João Neves ang nagpaumpisa para sa Portugal at the 6th minute pero hindi na yun nasundan pa eh. So let's take a look at the scores and fixtures. Okay, so review lang. So it's Ghana and Panama ongoing pa ngayon. Pero kahapon, baka may miss tayo na resulta. Portugal Congo 1-1, England Croatia 4-2. Yung kahapon pa nabanggit natin na 3-1 Austria over Jordan, and then 3-2 nga po yung Argentina over Algeria, yung team ni Messi. So for today, later pa, okay, ang maglalaro ay sa group K, Uzbekistan against Colombia, Czech Republic against South Africa, Switzerland, Bosnia, yon mga halo second game na to, no? And then Canada against Qatar. Okay. So tingnan natin yung mga groupings. Tingnan ko yung groupings sa yung tables. Tama ba? Galing ng BBC Sport, ang ganda ng kanilang website, ano? Pag tiningnan mo World Cup, malinaw. Okay, we go to Group A. So Group A, ang host Mexico, may isa nang panalo, ganun din ang South Africa. Wala pang panalo ang Czech Republic at ang South Korea. Mexico and South Korea ang may nandoon sa taas ang standings ng Group A with one victory each. Group B, Switzerland, okay, may draw. Canada, may draw. So, lahat sila nag-draw. Ang ganda pala ng laban sa Group B. Switzerland, Canada, Qatar, Bosnia, lahat ay may tig. 1 point because of the draw. Now, Group C, Scotland, may isang panalo. Siya yung nasa taas ng standings. Morocco, may isang draw. Okay, Brazil may isang draw. Haiti, walang panalo. Pagdating ng Group D, okay, ang Group D, United States and Australia, may tig-isa silang panalo. Ang wala pang mga panalo, yung tinalo nila ng openers nila, Turkey and Paraguay. Pagdating ng Group E, ito, Germany, may panalo na. Ivory Coast, may panalo ha. Ang Ecuador at saka ang Curacao, okay, ang wala pang mga panalo. Now, in Group F, yan, Sweden, with a victory. Japan, may draw. Netherlands, may draw. Tunisia, talo. Okay, Group G, okay, lahat sila ay may tigwa 1 point because of a draw. New Zealand, Iran, Belgium, Egypt. Lahat yan may tigwa 1 point. Pagdating ng Group H, Uruguay, Saudi Arabia, Spain, and Cape Verde, may tigwa 1 point kasi may draw sila. Lahat draw ang nangyari sa openers nila. Group I, Norway and France nasa taas with 1-0. Okay, may isang panalo sila, no? Ang Senegal at ang Iraq, silang parehong talo doon sa opener or opening day. Group J, Argentina and Austria, may tig-isang panalo. Jordan, Algeria, talo sila. Wala pa silang point. Group K, ito yung Congo, naka 1 point because of that draw against Portugal. Portugal may 1 point din. Colombia at Uzbekistan, wala pa silang laro. England and Ghana, may tig isang panalo na sa Group L. Panama, tsaka ang Croatia, sila yung mga losers. And then, ayun, so far yun. Yun ang mga ongoing na mga groupings at kung sino ang nasa taas ng standings. Okay, so subaybayan po natin yan sa ating sports news roundup. Marami kaming detalye of the World Cup games. Mamaya abangan nyo yan around 3 in the afternoon. Dito lamang sa Sports Radio. At syempre, yung mga ongoing sa tennis, yung sa Berlin, okay, open. At kung men's tennis naman, we have this Halle sa Germany. Halle Open sa Germany. Okay, na kung saan na sina Ben Shelton, sina Taylor Fritz ng Amerika, patuloy sa kanilang winning ways sa Germany, sa grass court. Okay, nanalo din sila sa kanilang mga kalaban doon sa start of the event. Okay, after the Boss Open in Stuttgart, nasa Halle, Germany sila. Si sino bang nanalo? Over Lorenzo Sonego. Okay. Sa first round, si Shelton, okay, yung winner ng Boss Open. Samantalang, si Taylor Fritz, ang tinalo niya. Sino tinalo ni Taylor Fritz? Si Taylor Fritz over Sisu Bergs at 7-6, 5-7, and 6-4. Kanina, si Shelton over Lorenzo Sonego at 7-5 and 6-3. Okay, so yan po yung ilan sa mga latest na mga inaabangan namin, manatili na katutok sa Sports Radio, pati po dun sa aming social media page para updated tayo sa mga developments sa larangan ng sports sa loob at labas ng bansa. Okay? So, ako po si Judith Keringal. Thank you very much for tuning in. Hello, Gab Ferreras in Sports Corner PH. Salamat. Okay, ganun din kay ano, kay Julian Lapid na parating nag-share sa mga posting natin at lalo na nakikinig dun sa mga programs natin, sa mga interviews. Okay? So, salamat Engineer Jamart, ganun din kay Nida Reskin Soriano and Malolos Transmitter. Dito na rin si Namika at saka si Mark, ano, at sa inyong pong lahat na tumutok sa ating program. God bless everyone and until tomorrow, dito pa rin sa Headline Sports.
0: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Headlines. Ngayon.

0: Philippine Standard Time, it's 9:56 a.m. and here is the news. Filipinos are spending nearly as much time on TikTok as they do on Facebook. This is according to the Digital 2026 Philippines Report of Data Reportal. The report found that active Facebook users in the country spent an average of 1 hour and 31 minutes per day on the platform's Android app in August last year. TikTok users were close behind at 1 hour 30 minutes daily. YouTube ranked third, with users spending an average of 1 hour and 18 minutes per day on its Android app. Messenger followed a 57 minutes, while Instagram users spent an average of 34 minutes daily on the platform. In news overseas, civilians in South Korea will be able to get several kilometers near North Korea. This under the rules or new rules broadening public access to the highly militarized border zone. South Korea's Defense Ministry said the civilian control line will shrunk to an average of 6 kilometers starting next year. The ministry noted that the move increases access to the villagers, farmers, and visitors to the region. Ordinary South Korean citizens require permission from the military to reside or farm in the area. In sports, Japan stayed perfect in the 2026 FIVB Women's Volleyball Nations League after surviving Serbia in a five-set thriller 20-25, 26-24, 18-25, 32-30, and 15-7 on Wednesday at the Phil Sports Arena. Mayu Ishikawa finished with 24 points while Yukiko Wada put up 20 markers to give the Japanese side a 5-0 record. Alexandra Yuzelaka scored 21 points for Serbia, which absorbed its fourth loss in 5 matches. Philippine Standard Time, it's 9:58 a.m. and that's it for the early news. This is Mikago, good morning.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver?
11: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Mayroon po may experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
9: Oo.
10: Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: And recently, nagkaroon ng isang world-class competition dito, ang WKF Karate 1 Youth League, mid-May, kung saan po ang mga students po nito, led by siyempre Sensei Michael Sumulong, ay lumahok po dito sa competition na ito. At without further ado, ready na ba sila dyan sa Zoom for this time? Si Sensei Michael Sumulong, siyempre dito, head coach ng Cavite Shitokay Academy, kasama ang kanyang mga students dito, si Chloe Abanag, Brent Allen Glorio, at si Saji Yuan Naval Andaleon. And later, meron din tayong isa pang second batch dito dahil marami po tayong mga participants dito for the WKF Karate 1 Youth League na may interview. So, without further ado, let's welcome them dito sa ating programa. Magandang araw sa inyo, Coach.
14: Ay, magandang araw din po, Sir Timothy.
13: Magandang araw.
14: At sa mga audience po natin.
13: Mm-hmm. Magandang araw, Sensei. At magandang araw sa inyo, Chloe, Brent, and Saji. Dito, welcome sa KD Sports. Umpisa na natin. Siyempre, kamusta yung naging ano niyo, naging experience niyo joining the Karate 1 Youth League?
15: Napaka-amazing at unforgettable po ng experience namin po. Kasi po, malaking opportunity po na binigay sa amin ni Lord na makapaglaro doon at i-representa po yung Pilipinas.
13: Ayan. At syempre talagang nakakatuwa kasi it is a world class competition na nandito sa ating bansa. Saji, ikaw naman, kamusta naman yung naging kamusta naman yung naging experience mo doon?
16: Ano po? Nakakakaba po. Tapos po, excited din naman po kasi marami pong taga-ibang bansa na lumaban at marami din po kaming naging kaibigan po.
13: Maraming kaibigan. Ikaw naman, Chloe, kamusta naman yung naging experience mo there?
17: Nakakakaba po at nakaka-exciting po kasi ano ba, nakakalaban po namin yung mga taga-ibang bansa po.
13: Mm-mm. Ayan, talagang exciting din syempre kasi napakaganda nung ganong klaseng competition na ano na nag-experience siya dito sa ano, sa ating bansa. And sa inyo, Coach, ano yung pinaka naging ano tumatak na laban sa inyo dito sa mga students mo?
14: Yung pinaka tumatak, sir, dito is yung ano eh, yung day 4 na, yung last day. Kasi yung last day, sir, actually, yung buong Pilipinas, medyo nangangamba dahil konti pa lang yung output. Wala pa masyadong medal na nauuwi. So, sa opening game, yung opening game nung day 4, nagbigay kami ng unang panalo. Diyan po si Saji, nakapanalo po siya ng first round natin. Kalaban niya po is yung India. So, 5-0 ang score. So, panalo po ang Pilipinas sa opening game noong day 4. So, malaking momentum po yun sa atin, sa Pilipinas, na nagbigay ng unang panalo kaagad. So, masaya po. Yun yung pinaka remarkable for that day. And we are very happy na maganda yung pinakita ni Saji at nung mga kids natin.
13: Mm-hmm. Nakakatuwa, coach, na opening game. Isang 5-0 win agad ang itinala ni Saji. Saji, ano yung nasa isipan mo while playing against that karateka from India? Ano yung nasa isip mo na while paano mo in-envision na ikaw yung manalo kontra doon sa kalaban mo?
16: Ano po, nagiging confident po ako sa sarili ko at isip ko po na kaya ko po ito.
13: Mm-hmm. Saji, ayun, naging confident sa sarili. And coach, gano'n naman naging kaganda yung performance nila dito sa Karate One Youth League? Paano, how would you describe it? Coach, medyo nagagana tayo, medyo humihina yung signal natin.
14: Ayan, hello?
13: Ayan, okay na coach, sige. Paano nyo describe yung naging performance nila sa Saji, ni Chloe, at saka ni Brent dito sa naging performance nila sa WKF Karate One Youth League?
14: This is first time sa kanila, no, sir. It's a world stage.
13: Mm-hmm.
14: First time po sa amin. That's why medyo ano rin kami, para sa amin bago sa amin. So ang nangyari is medyo nahirapan kami, pero naipagsabayan pa rin po yung mga bata. Hindi Ayun. Naman po sila sobrang talo, pero lahat is lumaban, naipagsabayan yung performance nila from kata and kumite. Mm-hmm. Actually nakakapag-lead po tayo, nakaka-una tayo ng puntos, nakapanalo ng first round, pero siguro mas prepared lang yung ibang bata or ibang bansa, dahil sa kanila normal lang ang WKF. So sa atin kasi first time po ito. First time po silang sumali. So, medyo mataas pa yung kaba.
13: Pero despite na may kaba, talagang lumaban itong mga students mo, Sir Sensei Michael. Ha? And how about yung naging performances naman? Kasi si Saji, nanalo nung first game dun sa day 4. How about yung naging performances naman ni Chloe? Chloe, kamusta naman yung naging laban mo?
17: Ano po? Okay lang po. Pero haba rin po kasi gawa po ng sa laban po ng committee ko po sa Philippines versus Malaysia po.
13: Hmm. Can you describe us how was your performance there? Paano yung naging laban mo?
17: Ano po, matangkad po kasi yung kalaban ko din. Ano po, nahirapan po ako sa headgear din, sa body gear po. Kasi first time lang po mag-galing po sa WKF.
13: Ano yung naging score mo dun sa naging laban ninyo?
17: 7-0 po.
13: Sinong, pero Malaysia was triumphant or ano?
17: Ano po, yung Malaysia po yung nakascore po ng 7.
13: Oh, pero I know you fought valiantly dun sa kasi despite that. Kasi we know na it's first time din ng Philippines na mag-host ng ganito. Pero syempre, it was still a good experience and learning process din para sa bawat isa. How about you, Brent? Kamusta naman yung naging laban mo?
16: Ano po, nakakakaba din po kasi po may first time ko lang po lumaban ng mga taga-ibang bansa. Yun lang po.
13: Ano yung naging expectation mo dun? Sino nakalaban mo dito? Anong bansa naman nakalaban mo dito?
16: Taga Brunei po.
13: Brunei naman. Ano yung malaki ba yung nakalaban mo? Katulad nung kay Chloe?
16: Malaki din po yung kalaban.
13: Ano yung naging, kamusta naman yung naging, paano yung naging laban ninyo? Ano yung, can you, share it with us? Paano yung naging laban ninyo?
16: Natalo po, odo sa laban na dun eh. 3-0 po yung score namin. Nakakakaba po kasi, marami pong tao nanonood sa iyo. Nakakakaba.
13: Ayun, talagang di maalis yung kaba sa mga ganun kasi, nasa Mall of Asia ka or arena ka, tapos talagang it is a world-class event. Pero Coach Michael, Sensei Michael, dito, sa tingin nyo, with how you saw them play dito, ano yung tingin mo na kailangan pa i-improve ng Filipino karatekas natin para mas makaan tayo, mas makasabay tayo dun sa mga other countries na talagang sabi mo regular na sa kanila yung WKF? Ano yung tingin mo na kailangan natin i-improve?
14: Siguro ang kailangan pa namin i-improve, sir, is more trainings talaga. Kasi lately lang kami ng 2 times a week.
13: Mm-mm.
14: So siguro gagawin na namin siyang 4 times, and then kung kaya mas extended yung oras ng training namin, kasi mga student athlete din kasi sila, sir. So medyo yun ang namin naging struggle namin eh. May school din sila, and then may mga other activities, so naghahalo po kasi yun, so naging limited yung training namin.
13: Mm-hmm.
14: So, lesson learned sa amin na magkaroon kami ng mas maraming training, mas maraming tune-up game, at yung mga stay-in program namin is dapat mas intensive yung training.
13: Mm-hmm. Paano ba yung naging preparations dito, Coach, on the way sa competition? Ano po yung mga naging hakbang ninyo para mag-prepare dito?
14: Nagkaroon po kami ng stay-in program.
13: Mm-hmm.
14: Pero lang po yan, 2 days. It lasts 2 days lang po. Supported with the parents po ng CSA. So may mga food nutrition din po kaming binigay para well-prepared yung katawan nila. Nagjo-jogging kami sa morning. And then sa dojo, is puspusan din po yung training namin. May mga ka-sparring po sila na ka-teammates nila, para maging prepared sila. And then we join din sa mga local tournaments. Ayun. And then siguro malaking bagay yung may isang local tournament kasi kami na naka-schedule pero hindi natuloy. So medyo yung mga bata, hindi namin na-test yung nila, yung mga skills nila for that tune-up game.
13: Sayang, Coach, hindi natuloy. Pero still, it was talagang nakaka-proud pa rin na lumawa kayo dito at nirepresent nyo yung Philippines dito sa competition na ito. And sa mga kabataan natin dyan, si Saji, kay Chloe, at saka kay Brent, paano nyo, i-describe in one word yung naging karanasan nyo dito? Like, paano nyo i-describe in one word?
17: Motivating
13: sa'yo, para sa'yo, Chloe. How about you, Brent?
15: Overwhelming po.
13: Overwhelming naman. Sa'yo, Saji?
16: Exciting po.
13: Exciting. Iba-iba yung naging ano, iba-iba yung naging description nyo. Bakit ganun? How, simulan natin kay Saji, bakit exciting?
16: Kasi po, malaki po yung arena, pati po malaki rin po yung mats. Marami rin po tao po doon. Sama na rin po yung mga judges, at saka di rin po mapipigilan na kabahan, kasi po marami po kasing naka-video po sa iyo, nakatingin dahil lang po yung match.
13: How about you, Chloe? Sabi mo motivating.
17: Nakaka-ano po motivation po na malaro po sa WKF po.
13: Parang it fuels your motivation mo na mas pagbutihin pa in the next competitions, ganun ba? What you, Brent? Ano sa'yo naman?
15: Overwhelming po kasi po. Na-overwhelm po ako doon sa maraming tao at po may naka-live din po at may nagbi-video po sa mga nasa taas po. Pag na-pressure din po doon sa mga kagaya po nung komite, nape-pressure po kasi po di po ako makascore doon sa kalaban.
13: Ganun yung naging parang ayun yung doon ka medyo nahirapan sa dami kumbaga nung tao na nakapaligid sa inyo. Kasi, di ba, ano yun, sa baba nung court, ilan kayong mga naglilaban-laban doon na, ano, na mga karateka, di ba? Per mat doon sa inyo?
16: Marami po.
13: Marami. Mm-mm. But still, it was a learning experience. And kanino nyo dinededicate itong naging pagsali nyo sa competition na ito?
16: Dinededicate po ito namin doon sa pamilya, coaches, sa teammates po, at lahat po ng sumuporta po sa amin.
13: Mm-hmm. And coach, gano'n naman kayo ka-proud sa mga students mo na lumaban dito sa world-class competition to?
14: Since day one, sir, sa preparation pa lang, nakita ko na yung hard work nila, yung sipag, yung determination nila, no? So, doon pa lang is very proud na ako. And then, yung lalo na nung pumasok sila sa tatami or doon sa court natin sa karate, nakaka-proud na po yun eh. Ibang tapang ang kailangan para makapasok doon. Ibang lakas ng loob. So, medyo doon pa lang very proud na ako para sa kanila. And actually, sa po is walang ganyan. Walang WKF Youth League. So, sila po yung naka-experience nun. So, masasabi natin, istorya nila yan. Sobrang nakaka-proud po yun sa kanila. Kaming mga coach is naging instrument lang para palakasin yung loob nila. And tutukan yung mga skills nila, dagdagan. Pero yung lakas ng loob, doon po na-amaze para sa kanila. So, very proud po sa mga batang itong nasa harapan natin.
13: Tama, coach. And ibang klase rin talaga na you represent the Philippines in an international competition. Kahit nandito ka sa Pilipinas na naglalaro, eh yung dalhin mo yung flag and country, kumbaga, sa mga international competitions, ibang klase na yun. And we go syempre naman, para natin makilala lalo itong mga kabataan natin, paano kayo nagsimula magkarate? Brent, Chloe, and Saji, paano kayo nagsimula? Saan kayo nagsimula? Sino nag-influence sa inyo? Tell us your stories.
17: Gawa po dun sa isa po namin close friend na si Senpai Josh Angiranyag po. In-invite po kami din, ano po, nagtuloy-tuloy na po kami magkarate.
13: Oh, you were invited. How about you, Saji?
16: Yun din po.
13: Ayun din. Ganun, papare-pares kayong tatlo.
16: Apo.
13: So, bale, dahil sa isang kaibigan nyo, kaya kayo napunta sa karate.
16: Apo.
13: And how, when you were starting, kamusta naman ba?
17: Okay lang po.
13: Natuwa ba, talaga bang na-fall in love kayo sa sport na karate? And after a few times?
16: Opo.
17: Yes po.
13: Ano yung meron sa karate na ano, na nagustuhan ninyo?
16: Yung matututo ka po ng self-discipline sa sportsmanship.
13: And, syempre nabanggit din ni Sensei Michael kanina na student athletes kayo. Anong mga grade mo kayo? Saan kayo nag-aaral?
16: Ako po, grade 10 na po. Nag-aaral po sa Bukal National Integrated School po.

0: tsaka minsan din po sa free time po dun sa school.
1: Ayun, paano kayo nag-training dun sa free time niyo sa school? Is it afterwards or while ano, before?
0: Afterwards po.
1: Mm, after class. So Coach Sensei Michael, how long does it take yung training nila per day po ba?
2: Actually, sir, 3 hours kami. Every training. Mm-hmm. And very, ano pa ako dyan sa mga bata na yan, very proud. Kasi it takes 2 hours po para makapunta dun sa dojo namin.
1: Wow!
2: Sila, yung mga kids na po yan, actually malayo sila. Yung tinitiran nila, tapos dun sa dojo namin, medyo malayo. Almost 1.5 hour.
1: Mm-hmm.
2: Opo, and yun pa lang is very ano na kami grateful as a coach dahil nagtsatsaga sila para makapag-training. And sa mga parents po nila at kay Lola Morena na very supportive para supportan yung tatlong magpipinsan. Actually, yan, magpipinsan po sila.
1: Mm.
2: And yun, ano po yan, consistent. Almost walang absent kapag nagte-training.
1: Grabe, ang layo. Coach Sensei, isip ko lang, 1.5 hours to 2 hours para makapunta. Imagine yung pagod nila going there back and forth tapos nagte-training pa sila. Nakaka-proud talaga dito sa mga kabataan ito kay Chloe, kay Brent, tsaka kay Saji yung sa pagkakarate nila. And dito naman syempre, aside from that, ano pa yung mga other hobbies naman ninyo mga kabataan? And I wouldn't say mga kids, same high school na sila. Ano pa mga other hobbies ninyo aside from karate? Siyempre, bata pa kayo, teenager kayo, aside from karate and school, ano pa mga pinagkakaabalan nyo during your free time?
3: Ako po, ano po, mahilig po ako mag-basketball, online games, bago playing with friends po during my free time.
1: Ayun, how about you, Chloe?
4: Ano ba, chatting with friends po and ano ba, bonding with friends po and family.
1: Ikaw naman, Saji.
0: Ano po, playing online games and nagbabasa rin po minsan ng mga libro.
1: Yun, iba-iba yung mga ginagawa niyo, mga kagustuhan niyo. Pero, syempre, sa iisang thing, nagkakasundo kayo, syempre, that is karate. And, aside from that, bilang isang karateka, ano ba yung pangarap ninyo? Dahil bata pa kayo, ano yung pinaka-pangarap niyong salihan? Ano yung pangarap, goal niyo as a karate player?
3: Pangarap ko po ulit makapag-represent sa Pilipinas tulad po ng sumali ulit po sa WKF Youth League.
1: Hmm. How about you, Chloe?
4: Ano ba? Mag-represent po rin po ng Pilipinas sa ibang bansa rin po ng laban po.
1: Ikaw naman, Saji.
0: Maharap po makapaglaro sa mga SEA Games at saka international game po.
1: And so your goal is to be part of the national team natin in the future?
0: Oo.
1: Sa tingin nyo, ano yung kailangan nyong gawin para maabot nyo yung pangarap na yun?
3: Consistent training.
1: Ikaw naman, Chloe?
4: Ano po? More trainings lang po.
1: Ikaw, Saji?
0: Yun din po. More trainings po. Tapos maging confident din po sa sarili.
1: Ayun, tama, talagang kailangan talaga, hard work talaga ang ano, kinakailangan dito. And bilang mga nagkakarate, how long kayo nagkakarate? Gano'ng katagal yung nakba kayo nagkakarate?
4: 5 years na po nung May 1.
1: 5 years na nung May 1. And sa 5 years na yun, ano yung gusto nyong message din sa mga kabataan na ano, na gustong subukan magkarate? Ano yung message nyo, parang inaanyayahan nyo ba sila na i-try niyo yung sports na karate para naman syempre meron sila aside syempre 'di ba self-discipline, self-defense at saka sport din niyo talagang lalakas yung katawan niyo. How would you invite them? Isa-isa kayo, sabihin niyo invitation niyo. Unahin natin si Saji naman unahin natin.
0: Ano po? Hindi ko naman po sila pipilitin pero isa-suggest ko naman po rin sa kanila dahil pwede rin po sila maging physically fit po. Tapos, makapag-aral din po sila ang mga self-defense at marami rin po sila magiging kaibigan.
1: Mm-hmm. How about you, Chloe?
4: Ano po? Pwede po sila mag-join sa

0: Pati ibang branches po, and ano po, sa kung po kayong tatawag din, matutunan niyo rin po yung mga self-defense team po.
1: Yun. And how about you, Brent?
2: Huwag po sila matakot sumubong mag-karate kasi po may matututunan po sila aral katulad po ng mga disiplina, sportsmanship, at ano mo yung confidence nila tataas po.
1: Mm-hmm. Coach Michael, your invitation na lang sa mga ano, sa mga taong, sa mga kabataan na gustong sumali sa inyong school, ang Cavite Shitokay Academy for Karate.
3: Ayan. We invite you everyone, especially mga kids, ngayong bakasyon. And kahit magpasukan, ongoing yung training namin. We have 5 branches here in Cavite. So yung main natin is nasa 13 Martires City. And then meron din tayo sa General Trias, sa Robinson. And meron din tayo sa Das Marinas, sa Walter Martian. And then Indang Dojo, meron din tayo sa Tansa. Ayan, so all majority ng ano natin sa Cavite is nandyan lang po. Meron kaming page, PKL Cavite Shitokay Academy. Message nyo lang po kami and bibigyan po namin kayo ng mga schedule namin in different area.
1: Ayun, marami palang mga branches ito, Sensei Michael. Ha? And talagang exciting na sana maraming sumubok pa ng karate at mag-enroll sa inyo. And Sensei, syempre, and Chloe, Brent, and Saji, mga gusto nyong pasalamatan throughout this journey. Kunain natin si Sensei muna.
3: Ayan, first of all, nagpapasalamat kami sa team namin, sa mga parents, sa CSA parents, sa full support nila sa competition. So, medyo from preparation hanggang competition is nandyan sila, tumulong sa amin financially, emotionally, mentally. And so, very thankful po kami dyan. And then, sa mga teammates nila, sa CSA kids, and sa ako personally, sa family ko, na very supportive din sa passion namin, sa sports namin. Yun lang po.
1: Yan, maraming salamat, Sensei. At syempre, ikaw, Brent, kanino ka naman gusto magpasalamat?
2: Salamat po kay Lord, kay Tita Ivy po, kay Lola, kay Coach Michael, at sa teammates na sumuporta po sa amin.
1: Mm-hmm. How about you, Chloe?
0: Ano po, magpapasalamat po kay Lord and kay mama ko po and kay Lola po. Plus kay Coach Michael po sa mga supportive teammates po.
1: And you, Saji, kanino man gusto magpasalamat?
4: Salamat po kay Lord sa bansa po namin, sa team po, sa parents, at saka sa friends po sa pag-motivate po sa akin.
1: Ayan, maraming salamat sa inyo, Coach Michael, Saji, Brent, and Chloe, sa inyong pagdalo dito sa ating interview, syempre, sa KD Sports. And we're looking forward for your another guesting dito, especially lalo na kapag tag dun sa mga future competitions na dadaluhan ninyo dito. And later on, ang mga kasama naman natin ay sila Kate, si Vinicius, saka si Aaron. So, stay tuned lamang. Dito, ayan, mga kasama pa nila coach, mga students pa ni coach yan, na mga kasama natin dito sa KD Sports. So, stay tuned lamang dito sa KD Sports. And we'll be right back after some few reminders.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
8: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
9: Nagalit sa internet ang fake news.
10: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
11: What they are doing is creating panic.
8: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
8: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
8: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
14: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak na katutulong pababain ng stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-piloso po mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.

0: nabati ko ng happy 40th anniversary ang Sport Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. At maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala. At hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga adult. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
1: Sports Radio 918 AM.
2: And we're back dito lang sa KD Sports Radio 918 AM. At syempre, kasama niyo pa rin po ako si Kuya Timmy dito sa KD Sports. At for this time, meron pa rin tayong mga guests dito. Ang second batch ng ating mga guests dito, si Kate Desio, si Mavi Mirasol at si Aaron Cometa. Yan. So welcome natin ang ating mga karatekas pa, yung ating young karatekas dito sa KD Sports. Magandang araw sa inyo, guys.
3: Magandang araw po.
2: Ayan, syempre, kasama
3: magandang
2: pa rin
3: araw natin. Po.
2: Magandang araw. Kasama pa rin natin, syempre, si Sensei Michael dito sa KD Sports. At tulad kanina, guys, kamusta yung naging performance naman? Kasi kamusta yung naging experience nyo dito sa Karate One Youth League? Ayan, unay natin si Aaron muna. And guys, yung lalaki muna una. Bago mga girls.
4: Naging experience ko po, lagi po akong kinakabahan kasi po marami pong nanonood sa buong stadium po. Mm-hmm. Tapos, nakaka-excite din po siya kasi marami pong nanonood dahil po sa live sa yung mga family ko po.
2: How about you, Kate?
3: Since first WKF tournament ko po yun, mahirap po talaga, disappointed po sa sarili ko, pero masaya po ako kasi naka-experience po ako ng ganong tournament, and hindi lang po siya national, international po siya, and na-show ko po sa kanila yung pride ng Philippines, and yun lang po.
2: Yun. Eh, ikaw naman, Navi, kamusta naman yung experience mo dito sa competition sa Karate One Youth League?
5: Masaya po na kinakabahan dahil first time ko lang po makasali ng WKF Youth League. Tapos po, madami po akong na-meet na friends. Ayun. Na puro taga-ibang bansa.
2: Ano yung masabi ninyo? Ano? Ano yung masabi ninyo pinaka-memorable experience nyo dito sa Karate One Youth League? Sige, unahin naman natin si ano, si Mavi ngayon. Yung pinaka-memorable experience ninyo?
5: Yung ano po, yung hindi po ako sumuko po na hindi po natalo. Hindi lang po yun hadlang na ano, na
6: join.
5: Na maka-join po.
2: Ayun. How about you, Kate?
3: Nung nasa ano na po ako, nasa laban na po ako, kahit sobrang kaba na po talaga ako, pinakita ko po yung effort ko dun sa laban, and pinakita ko po talaga yung dedication ko para sa ano ko po, team ko.
2: Sa'yo naman, Aaron, ano yung memorable experience mo dito?
4: Pinaka-memorable po na experience ko ay naka-make po ako ng Australian friend tsaka po ng Dubai na ano po, na nagkakarate din po.
2: Ayun.
4: At isa din po doon na hindi po ako medyo kinabahan, pero kinabahan pa rin po ako. Tapos, yun lang po.
2: And syempre, di rin mawala kasi yung kaba talaga kasi international competition nyo, tapos yung mga kalaban nyo galing sa ibang bansa, and pinapanood ka ng napakaraming tao inside the arena, and syempre sa live stream, kaya talagang nakakaba talaga yan. And good thing na you met new friends dito sa Karate One Youth League. And coach, kamusta po yung naging performances nila dito ni Aaron, ni Kate at ni Vavi sa Karate One Youth League?
7: Ayan,
6: puro close fight po ito, sir. Si actually
2: and medyo nag-breaking lang yung signal ni coach. Sabi nga niya, puro close fight yung naging laban nila dito ni Mavi, ni Kate at saka ni Aaron. And habang hinihintay natin, and medyo nagkakaroon na tayong konting technical difficulties ngayon. Pero close fight daw yung naging laban nila dito. And nakakatuwa isipin na dito sa Karate One Youth League, hindi lang puro laban yung nandito. They're making friends from other countries. Talagang it was a, ano, and okay na. Okay na, and ah, tayong nawala sa kanila. Okay, so tayong may problema pala dito. Tayo, and we apologize for that technical difficulties. And ready na ulit sila. Ayan, so, ayan, coach, sabi mo nga, close fight. Ano po yung mga naging laban nila dito? Paano po yung naging laban nila dito, coach?
6: Ayan, yung laban po nila, Mavi, Kate, and Aaron is almost close fight. Actually, nakaka-score po sila in early game. Yung mga first 1 minute, they sila ang nakakauna. And then siguro, dahil sa mga experience ng ibang kalaban, at may mga ahead din silang mga technique, nahahabol tayo. Pero nandun yung nakapagsabay tayo at nakaka-score. Nandun yung potential ng mga bata natin.
2: Ayun, syempre, tulad si sabi nyo kanina, coach, sila, sanay na sila sa WKF tayo, it's our first time here, pero kaya it's really understandable, and that's a good thing na we're learning from them. And speaking of learning, Mavi, Kate, Aaron, ano yung natutunan nyo dito sa mga naging laban ninyo? Unahin natin si Aaron.
4: Ang natutunan ko po ay lagi po tayong magiging natutunan ko pa lagi po tayong magbibigon, dahil sanay po kasi ako napibigon pag natatalo. Natutunan ko po na hindi po magbibigon o sumama po yung damdam, ganun.
2: Ayun, along the way talagang you'll learn how to control your emotions, dealing with losses din talaga. How about you, Kate? Ano yung pinaka natutunan mo dito?
3: Natutunan ko po na bawal mag-atubili o mag-hesitate sa WKF level. Dahil isang mali mo lang po, mapupuntasan ka po agad. Kaya sobrang laking eye-opener po talaga siya. Kaya kailangan niyo po mas mag-training pa po ng sobrang matindi.
2: Ayun, eye-opener. How about you, Mavi? Ano yung natutunan mo dito sa competition na ito?
5: Ang natutunan ko po dito ay yung kahit natalo po, dapat hindi po susuko agad. At ang kailangan ko pa po ay mag-training po para maging makasabay po.
2: Ayun, training talaga ang key. Dahil syempre, yung hard work nyo during trainings, yun yung naipapakita nyo in every game. And kanino nyo dinededicate itong naging pagsali nyo sa competition na ito, guys?
3: Dinededicate po namin po to sa family po namin. Dinededicate po namin itong laban sa family po namin, sa mga teammates, and syempre po kay Sensei Michael, dahil walang sawang tiwala po siya at gumagabay po sa amin.
2: How about you, Aaron?
4: Dinedicate ko po kay Nanay dahil po siya po ay single parent. So, simula na pagkabata ko po ay lagi po siya nagtatrabaho sa palengke, umuwing pawisan, umuwing may sakit po. Dito na lang po akong makakabawi sa sports.
2: Yun, yung mga kanya-kanya tayong story dito. And napakaganda na you see the hard work of your mom dito. And in return, talagang pinagbubutihan mo sa pamagitan ng karate. How about you, Mavi? Kanino mo i-dedicate itong naging laban mo dito? Si Mavi. And medyo forward ka lang.
5: I-dedicate ko po ito sa lolo ko po, sa family ko, sa mga teammates ko po, at lalo na po kay Sensei Mike, dahil tinuturuan niya po kami kahit po. Pagod na po lahat. Lahat po, ano. Hindi pa din po siya natigil.
2: Ayun, talaga. Talagang si Sensei Mike talaga, aside from you guys na talagang hard work sa training, si Sensei Mike din talaga ang nag-ano talagang push. Kumbaga, to, for you to be better. Ayan. And, ito, guys, paano kayo nagsimula magkarate? Ayan, isa-isa kayo. Paano kayo nagsimula magkarate? Unahin natin si Mavi.
5: Nagsimula po ako nung lumipat po ako ng school sa Pardahan. Nakilala ko po si Kuya Buboy Panelo po. Tapos po, nung nalaman ko po nagkakarate siya, sumali din po ako nang hanggang ano po. Tapos nalaman ko po na meron po lang ganung sport sa school. Sumali po ako.
2: Ayun, through a friend kaya ka nagsimula magkarate. How about you, Kate? Paano ka nagsimula magkarate?
3: After pandemic po yun, mahilig po talaga ako manood sa YouTube ng mga mixed martial arts na ano po. Mahilig po ako manood sa YouTube ng mixed martial arts. Tapos yung parents ko po, in-encourage ako na sumali sa karate. Dahil yun po yung pinakamalapit po sa amin. And ever since po noon, sobrang kinakabahan po ako nun talaga kasi insecure po ako nung time na yon. And after pandemic po yon, kaya nagpapasalamat po talaga ako sa kanila na in-encourage po akong isali sa karate.
2: Ayun, parents na lang nag-encourage you. And how about you, Aaron? Paano ka nagsimula naman magkarate?
4: Niyaya po ako ng pinsan ko po,
2: na si Siana Lidia. Ikaw naman, niyaya ka naman ng pinsan mo. And from that on, nagkarate ka na. Ayun ba yung first sport mo? Or meron ka pa niyala mong sports prior karate?
4: Yung first sport ko po ay badminton po talaga.
2: And then nag-transition na lang sa karate afterwards. And kayo, naniniwala ako, mga nag-aaral din kayo. So, paano nyo pinagsasabay-sabay yung school and then yung training ninyo dito sa karate? And sigunahin muna si Mavi ulit. Ayan, medyo nagkakantay ng technical difficulties ngayon. Nang konti, ayan. Ayan, nawawala tayo ng... Eh no, walang tayo ng net. Kaya, ano, hindi natin naririnig yung mga ating mga student guests dito. For, ano, sayang. And, so, bumabalik na ba yung internet natin? And, ready. Ayan, Mavi, paano magsasabay yung school and training?
5: Inuuna ko po yung mga gawain, mga assignments po, tsaka mga projects po na kailangan tapusin. Para po pagdating po ng training is hindi na po nasa gabay.
2: Mm-mm.
5: Para po kinabukasan, okay na po. Tapos na po yung mga gawain.
2: Ayun, tama. Talagang tapusin noon agad. How about you, Aaron? Paano pinagsasabay yung training at saka yung school?
4: Training with Mami po. Gagawin ko muna po yung mga activities bago po yung training. Para po pag-uwi po sa bahay, papahinga na lang po.
2: Ayun, tapos then another day, ganun talaga. And how about you, Kate?
3: Actually po, yung training po is sa weekends.
2: Mm-mm.
3: Tsaka lang po yung mga big events po, nag-a-add po si Sensei ng training para ready po dun sa fight.
2: Ayun, so talagang time management ang sagot para magawa niyo lahat ng kailangan niyo gawin. And other than that, syempre may mga hobbies din kayo, mga kabataan. Ano pa yung mga hobbies ninyo na pinagkakabala niyo aside from karate and school? Una yun si Aaron.
4: Can you repeat the question ko?
2: Ano pa yung mga other hobbies mo aside? Siyempre, naglalaro ka ng karate and nag-school ka. Ano pong mga pinagkakabalahan mo bilang isang teenager?
4: Ano po, mahilig ko ako mag-collect ng mga perfumes po.
2: Wow! Bata pa lang pero nag-collect ka na ng perfumes. That's a nice hobby. How about you, Kate? Ano pang hobbies mo?
3: Hindi ko po masasabi isa lang po yung hobby ko kasi like ko pong mag-sports po talaga, kahit basketball po, volleyball, like any kinds of sports, tinatry ko po talaga siya.
2: That's nice. You're, you know, you're multi-sport na bata, talagang tinatry mo talaga. And that's good. Para syempre, aside from healthy body, talagang you try them all. And pero syempre, yung focus mo ngayon right now is with karate. Diba? How about you, Mavi? Other hobbies mo? Syempre, as a teenager.
5: Aside from karate po, is nagtatry po ako ng swimming, tsaka po naglalaro po kami ng chess ng kapatid ko po.
2: Ayan nga, marami para kayong mga sports dito na sinusubukan, ha? And, syempre, and aside from dun sa ibang hobbies ninyo, ano yung pangarap ninyo bilang isang karateka? Ano yung, parang, ano yung goal ninyo bilang isang karate player? Una ito si Mavi.
5: Maging, ano po, maging army po at maging member po ng Philippine
2: team. Ooh, and gusto mo magsundalo, Mavi? Mavi? Gusto mo magtamban, gusto mo maging party ng army?
6: Yes. Gusto mo maging
2: ayun,
6: part ng Philippine Army.
2: That's nice, ha? Bata pa lang, alam mo na kung ano yung gusto mong gawin, ha? How about you, Kate? Anong pangarap mo bilang isang karateka?
3: Gusto ko po mag-sali pa po ng WKF events and gusto ko po sumali sa SEA Games and yun lang po.
2: Ayun, syempre, gusto mo maging national team. How about you, Aaron? Anong pangarap mo pa dito bilang isang karateka?
4: Ano po, gusto ko din po maging Philippine national team po, tsaka po, makaranas po ng maraming huge events po, katulad po ng mga panlarong pambansa po, tsaka po ng WKF.
2: Ayun, magandang pangarap yun, ha. Siyempre, talagang the goal is to be part of the national team like kanina. Kaila Brent, kaila Saji, kay Chloe, yung national team din ang pangarap. And aside from that, siyempre, medyo kinakapusa tayo ng oras ngayon. Ano na lang yung message ninyo bilang isang kabataan na naglalaro ng karate to encourage your other kids na gusto rin sumukan magkarate? Una natin si Aaron.
4: Stay humble po. Huwag po kayo maging mayabang kahit po nasa pinakataas na po kayo. Marunong din po tayo maging makapo. Maging humble po.
2: Ayun. How about you, Kate? Your message na lang to kids who want to try karate din.
3: Huwag po kayong matakot sumubok. Ang karate po ay hindi lang po basta suntok at sipa, kundi nagtuturo din po yun ng disiplina, respeto at lakas ng loob na magagamit niyo po sa buhay.
2: Ayun. And ikaw, Mavi, ano na lang your message na lang to...
5: Gusto pong sumali ng karate, madami pong mag-a-assist sa inyo. Tinuturan din po kayo dito ng discipline, ng respect, tsaka po ng self-defense. Para po, sakaling may emergency po na nangyari, magagamit nyo po yun kahit saan.
2: Tama. Aside, syempre, sa pag-try, self-defense. And syempre, yung sport mo na karate, meron nandun parehas. And bago tayo magtapos, mga gusto nyo nilang pasalamatan, guys. Mavi, Kate, and Aaron. Sige na natin si Mavi. Mga gusto mong pasalamatan.
5: Ang gusto ko pong pasalamatan is sila Mommy at Daddy po, yung team po, tsaka po si Sensei Mike.
2: Ayun. How about you, Kate? Mga gusto mong pasalamatan?
3: Gusto ko pong magpasalamat ng marami kay Coach Michael po sa paggabay sa amin at sa buong team ko din po na walang sawang suporta at higit po sa lahat, sa aking family po na palaging nasa likod ko, nanalo man po o matalo.
5: Ayun na.

0: Hey Ron, how about you? Mga gusto mong pasalamatan?
1: Pagsalamatan si nanay na wala pong sawang nagtatrabaho po para po sa akin, para po ma ganyan po yung mga gusto ko po sa buhay. Yun na po.
0: Ayun, salamat Aaron, salamat Kate, at salamat na Abby sa inyong pagdalo dito. At coach, salamat your ano na lang, your message na lang coach. Asa wag tapos natin dito sa programa natin.
2: Ayan, maraming salamat po Sports Radio, Sir Timothy, for having us. Thank you po sa oras nyo. Thank you sa mga kids at sa mga parents ng CSA na tumulong, gumabay, nagsuporta sa aming journey sa WKF Youth League. At yun din, nagpapasalamat ako sa magulang ko, sa misis ko, kay Joanne Sumulong, at sa mga kids ko. Naging inspirasyon ko para lalo pang pagbutihan ang pagiging coach. And muli, maraming salamat po sa lahat. Sana pagpatuloy niyo pong suportahan ang karate community.
0: Maraming maraming salamat Sensei Michael, maraming salamat Mavi, maraming salamat Kate, at maraming salamat Aaron sa inyong pag-guest dito sa aming programa sa KD Sports. At syempre, let's support karate in the syempre throughout palagi. And ayan na po ang KD Sports sa araw nito, sa araw ng Huwebes. At maraming maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin dito mula sa Master Control, mga nakasama natin kay Tita Needs, kay Mark, kay Mika, at kay Chin. At syempre sa Malolos Transmitter na kakagapay natin araw-araw. At syempre sa aking mga magulang, binabati ko pala sila, sila Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello hello sa inyo, I love you. At syempre sa aking girlfriend si Aika, hi, say I love you. Maraming salamat po. Muli ako si Kuya Timmy, and see you next week guys, dito lamang sa KD Sports.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: At kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
6: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
8: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
9: Ano nangyari?
8: Sumemplang po talaga. Lahat kami, may sakay.
10: Ako sir, ambulance driver ako.
9: Ambulance driver? Oh.
10: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
7: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
9: Dahil hindi na umabot.
10: Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
7: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
9: Makapal yung simento.
7: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
9: These are the reinforcements.
7: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
6: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
9: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin, tagumpay na naisagawa. Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis ng Pilipinas.
0: Headlines.
4: Russian President Vladimir Putin inimbitahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dumalo sa East Asia Summit sa Maynila sa Nobyembre.
0: Headlines.
3: Halos 400,000 family food packs na ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga napinsala ng lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
4: Resolusyon na humihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo sa pagbangon ng mga napinsala ng Mindanao quake pinagtibay ng Senado.
0: Headlines.
3: Pre-trial conference sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinimula na.
0: Headlines.
4: Panibagong paratang ni Representative Paulo Duterte sa pag-i-issue ng warrant of arrest ng ICC binweltahan ng Malacanang.
0: Headlines.
3: At immigration lookout bulletin order laban sa 5 iniimbestigahan hinggil sa pagkamatay ng Ateneo varsity players inilabas na ng Department of Justice.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Chet Oliva.
3: Live tayo na papakinggan sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na naisagawa ang bilateral meeting ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Sa nasabing pagpupulong ay tinalakay ang pagsusulong ng mas malawak na kooperasyon sa kalakalan, enerhiya at gayon din sa seguridad sa pagkain. Sa opening statement ni Pangulong Marcos Jr., binigyang diin ito na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyong pampolitika sa pagitan ng foreign ministries ng Pilipinas at Russia. Ayon pa sa Pangulo, magbibigay ito ng mahalagang oportunidad para madetermina at magkaroon pa ng mas maraming kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Kabilang narito ang patungkol sa trade habang iginiit din ni Pangulong Marcos Jr. na marami pang maaaring gawing deal ang Pilipinas at Russia na posibleng mabuksan sa iba't ibang larangan.
5: I think we should still open to explore, and I think the present level of trade, although it is steady, I think that there is a great deal more that we can do. We note that during the JCTEC meeting held in Moscow, energy and food security emerged as one of the mutual priorities of both our countries.
4: Samantala, personal ding inibitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Russian President Putin para daluhan ang 21st East Asia Summit na nakatakdang gawin sa Maynila sa darating na Nobyembre. Dito ay nabigyan diin ng Chief Executive na ang East Asia Summit ay mahalagang bahagi tungo sa magkatuwang na layunin na magkaroon ng isang matatag, ligtas at maunlad na rehiyon.
5: Speaking as Chair of Russia, may I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
4: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinuturing ni Philippine Ambassador to Russia Igor Baylena isang malakas na mensahe ang ipinarating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin sa pagiging kinatawan nito sa Pilipinas at sa ASEAN sa isinagawa nilang pulong. Ayon kay Bailen, nailatag ni Pangulong Marcos Jr. ang mga core principle ng ASEAN, partikular na sa pagtugon ng mga kasaping bansa nito sa iba't ibang hamon sa buong mundo. Naipakita rin ng punong ehekutibo ang diwa ng ASEAN centrality at ang mga potensyal na kooperasyon ng Russia sa Pilipinas at iba pang bansang kasapi ng ASEAN.
6: Pinapakita po natin yung centrality, yung adaptability, yung unity at solidarity ng ASEAN on paano po natin i-address yung energy security, yung food security, and yung pag-protect sa ating ASEAN national sa abroad, lalo-lalo na sa mga Pilipino dahil sa mga ASEAN countries, Pilipinas ang isa sa mga may pinakamalaking diaspora sa labas ng bansa natin. So I think yan ang isang mahalagang mensahe mula sa ating bansa, mula sa Pangulo, na tayo ay committed, engaged sa paglutas ng mga problema, hindi lang ng ating bansa, kundi ng ating rehiyon, maging ang buong mundo.
3: Ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Russia nakandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Samantala, isang potensyal na energy cooperation ang nakikita ng Embahada ng Pilipinas sa Russia pagdating sa usapin ng enerhiya sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, isa ang Russia sa mga nangungunang bansa pagdating sa nuclear energy studies at implementation nito, lalo na't ilang nuclear facilities na nito ang matagumpay na napagana at ngayon napapakinabangan. Ayon kay Bailen, malaki ang maitutulong ng Russia sa posibilidad na pag-adapt ng Pilipinas sa paggamit ng small nuclear modular reactor na isa sa mga tinitingnang sagot ng Department of Energy sa energy security ng bansa.
6: Isang solution po na pinag-aaralan ng ating Department of Energy, ito ang tinatawag na small modular reactor. At may mga bansa, hindi lang ang Russia, hindi lang ang Amerika, kundi sa palagay ko, China, Japan, Canada, France na nag-aaral sa posibilidad. So I think in terms of going toward renewables or green economy, I think kung okay naman po ang paggamit, pag-safe ang paggamit ng nuclear energy, kinoconsider po natin yan to assure our energy security.
4: Sa kabilang dako, isang emerging market din ang nakita ni Ambassador Bailen pagdating sa sektor ng turismo ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Ambassador Bailen, sadyang interesado ang mga Russia na makapunta sa Pilipinas at ang nanais na makarating ng Boracay at Palawan. Dangan lang at may hinihintay lang anya silang development mula sa Civil Aviation Board of the Philippines at ito ay may kinalaman para sa pagkakaroon na ng direct flight mula sa tatlong lugar sa Siberia, Pamanila at Cebu. Meron ng aplikasyon ani Bailen ang 5-7 Siberian Airlines at inaasahan nilang matutuloy ang mga ina-apply na flights para mas marami pang turistang Ruso ang makapunta sa Pilipinas.
6: Naghihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So inaasahan namin at na matutuloy na itong flights.
4: Yan ang pahayag ni Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isang oportunidad naman para sa mga estudyante ang isinusulong ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Russia para mapataas ang educational scholarship grants para sa mga Pilipino. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, ilang hakbang na ang isinagawa nila para mahikayat ang mga Pilipinong estudyante na pumasok sa Russian studies. Bukod kasi sa diversity ng mga kursong makukuha, ay isa rin itong magandang oportunidad para mapalakas ang people-to-people exchanges ng Pilipinas at Russia.
6: Hihintay lang tayo ng development mula sa Civil Aeronautics Board of the Philippines dahil nag-apply ang S7 Siberian Airlines to be able to fly again from Siberia from the cities of Irkutsk, Vladivostok, and Khabarovsk to Manila and to Cebu. So inaasahan namin at na matutuloy na itong flights.
4: Russia nakahandang magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kapatid, go ahead. Alvin? Yes, Alvin, go ahead. Okay, inaayos natin yung linya ng komunikasyon ng ating kasamang si Alvin Baltazar. Balikan na lang natin yung kanyang report. Samantala, sumampa na ng mahigit 370,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD isang linggo matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Bukod dito, pumalo na rin sa 10,600 non-food items at 10,342 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa Davao Occidental, General Santos City at Sarangani. Sumampa na rin sa 267 na milyong piso ang kabuang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Samantala, patuloy ang bayanihan sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City at Visayas Disaster Resource Center sa Mandawi City, Cebu kung saan nagsasagawa ng repacking ng family food packs ang mga volunteer. Ang mga nirepack na relief goods ay agad na ipadadala sa mga komunidad sa Mindanao na nangangailangan ng tulong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa malakas na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 78 ayon sa Office of Civil Defense. Ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Umalo na nga sa 78 ang bilang ng mga napaulat na nasawi tulot ng pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRC, 57 rito ay mula sa Soccsaygan Region habang 21 ay mula sa Davao Region. 30 ang napaulat na mga nawawala habang nasa 1,300 at 39 ang bilang naman ng mga nasugatan. Nasa mahigit 18,000 individual pa rin ang nananatili sa evacuation center sa mula sa 1.4 milyong apektado ng lindol sa Regions 9, 11, 12 at BARMM. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balikan natin ang nabiti na report ni Alvin Baltazar. Russia nakahanda magsilbing supplier ng langis sa Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ken, magandang tanghali. Bukas ang pinto ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng lakis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at mga bansa sa ASEAN. Pahayag ito ni Philippine Ambassador to Russia Igor Garlit Bailen kasunod na rin ng idinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, nagkausap sila ng Russian Foreign Minister at nagsabi niya ito na handa ang kanilang bansa na tulungan ng Pilipinas, ganoon din ang iba pang nasyon, kasi yan na mapunan ang pangangailangan sa supply ng langis. Magandang balita niya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito, lalo't kailangan ng Pilipinas ng dagdag na enerhiya. Sinabi ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements sa tulong ng Amerika upang maiwasan naman ang anumang sanksyon at isyong pang-ekonomiya. Pakinggan natin siya si Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen.
6: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs and not just oil needs but other energy needs. So I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
8: Nagulat mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:15 ang ating oras, sinisikap na ng pamahalaan na mas gawing mas maayos at sistematiko ang pamamahagi ng ayuda at iba pang tulong kasunod ng mga nararanasang sakuna, ayon kay National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III, na uunawaan ng pamahalaan ang sentimento ng ilan nating mga kababayan hinggil sa mga issues sa pamamahagi ng ayuda para sa mga nasa laylayan ng lipunan. Binigang diindi ng kalihim na hindi lamang sa pamamahagi ng ayuda nakasentro ang kampanya kontra sa kahirapan, kabilang din aniya ang paglikha ng mga oportunidad para sa pag-asenso.
9: Poverty reduction is more than the ayuda, no? Meron tayong mga sustainable programs na ginagawa. Yung DSWD, for example, merong sustainable livelihood program. Yung Department of Agriculture ay tuloy-tuloy ang mga programa para sa ating mga magsasaka at mangingisda, no? Yung Department of Labor ay meron ding integrated livelihood employment program. Yung BIPAR ay merong mga programa para sa ating mga kababayan.
3: Si NAPC Secretary at Lead Convener Lopez Santos III.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga mambabatas mula sa mga distritong naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matukoy ang agarang tulong na kailangan ng mga residente. Sa panayam kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, nananatili ang kanilang ugnayan sa mga lokal na opisyal kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bahagi ng Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Ibinahagi rin niya na maaaring magbigay ng tulong ang Kamara depende sa pangangailangan ng mga apektadong komunidad, kabilang ang medical assistance, relief goods at iba pang suporta.
10: I believe the House has extended already its assistance and all those districts who have been affected. We have been contacting the representatives and asking what they need, whether it be MAID or medical assistance, whether it be relief goods, whether it be anything that the House can provide. We are in constant communication with all of those affected to make sure that the leadership gives everything that it can sa ating mga kababayan.
4: Si House Majority Leader Sandro Marcos.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaprobahan ng House of Representatives ang isang resolusyon na kumikilala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa mabilis na pagtugon sa 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Sarangani, General Santos City at iba pang bahagi ng Mindanao noong Hunyo 8 sa pamamagitan ng voice voting sa isang special session na ipinatawag ng Pangulo. Inaprobahan ang House Resolution Number 1132 na inihain ni Speaker Faustino Boji D. III at ng kanyang mga deputy. Binanggit sa resolusyon ang agarang aksyon ng pamahalaan matapos ang sakuna na nagdulot ng pagkamatay, pinsala sa pilitang paglilikas at malawak ang pagkasira ng mga bahay, paaralan, ospital, kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Kinilala rin sa resolusyon ang naging ambag ng government agencies katuwang ang pribadong sektor. Ayon sa resolusyon, ang pinagsama-samang pagkilos ng mga ahensyang ito ay malaking tulong para mabawasan ang paghihirap ng mga kababayang apektado ng sakuna.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinagtibay na ng Senado ang Senate Resolution 447 na naghihikayat sa national government na tiyakin ang sapat na pondo at iba pang kinakailangang suporta para sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Sa kanyang sponsorship speech, sinabi ni Senador Joel Villanueva na higit pa sa usapin ng pondo ang kinakaharap ng bansa dahil nakasalalay dito ang muling pagbango ng libo-libong pamilyang nawala ng tahanan, kabuhayan at mahal sa buhay. Binigyan din ni Villanueva, mahalaga ang Mindanao sa pambansang ekonomiya bilang pangunahing pinagkukunan ng pagkain, produktong agrikultural at yamang dagat, kaya't ang epekto ng kalamidad sa rehiyon ay nararamdaman sa buong bansa. Ayon sa paunang pagataya, umabot na sa hindi bababa sa 1.13 billion pesos ang pinsala sa pampubliko at pribadong infrastruktura, kabilang ang mga tahanan, paaralan, ospital at iba pang mahalagang pasilidad na idinulot ng malakas na lindol. Dahil dito, isinulong ng senador ang resolusyon para matiyak na mapapakilos ang pamahalaan ang lahat ng magagamit na pondo at suporta para sa mabilis

0: na isinagawa sa Campo Crame ngayong umaga. Sabay-sabay na nag-duck, cover, and hold ang mga tauan ng PNP at nagsagawa ng simulation exercise upang sanayin ang kanilang mga sarili sakaling tumama ang malakas sa lindol. Karaniwan anyang mga lokal na pulis ang unang tumutugon sa mga kalamidad at iba pang sakuna gaya ng mga napatunayan nila sa pagputok ng bulkan, malakas na lindol sa Mindanao at mga bagyo. Sinabi ni Nartate sa mahalagang komunikasyon at pagtutulungan, lalo na sa aftermath ng mga kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Problema sa supply ng kuryente sa Visayas Grid, inaasahang bubuti sa susunod na linggo ayon sa ayon sa Department of Energy. Ang report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yes, Chad, inaasahan na bubuti na ang kalagayan ng supply ng kuryente sa Visayas Grid sa mga susunod na araw at linggo na paulit-ulit na nakakaranas ng yellow alert o pagkantala ng operasyon mula nitong nagdaang Mayo. Ayon nga sa Department of Energy, ito ay dahil sa pagbabalik operasyon ng 150 MW Unit 3 ng Panay Energy Development Corporation. Sa kasalukuyan, tatlong pangunahing planta ng kuryente ang isinasailalim pa rin sa pagkukumpuni, kabilang ang dalawang unit ng Terma Visayas Incorporated na may kapasidad na 169 MW bawat isa at ang PED Unit 3 na may kapasidad na 150 MW para tuluyang maibalik na sa normal ang sitwasyon ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Binigyan din ng DOE na patuloy na isinasagawa ang mga agarang hakbang para mas mapalakas at maging stable na ang supply ng kuryente sa Visayas at mabawasan ang epekto ng ilang rotational brownouts dahil na rin sa pagsasailalim madalas sa yellow grid alert. Chat, wala pa rin dito sa Energy Department sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Naibigay na ng Office of Civil Defense o OCD ang alokasyon na 10 milyong face masks at 160,000 na N95 masks para sa mga residente ng Albay, kaugnay pa rin ang aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO Head Oscar Robert Cristobal, ibinasay ang alokasyon ng face masks sa populasyon, gayon din ang land area ng bawat munisipalidad sa probinsya ng Albay. Dagdag pa ni Cristobal, malaking tulong ang ipinaabot na face mask allocation ng OCD para maiwasan ang mga mapaminsalang epekto ng ashfall sa mga residenteng nakatira malapit sa Bulkang Mayon.
5: Inassess po natin yung population, yung land area ng bawat munisipyo at lungsod at doon natin binasa yung magiging paghahati-hati ng face masks na binigay ni OCD. We are very grateful sa OCD 5 sa mabilis at agarang tulong na ibinigay nila sa atin.
4: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Head Oscar Robert Cristobal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:24 ng umaga at tabayanan po ang iba na ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:25 po ng umaga ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Inilabas na ng Department of Justice o DOJ ang paunang resulta ng investigasyon ng Special Panel of Prosecutors kaugnay sa nangyaring tensyon sa Senado noong Mayo. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, base sa nakalap na mga ebidensya, lumabas na hindi makatwiran ang pagpapaputok ng baril ng OSAA sa NBI agent. Ikalawa, hindi under attack ang Senate building noong gabi ng Mayo 13. Pangatlo, tinangka ng National Bureau of Investigation o NBI na magsilbi ng arrest warrant kay Senador Ronald Bato de la Rosa. At panghuli ay posibleng managot sa batas ang tumulong sa pagtakas ni Senator de la Rosa.
7: The findings of the panel were based on evidence submitted by the PNP-CIDG

0: members of the media, and the GSIS, including an ocular inspection of the GSIS premises.
1: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Supreme Court petition ang grupo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mutin academic na. Ayon kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III mula Senado, narito ang ulat ni Nimfa Asuncion.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Okay, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, moot and academic. Walang visa na ang petisyong inihain ng kampo ni na Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Korte Suprema. Sa naturang petisyon kasi ay kinestyon ng grupo ni na Cayetano ang June 3 session ng new Senate Majority at hinihiling na maibalik sila sa dating posisyon habang dinidinig ang kaso. Ayon kay Soto, naresolba na ng session kahapon ang kinekwestyon ng grupo. Pero ginigiit rin ni Soto na legal at valid ang June 3 session. Pinuntupan nitong ilan sa mga petitioner ay present sa ilang pagkakataon dati kung saan may quorum ang 12 senador. Anuman anya ay handa ang Senado na sumagot sakaling hingian sila ng komento ng Supreme Court. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Soto.
5: As the legal minds say, it is moot and academic. Oh yeah, we'll be ready to answer in case we're asked. Ah. No, all we have to do is explain. Alam naman nila, makikita nyo sa sagot, sabi nyo. Yes, yun yung ang main issue is yung 12 daw eh. Yung 12 daw eh, ano?
4: Walang
5: quorum yun. You know, the petitioners were involved 5 times in past Senates that the quorum was 12. So, napaka-inconsistent.
3: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ibinahagi ni Senador Ping Lacson na kinukonsidera ng mga senador mula sa Majority Block na ihalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Base sa kanilang konsensus hanggang nitong Miyerkules ay pinag-iisipan nilang ibigay kay Escudero ang papel bilang presiding officer oras na mag-convene muli ang Impeachment Court sa July 6. Nangangahulugan ito na si Senador Chis na ang mamumuno sa paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Giniit ni Lacson na galing mismo kay Senate President Sherwin Gatchalian ang suhestyon na gawing impeachment court presiding officer si Escudero.
6: Si Senator Win mismo, Senate President Pinang nag-suggest din. Kami-kami yon nag-usap para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw nag-preside, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law, yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion from either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Sustained, overruled. Hindi naman pwedeng kada motion, ibabalik niya sa body.
3: Yan ang pahayag ni Senador Ping Lacson.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Sinimula na po ngayong Webes ang pre-trial conference para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Dumalo sa pre-trial conference ang defense counsel ng Vice Presidente at ang prosecution panel ng Kamara. Kasama rin sa prosecution panel ang mga pribadong abogado na nagpresentang tumulong sa panig ng depensa. Ilan sa mga tinalakay rito ang stipulation of facts at simplification of issues, marking of evidence, pagtukoy sa mga testigo. Layo ng pre-trial conference na tiyakin na magiging maayos ang impeachment trial na nakatakdang gawin sa Hulyo 6.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, formal nang binigyan ng House of Representatives ng otoridad ang House Prosecution Panel bilang kinatawan ng kapulungan sa lahat ng impeachment proceedings. Sa ginawang sesyon ng Kamara, pinagtibay ng kapulungan ang mosyon na inihain ni na House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora na siyang inaprubahan ng plenaryo sa pangunguna ni Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Ayon sa mosyon, binibigyan ng kapangyarihan ang prosecution panel kasama na ang private prosecutors na kumilos sa ngalan ng Kamara para mapabilis ang impeachment proceedings. Kabilang sa kanilang mga tungkulin ang pag-simplify ng mga issue, pagbuo ng stipulations and admissions of facts and documents, pagtukoy ng witnesses, pag-establish ng bilang ng mga witnesses at pagtatakda ng schedule ng paglilitis.
7: I move to authorize the House Public Prosecutors and the private prosecutors, subject to the direction, control, and supervision of the House Public Prosecutors in the impeachment case against Vice President Sara Zimmerman Duterte, to act for and on behalf of the House of Representatives in all pretrial proceedings and incidental matters before the Senate sitting as an impeachment court, and to enlist private counsel, experts, and consultants.
1: Si House Prosecutor at San Juan City Representative Isabel Maria Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Itinanggi ng Department of the Interior and Local Government o DILG na meron ng lumabas na warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senador Christopher Bongo at dating dalawang pulis. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, wala pa natatanggap ang mga otoridad ng mga dokumento mula sa ICC laban sa senador at sa dalawang pulis. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng pagbubunyag ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte sa kanyang social media na meron itong reliable source na may lumabas ng ICC warrants laban kay Go at mga kapulisan. Git naman ni Remulla, kanyang nakausap si Justice Secretary Frederick Vida at sinabi nitong wala pa silang natatanggap na anumang dokumento. Maging ang Philippine National Police anya ay walang natanggap na anumang dokumento ukol sa ICC warrants.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Binigyang diin naman ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro na hindi dapat sisihin ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglalabas umano ng warrant of arrest laban sa mga nauugnay sa kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court o ICC. Kasunod ito ng pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na may natanggap siyang impormasyon mula sa isang highly reliable source na nagsasabing na-issue na umano ang arrest warrants laban kay Senador Bongo at dalawang dating opisyal ng pulisya at ginagamit umano ito ng administrasyon bilang isang political weapon.
8: Pilipino rin po ang nagsampa ng kaso. At kung magkakaroon man po at mag-i-issue ng valid warrant of arrest, valid pa rin po yun. At mayroon lamang silang nais na mapanagot. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize. Kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan.
1: Ang pahayag ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Iginiit ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi niya bibigyang halaga ang mga pahayag ng mga tinatawag niyang fake Marines. Ito ang naging tugon ni Representative Sandro Marcos hinggil sa paratang na isa siya sa umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera. Ayon sa Majority Leader, kalokohan ang mga akusasyon na ibinabato ng mga individual na nagpapakilalang dating bodyguard ni dating Representative Zaldico. Dagdag pa niya, hindi na niya pinag-iisipang magsampa ng reklamo laban sa mga laban sa naturang grupo dahil hindi umano ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin.
9: Is it really worth it? Sa totoo lang, tapos bibigyan pa sila ng pag-listing, wag na. It's really not. It's, you know, we're here to finish a lot of work that's a lot more important than those who are planning these type of efforts against the government. Ituloy na lang natin ang trabaho na.
3: Yan ang pahayag ni House Majority Leader Sandro Marcos.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: Imbestigasyon sa flood control mess dapat magtulak ng reforma sa mga institusyon ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang report hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: Report.
10: Naniniwala si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na dapat magbunga ng reforma sa institusyon ang nagpapatuloy na imbestigasyon ngayon sa mga katiwalian sa flood control at infrastructure projects sa bansa. Sa kanyang pagharap sa 7th Global Conference on Sustainable Development Goal 16 ng United Nations sa New York, binigyang diin ni Remulla na hindi lamang dapat mauwi sa pagsasampa ng mga kaso ang mga isyu ito, kundi magsilbing daan para maayos ang mga kahinaan sa sistema. Ayon kay Remulla, mahalaga ang pananagutan ng mga umaabuso sa kapangyarihan, ngunit kailangan din palakasin ang mga mekanismo ng gobyerno para maibalik ang tiwala ng publiko. Anya, ang paglaban sa korupsyon ay hindi lamang nasusukat sa dami ng mga kasong ihain o mga nakulong, kundi sa pagkakaroon ng isang transparent, epektibo at mapagkakatiwalaang institusyon. Binigyang din ni Remulla ang pangailangan ng mas matibay na koordinasyon pagdating sa justice system sa paghawak ng mga kasong may kaugnayan sa katiwalian. Ang panel discussion ay bahagi ng UN 7 Conference on Sustainable Development Goal 16. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mere Angustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Special training isinagawa ng Department of Justice para sa mas malakas na investigasyon ng mga piskal sa financial at environmental cases. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinalalakas ng Department of Justice o DOJ ang kakayahan ng mga piskal at investigator nito sa pagsisiyasat ng mga kasong may kaugnayan sa illegal na pananalapi at mga krimeng pangkalikasan bilang paghahanda sa 2027 Asia-Pacific Group on Money Laundering Mutual Evaluation. Sa pakipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources at konsultasyon sa Anti-Money Laundering Council, nagsagawa ang DOJ ng 3-day special training sa financial investigations para sa mga kasong may kaugnayan sa wildlife at forest crimes. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng DOJ National Prosecution Service Task Force on Environmental Crimes, mga piskal mula sa iba't ibang rehiyon, mga tauhan ng DENR, National Bureau of Investigation Environmental Crime Division, at Philippine National Police Maritime Group. Pinangunahan ni Prosecutor General Richard Anthony Padulion ang pagbubukas ng programa habang si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. naman ang nagsara ng pagkasanay. Nagbigay rin ng presentasyon si Deputy State Prosecutor Margaret Castillo Padilla, pinuno ng Task Force on Environmental Crimes hinggil sa mas epektibong pagbuo ng mga kasong kaugnay o may kaugnayan sa environmental crimes at money laundering. Layunin ng programa na mapaigting ang kakayahan ng mga otoridad sa pagtukoy, pagsubaybay at pagbuo ng ebidensyang pinansyal laban sa mga sangkot sa mga krimeng pangkalikasan at mga kaugnayan na kasos ng money laundering. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Patuloy ang pagdami ng mga gasoline station sa bansa na nakikiisa ngayon sa fuel discount program ng pamahalaan para sa mga public utility vehicle bilang tugon sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng programang Boses kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, sinabi nitong isinasaayos na nila ang bilang ng mga gasolinahan na nakapwesto sa strategic points ng iba't ibang passenger route sa bansa. Kung mas mailalapit aniya sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon ng fuel discount program, ay mas marami din itong matutulungan. Sinisikap din aniya ng LTFRB na mapataas pa ang utilization rate ng nasabing programa.
12: Out of 14,000 gas stations nationwide, ang ating nahabol itong 1,900. Ito yung mga talagang yung indicator to the most number of jeepneys at UV Express natin. Ayun. Kasi nakita natin, yung utilization sa Region 7, hindi pa ganun kaganda. We want to improve, no? So we had a dialogue with the operators, no? Yung mga transport groups natin. Nakita natin kung bakit low yung utilization rate sila. Kasi ang kagandahan naman sa Cebu, itong ating mga grupo, mga jeepney UV Express, nagtayo ng kanyang-kanyang tank station sa mga garahe nila.
1: Yan ang pahayag ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pumalo na sa 21,423 na individual na naninirahan sa lansangan ang natulungan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pamamagitan ng pag-abot program sa buong bansa. Ayon sa DSWD, nasa 19,906 sa mga benepisaryo ang natulungang makabalik sa kanilang mga probinsya, habang 688 naman ang na-admit sa pag-abot processing center at iba pang DSWD centers and residential care facilities. Kaugnay nito, nagsagawa ng pulong ang pag-abot program interagency committee para palakasin ang suporta mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa reintegration ng mga benepisaryo. Punto ni DSWD Undersecretary Edu Punay, nananatili pa rin ang hamon sa pagpapanatili ng suporta sa mga natulungang individual ng ahensya para hindi na sila muling bumalik sa lansangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mariing iginiit ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na hindi aksidente ang nangyaring pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa isinagawang team building sa Aurora. Ito ay matapos sabihin ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo na aksidente ang nangyari sa pag-asawi ni na Baterbonia at Adili. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico II na normal lang na ipagtanggol ng mga abogado ang kanilang mga kliyente. Pero walaan niya ito sa posisyon para magbigay ng konklusyon sa nangyari dahil wala ito nang maganap ang malagim na trahedya. Ayon kay Morico, karamihan sa kanila ay nasa dagat at nasa layong 700 meters mula sa area of responsibility ng resort nang mangyari ang insidente. Habang natagpuan naman ang mga labini na Baterbonia at Adili na may 300 metro ang layo mula sa resort matapos tangayin ng malakas na alon.
13: We have issued another subpoena to him and other coaches. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he is the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident.
1: Si PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naglabas na ang Department of Justice o DOJ ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO laban sa 5 individual na inimbestigahan kasunod ng pagkamatay ng 2 basketbolista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, kabilang sa mga inisyuhan na ng ILBO ay sina Tab Baldwin, dating head coach ng Ateneo Men na basketball team, Christopher Kimpo, dating team manager ng Ateneo, at mga assistant coach na sina Reynaldo Jacinto, team Castaño at Sandro Soriano. Sinabi ni Vida na ang ILBO ay isang monitoring mechanism upang ma-monitor at i-alerto ang mga otoridad sa pagbiyahe abroad ng mga subject na individual habang gumugulong ang investigasyon sa kanila.
0: The investigation remains ongoing and the department stands ready to undertake its mandate once a complaint is formally filed. We ask the public to allow our law enforcement agencies to do their work and to refrain from speculation while the evidence is being gathered and assessed.
3: Yan ang pahayag ni Justice Secretary Frederick Vida.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, inihain na sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang pagkasawi ng 2 Ateneo Blue Eagle student-athletes. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Naghain ng resolusyon ang mga leader ng Kamara de Representantes upang formal na hilingin ang isang malalim na pagsisiyasat hinggil sa trahedyang pagkasawi ng 2 student-athletes ng Ateneo na sina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Ang mga hakbang ay nihain ni na Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega V, Speaker Jefferson Conghun, Deputy Majority Leader Ernest Junicio, at House Committee on Suffrage and Electoral Reform Chairperson Zia Alonto Adyong. Sa ilalim ng House Resolution 1129, target ng pagsisiyasat na busisiin ang mga umiiral na patakaran at palakasin ang proteksyon para sa lahat ng mga student-athletes sa buong bansa. Inaatasan ng resolusyon ng Committee on Basic Education and Culture at ng Committee on Higher and Technical Education na siyasatin ang mga detalye sa likod ng insidente noong June 8, 2026. Nanawagan naman si Deputy Speaker Ortega na dati ring student-athletes para sa San Beda Red Lions sa kanyang mga kasamang mambabatas na may karanasan sa competitive sports. Anya, malaki ang may tutulong ng kanilang karanasan upang matukoy ng Kongreso kung alin ang lehitimong preparasyon sa laro at kung alin ang mga practice na naglalagay lamang sa mga manlalaro sa hindi makatwirang panganib. Umapila ang mga mambabata sa Ateneo de Manila University, DepEd, CHED, Philippine Sports Commission, University Athletic Association of the Philippines at mga lokal na pamahalaan na makipagtulungan ng buo sa gagawing patas at transparent na investigasyon in aid of legislation. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala puntirya ang quarterfinals ticket sa Berlin Tennis Open laban kay World No. 2 Elena Rybakina. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
15: Muling pinataob ni Alex Iyala si Donna Vekic matapos ang 7-5-6-4 victory sa kanilang round of 32 match sa Berlin Tennis Open sa Germany. Ito na ang ikatlong sunod na panalo ng Filipina player laban sa Croatian veteran ngayong taon. Binura ni Iyala ang 5-4 lead ni Vekic sa first set at ipinanalo ang huling tatlong game para kunin ang 1-0 set advantage. Pagdating sa second set, umiscore si Iyala ng tatlong break points para tuluyang makarating sa round of 16. Mabigat ang magiging hamon para sa kanyang inaasam na pwesto sa quarterfinals ng WTA 500 event dahil si World No. 2 Elena Rybakina ang kanyang makakatapat. Sa kanilang unang pagtatagpo, tinalo ni Rybakina si Iyala sa round of 32 ng Italian Open noong isang buwan. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Inyo pong antabayanan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Bakla ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 11:48 oras po natin, Pilipinas. Karagdagang balita dito sa Luzon. Dalawa na ang accredited cancer screening facilities para sa Yaman ng Kalusugan Program ng PhilHealth sa Ilocos Norte. Ang detalye ng balita hatid ni Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mayroon ng dalawang cancer screening facilities sa Ilocos Norte na accredited ng Philippine Health Insurance Corporation na kasama sa benepisyo ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP. Ayon kay Social Insurance Officer Alvin Ubasa ng PhilHealth Ilocos Norte, kabilang ang Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City at ang pribadong pasilidad na Black Nazarene Hospital sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte. May mapupuntahan aniya ang mga miyembro ng PhilHealth para magpakonsulta kung sila ay may cancer o wala. Maliban sa dalawang accredited cancer screening facilities, sinabi pa ni Ubasa na naidagdag pa sa listahan ng mga YAKAP provider ang Carasi Municipal Health Office na isa sa mga malalayong RHU sa Ilocos Norte. Unang ipinaliwanag ni Ubasa na kung hindi available ang isang serbisyong medikal sa RHU, ay mayroong kasunduan naman sa mga malalaking hospital upang dito malunasan ang isang pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas. Agoo, may gagawing pag-uulat si Glenda Bakungan Sarak. 28 LGU sa Ilocos Region nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakapasa sa 2025 Good Financial Housekeeping Assessment ang 128 na local government units o LGU sa Region 1 na binubuo ng mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Binabati at ipinagmamalaki ng DILG ang mga naturang LGUs. Ayon sa ahensya, ito ang patunay sa commitment ng mga LGUs sa Ilocos Region na magtaguyod sa transparency, accountability at responsable na financial management sa lokal na pamamahala. Sinabi ng DILG na ang dedikasyon ng mga LGUs na magtaguyod sa mataas na antas ng serbisyo publiko ay makatutulong sa pagpapabuti sa tiwala ng publiko. Sa pamamagitan rin nito ay matitiyak na nagagamit ng maayos ang mga resources ng mga LGUs para sa ikauunlad ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Samantala, mahigit 260 na pong magsasaka sa San Andres, Quezon nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Magbabalita si May Formaran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Tumanggap ng tig mahigit 230 piso ang nasa 260 na pong mga rehistradong magsasaka sa ilalim ng inilunsad na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program o PAFFP sa San Andres, Quezon. Ayon sa opisyal na pahayag ni San Andres Mayor Ralph Lim, sa ilalim ng PAF program, ang mga benepisyaryong individual na tumanggap ng tulong ay rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Ang mga rehistradong magsasaka ay kinikilala naman ng Municipal Agriculture Office ng San Andres bilang mga aktibong magsasaka ng palay at mais. Ang Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay naglalayong magbigay ng unconditional cash aid sa mga itinuturing na small-scale agricultural workers sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Punta naman tayo sa Bicol. Mga mangingisda mula sa 4 na bayan sa Camarines Sur na bigyan ng tulong sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Sa detalye mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nabigyan ng tulong ang mga mangingisda sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks. Ayon yan sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang payout ay sinagawa sa Octagon Building ng Calabanga Camarines Sewer sa pagtutulungan ng LGU Calabanga at ni Attorney Nilo Consuelo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Bicol. Labis naman ang katuwaan ng mga mangingisda mula sa mga bayan ng Calabanga, Kanaman, Magaraw at Kamaligan Camarines Sewer. Karamihan sa mga mangingisdang ito ay mga OFW o Overseas Filipino Workers na naapektuhan ng sigalot sa Middle East na pinauwi ng Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng repatriation. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Visayas. Porsyento ng mga underweight na bata sa Kalbayog bumaba sa 3.7%. Ang detalye ng balita hatid ni Charmaine Perito Balvez ng Radyo Pilipinas Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Bumaba na sa 3.7% ang bilang ng mga underweight na batang wala pang 5 taong gulang sa Kalbayog City ngayong 2026 mula sa 5.6% noong 2021. Ayon sa City Nutrition Council, nalampasan pa nito ang target ng lungsod na mapanatili sa mas mababa sa 5% ang kaso ng underweight sa mga bata. Kasabay nito, nagpapatuloy ang Operation Timbang Plus, ang taunang pagsusuri sa kalagayang nutrisyon ng mga batang edad 0 up to 59 months. Sa kasalukuyan, na isasagawa na ang programa sa 149 out of 157 barangays ng lungsod at umabot na sa 17,001 na bata o 80% ng target population ang nasuri. Patuloy namang hinihikayat ang mga barangay na palakasin at pondohan ang mga programang pangnutrisyon upang mapanatili at higit pang mapabuti ang kalusugan ng mga bata sa Kalbayog, Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Dako na tayo sa mga kasama natin sa Mindanao. Davao City Police Office naka-alerto para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster. Si Armando Finiquito ng Radyo Pilipinas Davao sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Naka-alerto ngayon ang mga personahe ng Davao City Police Office o DCPO para sa agarang pagresponde sa panahon ng disaster sa lungsod. Inihayag ni DCPO spokesperson Major Maria Teresita Gaspan sa isinagawang Davao Peace and Security Press Corps media briefing sa The Royal Mandaya Hotel na nakahanda ang disaster response teams ng bawat police station sa lungsod upang makabigay ng agarang aksyon. Ayon kay Gaspan, bukod sa lindol, pinag-aahandan din ng kapulisan ang posibleng pagbaha at landslide dahil nakakaranas din ng malakas sa pag-ulan ng lungsod. Dagdag ng tagapagsalita na mayroon na rin silang koordinasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Office para sa sabayang pagresponde sa anumang disaster na mangyayari sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Davao City.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Webes, June 18, 2026. Ang ating oras, 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas
13: Presidential Action Center.
14: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
15: So, ito po,
14: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
15: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
14: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
16: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
17: Anong nangyari?
16: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
18: Ako sir, ambulance driver ako.
17: Ambulance driver? Oh.
18: Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
17: Dahil hindi na umabot.
18: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
17: Makapal yung simento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
17: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
14: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
17: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Sa Russia. Una sa mga aktibidad ang bilateral meeting kasama si Russian President Vladimir Putin na bahagi ng sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pagpupulong, inalala ng Pangulo ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa sa lumipas na 50 taon. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na pagkasunduan nila ang pagtuklas ng mga bagong oportunidad para magtulungan sa seguridad sa pagkain, kalakalan at pamumuhunan. Giit ng Pangulo sa pinalakas na relasyon ng Russia at Pilipinas, tiyak na makikinabang ang mga Pilipino at tutulungan din itong paigtingin ang kapayapaan sa rehiyon hanggang sa hinaharap. Samantala, inimbitahan din ng Pangulo si Putin na dumalo sa East Asia Summit na gaganapin sa ating bansa sa darating na Nobyembre.
4: Last year, bilateral trade exceeded $0.5 billion. Of course, this is far from the limit, and of course, there is a good potential to enhance supplies of agriculture and energy resources. Effective mechanisms of applied cooperation are in place. This includes the joint Russia-Philippine Commission on Trade and Economic Cooperation. Today, we have a good opportunity, Mr. President, to evaluate the current state of the Russia-Philippine cooperation.
5: And once again, speaking as chair of ASEAN, I personally extend my invitation to Your Excellency to attend the 21st East Asia Summit, which is scheduled to take place in Manila next November. The East Asia Summit remains an integral part in maintaining a regional architecture towards our shared goal of a stable, secure, and prosperous region.
3: Kahalagahan ng Mines and Geosciences Bureau geohazard maps para bawasan o maibsan ang panganib na dulot ng mga sakuna ang ating tatalakayin kasama si Dr. Carlo Quiano, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau. Dr. Quiano, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ninyo.
6: Magandang tanghali din po sa lahat.
3: Doctors, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano po ba ang MGB, Geohazard Maps? At ano po ang pangunahing layunin nito sa pagprotekta sa mga komunidad laban po sa mga sakuna tulad ng landslide at pagbaha?
6: Ang Mines and Geosciences Bureau po ang mandato na magbigay po ng mga impormasyon tungkol po sa rain-induced landslides, kasama din po dyan ang flooding. Pag sinasabi po natin ang flooding, kasama po dyan ang mga baha na nanggagaling mula sa mga ilog at pati mula din po galing po sa dagat. Meron din po tayong mandato sa tinatawag na ground subsidence, particularly po in relation sa mga tinatawag nating limestone areas po.
7: Dok, gaano po ba kahalaga ang paggamit ng geohazard map sa pagpaplano ng mga lokal na pamahalaan po, lalo na bago sila magpatayo ng mga bahay, infrastruktura, at iba pa pong mga development projects?
6: Ang Mines and Geosciences, nagpo-produce po mga geohazard maps po. So ito po ay makakatulong sa ating land use plan. Kung maaari po sa isang lugar kung ito po ay mabahain, maaari po tayo mag-conduct mga programa na in terms of mitigation as well as adaptation. Kung maaari po sa isang lugar na mabahain, kung alam po natin kung gano'ng taas ang baha, ito po ay makakatulong sa pagdidesign ng ating infrastruktura. Kung ang first floor ay second floor, for example, ay binabaha, siguro gagawin natin siyang parking, siyang third floor po, dun sa simula ang magkakaroon ng economic activity. So there are a number of mitigating at adaptation measures, and the first step is to look at our geohazards maps po.
3: Okay. Well, sa mga nakaraang kalamidad po, Dr. Quiano, tulad ng mga malalakas na bagyo at lindol, paano po nakatulong itong MGB geohazard maps sa pagtukoy po sa mga lugar na mataas ang panganib?
6: We are always work under the arm of the National Disaster Risk Reduction po, yung NDRIMC po. So pagkaroon po tayo ng parating na bagyo, automatic naman po tayo nakikin-coordinate sa kanila. Ang pag-asa ay nagbibigay sa atin ng rainfall forecast. From their rainfall forecast, in-identify po namin ang mga barangay na maaaring maapektuhan ng mga landslide at saka flood. At ito po yung listahan na ito ay binibigay lang sa regional office, sa Office of the Civil Defense at sa mga iba pang sangay ng gobyerno para alam po natin kung anong klaseng aksyon at mga areas na ipra-prioritize natin in terms of preparedness po.
7: Sir, ano po ba itong mga pangunahing datos at pagsusuri na ginagamit ng inyong opisina para makabuo nitong geohazard maps? At gaano po ba kadalas natin ito ina-update para po mas maging accurate itong mga impormasyon?
6: Ang pag-generate po natin mga mapa, no, sinagsimula po yan ng 2008, sa tinatawag naman is the 50,000 scale, tapos mas detalye na po tayo, ay based dun to sa mga field assessment na ginagawa po ng mga geologists. So lahat po ng mga barangays pinupuntahan at ina-assess po yung mga yan at kung saan po tayo nag-generate ng geohazards map. Now, as regularly as possible po, ay ina-update natin yung mga mapa. Alam po natin na through the years, maaaring magbago ang kondisyon ng isang lugar dahil sa mga natural factors as well as mga intervention na ginagawa po ng mga ating kababayan. Kaya po, pag nagkaroon po, for example, ng mga bagyo, no, at nagkaroon ng incident, sinacheck po natin kung ito po ay consistent sa mapa. Pag hindi po consistent sa mapa, ay ina-update po natin ito. Kasi meron pong instances na hindi po nakaka-capture ng ating geologists dahil after the assessment po, ay nagkaroon ng pagbabago sa mga natural at saka mga anthropogenic or man-made na nagbago ng condition sa isa pong lugar.
3: Okay. Sir, marami po tayong mga komunidad, lalo na sa mga probinsya, na nakatira sa paanan ng bundok, Tabing Ilog, o yung mga flood and landslide prone areas. Paano po nila magagamit itong geohazard maps para po makapag-desisyon sila kung ligtas ba yung kanilang lugar? Is this accessible to the public or dun lang sa mga local government units?
6: Hindi po accessible po yan sa website po ng MGB at saka po tayo ay nagtulungan po sa DOST, particularly sa FIVOLS, dahil lahat po ng ating mga mapa ay nandun po sa Hazard Center. Ngunit po, importante din po na hindi lang ho individual o isang family ang nagkoconduct ng ganitong klaseng preparedness po. Ano? Kaya po, hinihikayat po natin ang mga LGU na maging proactive kasi ho, land use plan po ay dapat lagi rin natin binibisita kung ito po at still ang angkop, lalo na kung may pagbabago ho, no, na ginawa ang mga tao and of course taking into consideration itong mga climate change effect po. So ito po ay accessible ho sa mga iba't ibang paraan po. So other than that ho, we have already provided po yung mga LGUs po natin na mga reports at saka mga mapa kung saan makikita po nila ang kanilang susceptibility po sa landslide at flood po.
7: Sir, may mga pagkakataon din po ba na may natutukoy ang MGB na mga high-risk areas pero patuloy pa rin pong may mga naninirahan dito? Ano po ba yung rekomendasyon ng inyong opisina sa mga ganitong sitwasyon?
6: Yun po, tama po kayo dyan. Marami po tayong na-identify po niyan. Kaya nga po, during the assessment, we immediately provide the recommendations to the LGUs. Kasi nga po, pagdating ho sa pag-implementation, ho, through the ordinance po yan, mga LGUs, sa consideration po nila yan. So kaya nga, importante ho na lagi tayong updated ho sa ganitong klaseng information. Now, in terms of the implementation, ano ho, ay hindi ho kasi kami basta-basta nag-i-implement po niyan kasi kailangan din natin maintindihan ang vulnerability o kakayahan ng isang family na nang mag-relocate. So it's not just a matter of relocation as well as in terms of evacuation at saka yung mga preparedness. So doon ho pumapasok ang role po ng LGU para matulungan ang ating mga kababayan po.
3: Okay. Well, ano naman po ang papel ng mga barangay at LGU sa paggamit po ng MGB, geohazard maps? Sapat po ba sa tingin ninyo ang koordinasyon ng MGB sa mga lokal na pamahalaan para po maisama ito sa kanilang disaster preparedness plans? At kung sakali man, Dr. Kianyo, na sakali man na matigas ang ulo or sabi mo nga, depende pa rin sa vulnerability ng ating mga kabayan para sa relocation, may pananagutan ba ang LGU dito kung sakali magkaroon ng sakuna at napahamak yung mga taong tumira doon sa mga landslide-prone areas?
6: Actually po, ano ho, required po ang lahat ng mga LGUs na gumamit mga geohazards maps sa pag-update ng kanyang mga land use plans. Kaya ho yan ay nakasaad po ho dyan. Kaya po, we always work under the arm of the NDRIMC dahil kasama po dyan ang DILG. So as a science, we provide the science and in terms of the implementation po yan, through the help po ng DILG at iba pa po sa ngayon ng mga gobyerno. Gaya po na nangyari ngayong earthquake, ano, hindi lang po naman sa storm, pati earthquake, automatic po na we work under the arm of the NDRMC. Ina-identify din po namin yun mga apekta, baari maapektuhan mga flash flood, at dahil sa mga dami mga rivers ng mga, mga earthquake-induced landslides, yung mga communities, ina-identify po natin yan. At yan ay automatically kinakascade po yan sa NDRMC. Sa inyong kaalaman po, ay every day ho, mayroon pong meeting ang National Interagency Committee para i-discuss ang mga ito, lalo na kapag mayroong mga ganitong klaseng sitwasyon. Earthquake, gaya po ng mga bagyo din po.
7: Sir, sa panahon ngayon na mas nagiging madalas ang extreme weather events dahil sa climate change, i-emphasize lang po natin, paano po nagiging mas mahalaga itong mga geohazard maps sa paghahanda ng bansa?
6: Kung yung masama geohazards map, we always integrate na yung mga climate change forecast. We always think of the worst case scenario. Ano po? Kaya nga ho, makikita nyo sa geohazards map natin at saka sa mga recommendations, sinasaad po natin na we have to consider mga climate change effects. In fact, ho, kapag mas malakas ang precipitation ngayon at saka mas marami ang mga changes at mga population ng lumalapit sa hazards prone area, kailangan po natin i-disenyo ang ating mga infrastructures. Hindi lang po when we talk about dealing with the problem of geohazards, it's not just a matter of mitigation. As well, we talk about adaptation. So pag sinasabi natin mga adaptation sa lahat po ng mga design ng mga infrastructures, kailangan po natin malaman kung gaano ang pinakamalakas na bagyo o kaya pinakamalakas na earthquake matatama sa isang lugar, gaano ba kataas ang mga baha, gaano ba kabilis ang pagtaas ng rate of sea level, ano ho. Kaya ho, kung nga rin, may lagay tayo ng seawall, pero in the future, mas expect natin tataas yung dagat, baka hindi na effective yung mga gantong seawall. Kaya nga ho, kailangan sa mga disenyo, meron din ho tayo mga projection, and geohazards maps can provide the first information po. Of course, they can always coordinate with the scientists of the Mines and Geosciences Bureau pa, para mas magabayan po natin ang mga different stakeholders po.
3: Okay. Doc, may mga pagkakataon po na yung impormasyon sa geohazard maps ay hindi po agad o madaling maintindihan ng publiko. Sa inyo pong panig sa MGB, paano po ang ginagawa ninyo para mas maging accessible, mas maging simple, at maging user-friendly yung mga ganitong impormasyon para sa mga ordinaryo natin mga kababayan?
6: Maganda pong katanungan yan. Kaya ho, meron tayong formal na IEC, yung Information Education Campaign. Na kung saan po ang mga MGB teams po ay nagtatarget po each year ng mga munisipyo na kung saan po nagbibigay tayo ng mga lectures po. Ano. So ang common na audience po natin dyan is mga ano po, ang ating mga barangay captains po. Ano. So doon po nagbibigay ng mga training kung paano po magbasa ng mga mapa. Yan yung pong pinaka-importante, ano ba magbasa ng mga mapa. Kaya din ho, meron ho tayo yung mga materials both in terms of infographics at saka mga videos so, na nag-explain kung ano po yung mga hazards at kung paano po magdasa ng mga map po.
7: Dr. Kianyo, mensahe niyo lang po sa mga pamilyang nakatira sa mga lugar na tinukoy na high risk sa geohazard maps at sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
6: Sa ating po mga kababayan na sa hazards prone area ay lalo na ho na possible we have to consider na mag-relocate po. Kung hindi naman po tayo ay sapat na may kakayahan na mag-relocate po, ay kailangan po tayo makipagsangguni o mag-coordinate po sa ating barangay o kaya sa local government unit kung paano po tayo matutulungan. Evacuation should always be there po. Sinatawag natin preventive evacuation, lalo na pag may parating na babagyo. So, let us also teach our kids po, ano ho, na iba kung na they should always be prepared po. So sa ating mga kababayan in this time of climate change, kailangan po tayo mas maging resilient. Seryosohin po natin ang binibigay na impormasyon ng ating mga sangay ng gobyerno po. Kahit gaya po ng Mines and Geosciences Bureau.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Carlo Kianyo, Assistant Director ng DENR Mines and Geosciences Bureau.
6: Maraming po salamat.
3: Bayan, maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week. as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work.
1: Malugod na pagbati kay PTV News Senior Reporter Patrick Jesus, na pinarangalan bilang natatanging Pilipino sa larangan ng pamamahayag sa Gawad Pilipino. Duyan ka ng Magiting Awards 2026.
2: Pagpapatuloy ko po yung aking tungkulin para may hatid yung katotohanan sa bawat Pilipino.
1: Ipinagmamalaki ka ng iyong PTV family.
3: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children. Submit videos with the theme, Hear My Voice. Deadline for submission of entries is on July 31, 2026. For details, visit or contact the following.
4: Is it a yes or a no?
5: Are you anti or pro?
4: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
5: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
4: Pag-usapan natin yan sa
5: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
4: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
1: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
6: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinain. Are you ready to do this?
1: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
6: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi niyo ako pababayaan?
1: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
7: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina,

0: maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintayin matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
1: Guys, help natin si Manu,
0: oh! O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
2: Lola, paano po?
0: Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya.
3: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
0: Si Aling Sita, na kahit walang wala, magiliw ng bisita. At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
4: Pagyo ka lang, Pilipino ako.
0: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan at pusong makatao.
5: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
6: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
7: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
8: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
9: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
10: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.

0: Pagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, epekto ng US-Iran deal sa presyo ng produktong petrolyo sa bansa at update sa mga lugar na may 10 peso subsidy sa mga pampublikong transportasyon at ipag-uusapan kasama si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Magandang tanghali po, Director Abad. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, mula po sa lalagdaang US-Iran deal, ano po ang magiging agarang epekto nito sa pandaigdigang presyo ng langis at paano po ito maaaring maramdaman ng mga Pilipino sa presyo ng gasolina at diesel dito sa ating bansa?
1: Well, unang-una, malakihan ho ang ating ine-expect na rollback next week. Tatlong araw pa lang ho ang trading days this week, pero malaki na ho talaga ang binaba nung per barrel of petroleum product. So, hindi na ho ito mababaliktad, I think, sa laki ho ng adjustment na rollback next week na inaasahan. Hindi na ho ito, napakataas ho ang chance na rollback na ho tayo next week.
2: Director, bukod po sa geopolitical factors, ano po ba ang mga pangunahing indicators na minomonitor ng Energy Department bago magbigay ng full assessment tungkol sa magiging direksyon ng presyo ng langis sa bansa?
1: Well, combination po yan na umi-epekto dun sa components ng ating pump price, no? So, lahat ito ay apektado kung anong event ang merong pakialam dun sa supply and demand. Yun ho talaga ang prevailing factor. Of course, ang reflection nito direkta ho dun sa product cost. May tinatawag kong premium cost component. Of course, yung insurance and freight. Lahat ito gumagalaw independent of each other, no? At of course, mayroon pa tayong yung foreign exchange rate. At the same time, malaking bagay ho pagdating naman dito sa Pilipinas kasi meron ho tayong batas, another law, na nagre-require ng biofuel component. So, iba din ho ang pricing behavior ng biofuel component kasi usually domestic ho ang, well, 50% ng ethanol supply natin domestic at 100% ng diesel CME natin ay lahat ito buong-buo gumagalaw at bumubuo tayo ng computation at nalalaman ho natin ang estimate for next week.
0: Okay. Director Rino, we understand na itong rollback na inaasahan natin ay magiging epektibo sa susunod na linggo sa Martes. Pero ang tanong po ng ilan natin mga kababayan, bakit noong panahon na pumutok yung conflict o yung gera sa gitnang silangan, ay may mga pagtaas na po kaagad-agad over the weekend? At ang tanong po nila ay bakit hindi rin po agad-agad na pwedeng ibaba yung presyo ng produktong petrolyo? Ngayon may kasunduan na nga po ang US at Iran.
1: Ay, hindi po. Gaya ngayon ho, sinasabi nga ho natin na ngayon nga lang napirmahan, ini-expect na mapipirmahan, actually Friday, bukas, no? Pero sabi ko na nga, ang laki na ho ng magiging rollback next week. Kaya hindi ho tama na sasabihin na pag umi-increase next week kaagad. Ngayon nga, dumi-decrease next week din ho kaagad. At in fact, reflected yan dun sa ginagawang estimate ng DOE at minamandate naman ng DOE sa weekly adjustment under the Executive Order 110. So, kung meron hong mga lagay na medyo mataas yung pag-increase pero pakunti yung pagbaba, hindi dahil sinasadya, no? Siguro resulta po yun ng movement na nangyayari, actual movement ng price. Gaya ngayon, who knows, sino mag-expect na bababa ang diesel price on the international market ng for the three trading price at trading days. Almost $20 na ang binaba. So wala mong nagko-control dun. So sinusundan ho natin kung ano ang galaw ng international market, yung sinabi ko kaninang mga component, kung ano hong magiging galaw sa presyo na yon, at doon ho kumukuha ng adjustment ang Department of Energy.
2: Director, pagdating naman po sa 10 pesos na fuel subsidy para sa mga public utility vehicles, ano na po ang pinakahuling update sa implementasyon po nito? Ilang PUV drivers at operators na po ba ang nakinabang?
1: Ang aming home weekly meeting with the Office of the Executive Secretary, nangyayari ho ito every Friday. So, ang marireport ko ngayon yung last Friday, no? June 10. So, ang June 10, at that time, mga around 103 million pesos na ang na-distribute ng government through the LTFRB fund, so fuel subsidy fund, to around 62,000, more than 62,000 drivers. So, yun ho ang beneficiary, yun din ho ang amount nung kabuang amount for the 9 weeks na nagsimula tayo nitong programa na to. So, bukas may meeting uli, update meeting uli, at most likely nag-a-average na ho kasi tayo ng around 25 million to 30 million a week. So, inaasahan ho natin, baka umabot na ho tayo given that average na weekly distribution amount natin, baka mga 130 million na yung aming ating kabuuan hanggang bukas na distribution amount nung fuel subsidy. So, and we expect na more than 62,000 drivers na ang naka-avail nito, no? Kasi every week may increase din ang ating availment in terms of the numbers of drivers.
0: Okay. Director, ito pong nasa 62,000 drivers na nabanggit po ninyo. Saan po mga lugar ito na, o meron po ba mga lugar na prioridad sa pagbibigay ng subsidy, lalo na po yung mga lugar na mas mataas ang epekto ng pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina?
1: Well, all over the Philippines na ho ito, pero ang observation ho namin, nangyayari ho talaga ang malakihang mga availment sa mga cities and major municipalities. Kagaya nga ho dito sa hawak ng Central Office ng Department of Energy, ang malakihan ho talagang claim ay dito sa NCR. Sa hawak namin from NCR Region 4 to Region 5. But on other places like in Mindanao, nakikita namin sa Davao, for example, the cities there in Mindanao, the cities in the Visayas, like Cebu, Iloilo, doon ho medyo as expected, no? Doon ho kasi ang maraming routes identified by LTFRB at maraming enrollees ng ating mga drivers.
2: Sir, may monitoring mechanism po ba ang Department of Energy upang matiyak na ang mga benepisyong ito ay talaga pong napupunta sa mga kwalipikadong PUV drivers dahil ang sabi nyo nga po kanina, ibinababa po o dinidistribute itong pondong ito sa LTFRB?
1: Magandang tanong ho yan. Yun ang naging pagbabago ngayon. Instead na for the past how many years, ang LTFRB ay designed to distribute in cash basis, no? This time, diesel fuel ho. Kaya na-engage ho ang Department of Energy with LTFRB and Landbank. Ang ginawang scheme ho ngayon is ang pagbabayad ay dinadaan sa isang application system na dinevelop ng Landbank. At konektado dito sa system, enrolled dito sa system yung mga participating gasoline station. Doon sinesettle sa Landbank account at kung may nominated account sila, through that system at doon din yung availment na ginagawa ng mga drivers kasi enrolled din ho dito yung mga plate numbers ng mga legitimate PUJ and UV Express. Kaya ngayon, ang magandang balita dito, talagang ang beneficiary ay yung intended na mga plate numbers ng mga vehicle at mga drivers nila at yung natatanggap ng mga drivers ay diesel fuel, hindi ho cash. So, yun ho ang naging magandang pagbabago. At dahil nga dinadaan sa Landbank, may sistema ho sila, hindi ho, wala hong inaasahang mga double accounting, mga malicious claims, hindi ho na-avoid ho yan.
0: Okay. Well, Director, sa kabila po na nabanggit ninyo kanina, no, na may katiyakan na nga po na rollback ang mangyayari sa susunod na linggo. Pero kung sakasakali man, wag naman po sana na patuloy pa rin na tumaas ang presyo ng langis. May contingency plan po ba o ano po ang pag-aaral ng DOE para sa posibilidad na dagdagan o palawakin pa ang fuel assistance programs ninyo?
1: Well, in the past few weeks, no, na-observe na ho natin na nominal na lang ho ang naging impact ng mga any statement na sasabihin na pictures and goals area, wala na ho talagang nakakalabas or minimal na lang ho for how many weeks now ang nakakalabas doon na fuel. So, parang in a way, parang wala na siyang impact doon sa pagtaas pa ng price dahil wala na nga ho talagang importansya sa actual na supply ng fuel ang any statement na nagpapalala puno doon sa lugar, sa political issue nitong mga bansang involved sa conflict. But yung mga announcement rather na mas na magagandang balita ay agaran ho talagang nagpapababa ng price. So ang masasabi ho natin, mukhang malabo na hong tumaas, bagkus kung may magagandang balita, may development, ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Ngayon, sa contingency ho, nandyan pa rin naman ho ang PNOC natin, unang-una na inaasahan natin na mag-trigger na naman tayo ng pagbili ng extra fuel aside with our commercial na dito naman sa mga private oil companies. So tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months ho, 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran dun sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis.
2: Director, mensahe niyo na lang po sa mga motorista, PUV drivers at sa publiko na nakatutok sa atin ngayon.
1: Well, ang inaasahan natin na decrease this next week, no, ay magbababa sa ating price range around the territory na ho ng 70 pesos to 80 pesos per liter. Hindi pa ho ito abot doon sa 50 to 60 before the crisis. But malapit na ho tayo at kung maa-avail pa ho nitong ating beneficiaries, PUJ, ang UB Express, yung 10 peso, eh from 70 to 60 na ho tayong kung ma-avail pa nila yan. Kaya tuloy lang ho yung availment ng fuel subsidy. At of course, siguraduhin lang ho na mapuntahan nila yung mga gasoline station na mayroon pang dagdag na mga discount kasi may nag-o-offer pa rin ng discount aside from fuel subsidy. Plus itong magandang balita na pababa na ang price. Ay mukhang mag-o-okay na yung kalagayan ng ating public transport sector.
0: Alright. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali sa lahat.
0: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
4: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
4: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
4: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
5: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
6: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
7: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
8: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
9: Na hindi patas ang lipunan.
10: Leadership starts from the top.
11: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
12: Good governance. Because good governance is a matter of right.
13: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
14: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
15: At matuto sa iba't ibang karanasan.
16: Yung hirap talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
5: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
2: Ipinagdiwang
17: pinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
18: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
19: Usapang derechahan at makabuluhan.
20: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
21: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
22: The best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa It's Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
23: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Mag-ingat sa kumakalat na AI-generated content. Ang generative AI ay isang klase ng artificial intelligence na may kakayahang lumikha ng iba't ibang content mula sa prompt ng isang user. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang images, videos,
24: pati na rin ang boses.
23: Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao. Masasabing ito ay AI-generated content kapag hindi natural ang detalye o galaw ng katawan. Gaya ng sobrang daliri sa kamay. Makintab o makinis ang balat ng tao o hayop. Upang hindi mabiktima, tiyaking totoo ang content sa pamamagitan ng pagkilatis ng mga detalye. Paggamit ng reverse image search at pag-verify ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang sources. Tandaan, huwag gawing fake ang fact.

Pilipinas ngayon, dahil Thursday ay CDC Day, ihatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. Performance ng E20 Fuel sinubukan sa isang karera sa Clark International Speedway. Samantala, isang cafe at bike shop ang dinadayo sa Clark, partikular na ng mga siklista para magtipon at mag-bonding. Silipin natin yan sa report na ito.

0: Sa Clark Treeport, may isang cafe na hindi lang kape ang siniserve, kundi isang komunidad ng mga siklista. Isang dekada na nakalipas na magsimula ito bilang isang bike shop at cafe. Ngayon, kilala na ito bilang meeting place ng mga nahilig sa pagbibisikleta at active lifestyle. Dito, nagtitipo ng mga siklista para magpahinga, mag-bonding, at magbahagi ng kanilang biking experience. Magandang araw. Kasama po natin ngayon ang dalawang direktor ng Hubble Multisport. Kasama natin po ngayon si Julian Paulo Jumbo Tayag at syempre si Rene Ricardo Abe Tayag.
1: Yes.
0: Magandang araw po.
1: Good afternoon.
0: Okay, so take us back to the beginning. How did Cycles and Brew come to life?
1: We started biking noong 2004 dito sa Clark. So we started mountain biking, di ba?
2: Mountain biking. While we were in Australia, may nakita kaming isang store doon. So it was may cafe, kasi may mga bulletin board siya na nakalagay doon yung mga events, may mga routes na available na pwede mo makita, and then may coffee shop, and then, so that's where we thought of, bakit kaya hindi natin gumawa na tayo ng concept na ganyan
0: so
2: sa Clark?
0: So doon kayo na-inspire.
2: Yeah. Na-inspire kami.
1: Fast forward, nabuo namin yung proposal, yung makapag-sign kami ng lease. Binigyan pa kami ng special rate noon ni Mr. Art.
0: Parang kayo yung mga unang naging ambassadors, sports ambassadors pala ng Clark po, no? For promoting Clark as a sports destination. Now, what makes the community, or what makes community an important part of your story dito?
2: Actually, yung sa community dito, sila yung nagsusupport sa sa store.
1: Without them, wala. Kasi usually dito meron kaming schedule for biking every Tuesday. Basta every day meron ginagawa. It's either run or bike.

0: Abangan ang iba pang mga update at mga ipinagmamalaki ng Clark sa susunod na edisyon ng CDC sa Bagong Pilipinas.
1: Sa ibang balita, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology sa Pasig Mega Market sa Pasig City ang kauna-unahang satellite-powered free Wi-Fi sa bansa. Sa patutulungan ng DICT Bangko Sentral ng Pilipinas at Pasig City Government, ganap nang nilagdaan ang kasunduan sa paglalagay ng 4 na Starlink units at 4 na access points sa palengke. Habang pinalalakas naman ang Paleng QRPH Plus. Ayon sa DICT, hindi na magiging problema ng mga mamimili at nagtitinda ang transaksyon sa pagbabayad ng mga bilihin dahil bibilis na ito. Dagdag pa ng ahensya, magkakaroon din ng access ang ating mga kababayan sa libreng Wi-Fi ng mga serbisyo ng pamahalaan, online learning at livelihood platforms. Giit ng ahensya, makatutulong ang digital transformation na ito sa pagpapalakas at pagpapagaan sa pamumuhay ng bawat Pilipino.
0: Samantala, isinagawa ang Nationwide Simultaneous Earthquake Drill o NSED sa iba't ibang bahagi sa bansa sa panguna ng Office of the Civil Defense. Iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang lumahok sa earthquake drill kaninang alas 9 ng umaga. Bahagi ng drill ang pagsasagawa ng duck cover, cover and hold. Gayun din ang maayos na evacuation ng mga kalahok patungo sa itinakdang ligtas na lugar. Layo ng NSED na palakasin ang kahandaan ng mga empleyado, paaralan at iba pang institusyon sa mabilis na pagtugon sa lindol.
1: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
0: Samahalin niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Clark Development Corporation, ako po si Attorney Nicolette Henson.
1: Ako naman po si Joshua Garcia para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo, yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
3: Very proud po ako na i-welcome para sa ating programa ang ating Philippine Sports Hall of Fame na si Miss Adeline Dumapong. Hi Miss Ads, congratulations and welcome to the program.
4: Ayan. Hi Ayang, thank you. At good afternoon syempre sa mga tagapakinig mo dito sa iyong programa. Maraming salamat.
3: Yes, Miss Ads, masasabi nating history din yung nangyari kahapon dahil doon po officially in-announce yung Magnificent Seven na bubuo or bumuo dito po sa fifth enshrinement ng Philippine Sports Hall of Fame. Anong initial na reaction mo na mapabilang po dito sa Magnificent Seven?
4: Sobrang initial reaction. Sobrang nagulat ako kasi kadadating lang namin from Thailand, no, kahapon ng umaga, madaling araw. So, tapos, pagdating ko dito, natulog, pagtingin ko, maraming messages. Well, of course, isa ka na. Tapos, sige ko, ano bang sinasabi nila? So, when you started congratulations, sige ko, ano yun? Tumingin ka agad ako sa, baka merong post sa PSC. Wala naman. So, sige ko, saan yun? Diba tinanong ko, saan yun nabasa yun? Ganon. Hindi talaga siya nag-sync in sa akin. And then, nung nag-message ka na nga sa akin, tapos yung iba pa nating friends from the media was also present there. Hala, sige ko talaga totoo. Talagang I got emotional. Kasi, as in, narinig ko naman na itong Hall of Fame, pero hindi talaga siya, wala lang, kasi I never thought I'd be able to get that or kung ano man. Kasi inisip ko, hindi makami kasali dyan eh. Ganon. So, I always thought that it would happen to other athletes, but not to me. Ano yan, kumbaga parang that's one reality na parang feeling ko, natanggap ko naman na yan. So, nung na-confirm na nga, ka-message kita kahapon, di ba? The first person I called really was Mr. Baredo. Si Sir Mike talaga. Kasi, naisip ko lang na parang wow talaga. Parang, and I would not have had that opportunity kung hindi ako nabigyan, di ba? Nung panahon na yun. So, 26 years ago, or 27, kasi I started naman 1999, pero mas 1996, 1997, I started lifting locally. And then, yun nga, I would not have been able to get into the Paralympic Games, no? Kung hindi, syempre, dahil sa Fields Panda, sa mga taong nag-push talaga, di ba? Dapat may espasyo kami dyan. So really, it was really my initial reaction was, I was so surprised. And syempre, katapos nun, grateful, very, very, very grateful, no, for this recognition. Yun nga, yun din, yung realization na, pwede pala, pwedeng sumama. So, I guess it also showed, no, how inclusive we are now dito sa panahong ito.
3: Yes, Ms. Ads, and ayun nga, no, bilang first Filipino Paralympic medalist at ngayon, first para-athlete, no, na maging isang Philippine Sports Hall of Famer. Paano mo nakikita na magre-resulta ito, no, especially doon sa ating Philippine sports ngayon?
4: Napakagandang pagkakataon na to, no? This is really a good so it's a good time to be an athlete, para athlete, no? At yun nga, parang dahil naumpisahan na, well, of course, no, marami bukod sa akin naman may mga tao nang nagsimula noon pa. So I've always been standing on their shoulders, yung mga nasimulan na nila. At siguro yun sa akin, dahil nga nanalo ako ng Paralympic medal, tapos sinundan ni Joe. Tapos sa tingin ko, meron pang mga susunod na I think naman mas mag-i-improve pa. Pero for now, tapos ngayon, ito, kinilala na din sa Hall of Fame. Ano talaga, parang siguro pagpapakita yon, no, pag-encourage lalo sa mga atleta na may kapansanan that they too can dream big and they too can achieve something like this. Ay, alam mo yon, so parang sabi ko nga palaging isip ko, etong mga to, salamat at nabigyan ako ng pagkakataon. Ako yung nauuna. Pero this is really not just a recognition of me, but it is a recognition, syempre, of the para-sports in the Philippines at yung mga para-athlete natin, syempre.
3: Itong bagong plaque na to, no, para sa karera mo bilang isang atleta, Paralympian, ano yung reflection, ma'am, na to, no? Lalo na sa lahat ng pinagdaanan mo, hindi lamang po bilang isang babae, bilang isang PWD athlete. Ano yung parang paano siya nagme-mirror dun sa lahat ng pinagdaanan mo, sa journey mo bilang isang atleta?
4: Siguro ang reflection ko dito is really you just have to keep doing your best. No? Kung nasaan ka, kung anong role mo sa buhay, you keep doing your best and at the right time, it will be rewarded naman and it will be recognized. Kahit ano pa yun. Kahit anong role natin, malaki, maliit, if you keep doing your best and you do it consistently, then walang ibang pwedeng mangyari, kundi, alam mo yun, you become the best at what you do and then, of course, pagka ganun ang inuulit mo, then you'll be recognized for it and you'll be rewarded for it. Of course, you don't do it for the reward, no? But you do it because alam mo that things will improve, not just for yourself, but also for the people around you.
3: Yes. Ms. Ads, I believe in-announce mo officially yung retirement mo 2024. Pero hindi ka talaga yung parang na-rest dahil ngayon national coaching staff ka ng ating Philippine Para Powerlifting Team. Tapos kaliwat kanan din yung mga ginagawa nyo pa rin for the PPC Philspada. And of course, just last month, again, kinilala ka bilang Lifetime Achievement Awardee. At marami pa, tingin mo talaga nga lahat ng ito ay perfect timing, no, para sa iyo bilang isang Paralympian, bilang isang babae mula dito sa sports.
4: Oo, at nagpapasalamat ako kasi dumating ito sa panahon na buhay pa ako. Because there are other athletes, no, whose recognition they did not get to enjoy kasi nga pumanaw na sila, ganyan. And also, ano to eh, sabi ko nga, my journey doesn't end here, no? It did not end when I retired as an athlete. And it's still not ending, no? Kasi sabi mo nga, marami akong iba't ibang ginagawa. Isa lang ito sa mga plataforma na ginagamit ko sa pagpatuloy na pag-advocate, no, sa disability rights at sa iba't ibang yung iba't ibang area. When I get invited to talk about how important education is for persons with disability, humuhugot talaga ako doon sa sarili kong experience. And when I get invited to talk about overcoming challenges, yun doon din ako humuhugot kasi sabi mo nga, wow, 27 years, no? 27 years of being an athlete. I lived through the challenges, no? Nagsimula, alam mo, kung bata ka pa kasi, ayan, baka matanda pa sa iyo yung aking mga istorya. Pero during the time when I was starting, talagang ang narrative talaga dati, grabe, walang ganito, walang ganyan, puro ganon. Pero ibang-iba na ngayon. And I'm so happy na to be able to still see this. At yun nga, na, kasi alam ko na hindi lang to para sa akin eh. Naumpisahan ko lang, pero dahil naumpisahan na, alam ko at sigurado ako na may mga susunod. And it's sana no, maka-encourage ito sa ibang mga atleta na mga mas bata sa akin na mas pagpursigihan pa at to keep doing their best, no, para sa sarili at sa bansa.
3: Yes. Ma'am, dito sa stage na to ng life mo, ano pa yung gusto mong maging bahagi ka or i-push, no? Not only for the PWD community, not only for our Philippine para-athletes, no? Ano pa yung gusto nyo pong mangyari, especially when it comes dun sa ating mga programa dito?
4: Oo, syempre, tawag dito, palaging yun ang pag-uusapan natin. Ano pa yung gusto mangyari? Yun nga, yung palaging maging natural ang inclusion. Yun kasi yun eh, na hindi lang, when we say inclusion, kasi it's not just, I'm just not talking about persons with disability, no? Pero sa mga kababaihan, sa mga LGBT, alam mo yun, sa mga talagang marginalized na sector. I hope that, ma-open talaga yung doors na, alam mo, hindi na palaging pinag-uusapan na hindi na parang palaging by the way o kaya parang exception o kaya parang ganun, sana ma-normalize na, no, ang inclusion. Dahil tas yung mga gusto ko pa rin maging bahagi, no, ng pagbubukas ng isip, no, at puso ng mga tao na hindi pa bukas. Because in spite of all these things, this recognition, marami pa rin talaga tayong mga kailangang ma-reach out ng mga puso. Because there are still hard hearts sa labas na, no, na hindi naniniwala na ganun talaga yon. I think I will keep proving, no, to those people na we deserve a space in the community.
3: Yes, Ms. Ads, dito po sa pagiging enshrine ni mo sa ating Philippine Sports Hall of Fame ay nakatakda kang makatanggap ng 500,000 pesos cash incentive. Saan niyo po, ma'am, pinaplanong gamitin itong cash incentive na to?
4: Saan, Bob? Sa maraming kape. Sa maraming kape. Ang daming kape noon, ayan. Pero talaga din sa windfall, sabi nga, no, I did not see that coming really. Diyan lang muna siya. Siguro pambayad ng mga utang. Pambayad ng mga utang that has accumulated over this. No, but seriously, hindi ko pa naisip kung ano. Kasi, alam mo yun, parang wala pa naman siya. So, nandyan lang muna siya siguro. Tapos kapag, I'm sure, meron namang tamang pagkapuntahan yung yung amount na yan.
3: Kanino mo, ma'am, i-offer or ino-offer itong Philippine Sports Hall of Fame Award na to?
4: No-offer? Paano ba? Bago yan, ah. Hindi ko malaman kung kanino ko i-offer yon. Wala pa. Pero syempre, unang-una, no, pasasalamat sa Diyos. Kasi nga, yun nga, parang ako yung nagamit na instrumento para, I don't know, no, kung I must have done something good. Kasi with all of this, talagang overwhelmingly grateful ang pakiramdam ko. At siguro in-offer ko to, kung if you will ask me, I have to give back all the glory to Him. And then syempre, dun sa mga, sa family ko, no, na talagang sa anak ko, na nandyan talaga forever with me. Tapos yung mga, alam mo to talaga ito, paulit-ulit, gusto kong, I want to give it back and share this with all the people, really, the nameless individuals na who has helped me over the years. Kasi madami sila, I am, I'm a product of people's kindness. siguro yun yung ano, dati, alam mo, hindi ko alam kung nasabi ko na sa'yo dati ito. One of the reasons why I always say yes to interviews is because I want to see kung sakali na, yung iba, nakalimutan ko na nga yung mga pangalan eh, yung taong nagbantay sa akin nung inoperahan ako, na bata pa ako kasi walang magbabantay, hindi pwede ang magulang ko. I hope yung doctor na naging mabait sa akin, I hope they all see this and sa ano ko na ito, papasalamatan ko man lang sila na ito po, nagpakatino naman po ako, inayos ko po yung buhay ko, at sana yun po yung pasasalamat ko sa mga taong tumulong sa akin. Kay Sister Rose, alam mo yun, I have family from Belgium who helped me sa studies ko, yung mga tao sa US na madami ako mga naging kaibigan na naniwala sa akin. So, dahil naniwala sila sa akin, I really also try, kasi sabi nga nila, di ba, may nabasa ako dati, hindi na maibabalik, but I will never be able to pay off my debt of gratitude sa kanila. But I can do so by paying it forward. And with, sa totoo lang, sa lahat po na ano, I'm doing my best to pay it forward because, yun nga, produkto ako ng mga kabutihan ng mga tao. Sabi nila, sobrang pangit ang mundo, maraming masasama. Pero I am a living testament that there are still many good people in the world. So, yun po. So, this is my thank you to them.
3: Yes, napakagandang reflection noon at mensahe. Miss Ads, of course, ang iyong pasasalamat din no sa mga sa ating mga bumuo po sa ating screening selection committee mula po sa ating Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee and yung iba pa pong mga naging bahagi na to, ma'am.
4: Siyempre, no, thank you talaga kasi sa totoo lang po, sa selection committee, hindi ko po alam, hindi naman ako na-nominate, wala namang nagsabing man-nominate ako, at hindi ko po talaga inisip na makakasama po ako dito. Kasi ay, di ba, parang sa isip ko, okay, very inclusive na nga po ang sports ngayon, pero this Philippine Olympic Committee, and I never thought na makakasama po talaga ako. So maraming salamat po sa pagtiwala ninyo, sa ano ba, sa ano yun, your belief that I deserve to be part of the Hall of Fame. So thank you so much po, Philippine Sports Commission, syempre palagi, Philippine Olympic Committee for also recognizing my efforts. Syempre sa Philippine Paralympic Committee, PhilSpada, wala pa yun noon, PhilSpada lang talaga meron. At yung mga nagsimula, yung mga PT, yung mga ate, kuya na nakakita ng lakas ko, na nag-encourage sa akin na to get into sports, no? So, yung mga yon, yung mga kaibigan ko na alam mo yun, parang sige lang, te, yung mga nagpautang sa akin noong mga panahon na hindi ko kayang magbayad ng taxi. At saka yung mga naki-wheelchair sa akin kahit na umulan, umaraw. Kasi sasamahan nila ako dahil magta-training sa gym. Yung mga nagtulak sa akin. Ano yun, may mga bata eh sa kalsada. Ate, tulak kita! Kasi pataas yung kalsada. Yung mga ganon. So, yung mga yon. So, pasasalamat lang talaga.
3: Yes, punong-puno ng pasasalamat. Again, ang inyong paanyaya, Miss Ads, of course, ang ating in and out, the zone.
4: Opo, syempre, no, samahan niyo ako sa programa po, no. Pati yun, di ba, pasasalamat din pati doon because that's still an opportunity, no, a platform I can use to share kung ano man po yung natutunan ko. Sa In and Out the Zone po, every Friday, 11 o'clock to, 10 o'clock to 11 o'clock po, magsama-sama po tayo doon. At salamat sa inyo, syempre, Sports Radio, Ma'am Cecil, Ma'am Judith, Ayang, syempre sila team, at saka yung team niya, team and team, ganyan. So maraming salamat sa lahat talaga. Ayun, wala akong ibang masabi kundi salamat.
3: Again, thank you so much, Miss Ads Dumapong. Again, this is a well-deserved recognition, ang pagiging Philippine Sports Hall of Famer mo. Mabuhay ka, ma'am. Congratulations po.
4: Maraming salamat.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: Our very special guest na si Keisha Danielle Naral. Hi Keisha, welcome to the program. Gaano kalaking bagay sa'yo ito naging panalo mo mula dito sa China?
2: Sobrang laking bagay po sa akin nito kasi matagal ko na po itong pinapangarap makalaro sa ibang bansa and ma-represent po yung Pilipinas.
1: So first time ito na nakalabas ka, nakapag-compete abroad, tama?
2: Opo.
1: Wow, so congratulations. Dito pa lang talagang since first time ito and then napakalaki rin na itong naging panalo mo talagang for sure hindi

0: una ko pong binuhat sa deadlift, ano po siya, 122.5, Asian record po agad. Tapos, yung last po, 124 kilo.
1: So, new Asian pa rin. Kumbaga, binasag mo yung bagong kakalista mo lang, no? Pero ano yung previous mark talaga bago ka nagtala ng 122.5?
0: Yung last buhat po po na ano? Ilan na yung last
2: one? Hindi, yung first attempt.
0: Hindi, yung previous na ito.
2: Ah, yung previous?
0: 120.
1: Wow, so dun pa lang talagang ang laki na nung naidagdag mo, no? Nun bang binubuhat mo yon, aware ka na new Asian record yung una mong naiilista na yon, yung 122.5?
0: Opo.
1: Anong pakiramdam, anong initial na naging reaction nitong si Keisha nung nalaman mong kapag titingnan yung record na ni Keisha, nandun yung listahan, nandun yung pangalan mo sa Asian record holders?
0: Ano po, syempre po masaya po ako noon kasi tagal po po nung pinangarap na malagay din po sa ganun.
1: Yes, yeah, so talagang ano, very happy, and hindi lahat nakukuha yung ganung status, 'di ba? Asian record holder. Lalo na nung binasag mo rin, gumawa ka ng 124 dun sa naging second lift mo. Ano 'yun? Binubuhat mo na rin ba 'yon sa training mo, Keisha?
0: Opo, inano po namin talaga, pinagandahan na po namin.
1: Yun, pinaghandaan. So tell us, sino ba yung mga nakaharap mo dito? Mga anong lifters, no? Taga saan sila? And ikaw ba may time dun sa competition na parang hindi mo inasahan na makakamedalya ka? May ganun ba?
0: Opo. Kasi po, medyo kabado po ako nung muna. Kasi iba-iba na pong bansa yung makakalaban ko. Hindi na po mga kapwa ko Pilipino
1: sa atin, yung new Asian records. But of course, doon naman, sa pagpunta naman natin mula sa equip powerlifting, dito, mas malaki yung binuhat mo, no? When we say equipped, at saka yung classic, ano bang difference na to, Keisha?
0: Yung classic po kasi, wala po kayong sasakatin na mga like equipment po na masisikip, katulad po ng deadlift suit. Sa, like, parang ano lang po yung kailangan niya doon, yung belt lang po. Para support po sa ano. Tapos yung equip naman po, may sasuotin kayong masikip na suit para po mas mabigat po yung mabuhat niya. Tapos mabibelt po kayo.
1: Ayun. So yun yung equip, no? Kumbaga sa classic, yun yung raw na tinatawag dahil totally wala kang support, di ba? Opo. Na para maano. But of course, tell us about your performance dito naman sa equipped. New Asian deadlift record din yung ginawa mo dito. So, ano, opo, kamusta yung naging performance mo dito? Gaano kabigat yung binuhat mo?
0: Okay naman po. Kasi hindi na ako masyado kabado. Tapos, yung support ko po, ano, yung first attempt ko, nag-130 po muna kami bago kami nag-132.5 na record.
1: Ayun, so nagsimula sa 130 at hindi doon na natapos, no? 132.5 kilos yung new Asian equipped deadlift record. So again, sa kabuuan, 6 medals yung napanalunan ni Keisha. So tingin mo saan ka dadali nitong naging experience mo mula sa China? I mean, mas ano ba to? Mas mag-aspire ka ba ng mas malaking competition, Keisha?
0: Opo. Nung naglaro po ako dito, parang mas gusto ko pa pong maglaro ng mas matataas na competition katulad po ng world. Tapos, mas gusto ko pong burahin lalo yung mga world record.
1: Wow, so parang ano, mas ginanahan ka, 'di ba? Na talagang pagpatuloy itong career na 'to. Pero 16 years old ka, 7 years ka nang nagpa-powerlifting. Pwede mo ba sa aming ikwento bakit powerlifting yung napili mo namang sport?
0: Ano po kasi si Ate Joan po kasi ate ko dating world saka Asian champion. Nakikita ko po siya dati mag-training. So, na-amaze po sa, ako sa kanya noon. Sabi ko, ang galing kasi lagi po siya nananalo. Tapos sabi ko noon, what if itry ko, baka maging

0: Katulad din niya ako.
1: Ayan, so naging inspiration. Kung maaalala nyo po si Joanne Masangkay, yung ating former world champion at kaibigan din po natin yan, no, si Joanne. Pero nung umuwi ka, dala-dala, bit-bit mo na lahat ng medalya, lahat ng trophy na nakita natin, no? So anong sinabi ni Ate Joanne mo?
0: Tuwan-tuwa po siya, ano, kasi, ano po, nakuha ko daw po yung Asian record na matagal ko nang gusto.
1: Yes, no? Talagang hindi lang basta medalya, new records mula sa Asia ang nagawa nitong si Keisha. But of course, I believe naging hindi rin naging madali yung pagsali mo rito kasi tama ba, kanya-kanyang gastos ang nangyari dito, Keisha?
0: Opo.
1: May time ba na parang pinanghinaan ka ng loob kung kakayanin mong makapag-compete dito?
0: Meron po. Kasi po, kala ko talaga hindi ako makakapaglaro dito kasi payer own nga po kami. Tapos, nung una po, wala masyadong nagbibigay ng tulong. So, kala ko po hindi po makakapaglaro.
1: Yes, and sino yung tumulong? Sino yung mga naging susi para matuloy ang pagsali mo, Keisha?
0: Yung mga tumulong po sa akin na makalaro dito, sila ano po, sila mama duty po, saka si papa po, tapos yung mga iba pa pong nagbigay ng funds para po makapunta lang.
1: Ayan, so sulit na sulit yung naging tulong lahat ng mga taong sumuporta, no? So, of course, Keisha, ikaw ba anong pangarap mo? Ito na ba yung parang gusto mo talagang karirin?
0: Opo, mas gusto ko na po maging successful sa sports ko and makapaglaro sa mga iba't ibang bansa na dala-dala yung Pilipinas and makapagkura po ng mga iba't ibang record.
1: Yes, talagang focus ka dun sa goal na yan, no? Again, Keisha, syempre, hindi magiging madali lahat ng mga pagdadaanan mo. Ano yung tingin mo na biggest lesson mo from the competition na maaari mong ma-apply sa mga susunod mo panlaban? Ano yung mga natutunan mo mula sa China?
0: Ano po, yung mga natutunan ko po, huwag pong takapahan para po maging maganda yung laro po. Tapos, maging mas disiplinado pa po. And maging mas focus pa po sa training po para mas bigat pa po yung magawa ko and maintain sa diet.
1: Yes, maintain sa diet, no? Again, Keisha, your parting message, for sure, marami talagang mga nakasuporta sa'yo, maraming natuwa dito sa naging panalo mo, and of course, proud kami sa na-achieve mo. Baka gusto mo rin silang i-mention?
0: Gusto ko po magpasalamat, of course, sa papa ko, kasi kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po ito maaabot, and gusto ko din po magpasalamat sa mga taong tumulong, magkaroon po ako ng funds na paglaro sa China. And gusto ko din pasalamatan sila Sir Eddie and Coach Ala, pati po si Sir Filippo. Kasi po sila po yung tumulong sa akin doon sa China and sila po yung mga nag-assist sa akin. And sa mga teammates ko din po.
1: Yes, so marami, no? Talagang ito, yung mga taong behind the scenes, yun talaga yung mga naging susi, no, para sa tagumpay na to. Again, Keisha, sana makita pa kita sa mas malaking stage at mas maraming medalya pa yung isasabit mo, no? Again, congratulations.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Magandang araw sa mga kaibigan ko sa Sports Radio Station 918. Ang bilis ng panahon talaga, no? 40 years, what a milestone. Sa tagal na natin magkakasama sa larangan ng sports, I just want to wish you a happy anniversary and to more 40 years of good sports coverage. All the best.
2: Sports Radio 918 AM.
1: At this point, I welcome na po natin ang ating special guest na si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. Hi Chi, welcome to the program.
6: Hello po ma'am, good afternoon po at good afternoon po sa lahat ng listeners and viewers po ng Sports Podcast.
1: Yes, Chi, of course, una pa lamang congratulations sa team for qualifying to this IHF Beach World Handball Championship. So, pang ilan mo na ba to? Pangalawang beses mo na ba to na mag-World Championship, Chi?
6: Yes po ma'am, pang second ko na po yung World Cup po this year.
1: Ayan, so pang second, the first time po was in 2024. So ikaw, as a returnee, no, sabihin natin, no, how are you preparing yourself, no, for this big comeback?
6: Ngayon yung team, especially sa akin, sobrang excited po kami na makakabalik ulit sa World Championship kasi nung sa first debut namin, naging maganda po yung naging run ng team natin. We are 12 ranked sa World Championship. So, naging ngayon na mababalik ulit, excited yung buong team kasi especially mas na gain ng more experience saka yung preparation ng team mas pinaghahandaan po namin para ma-surpass po natin yung previous ranking natin in last 2 years.
1: Yun. So talagang 2 years ago, no, sabihin natin, ang laki na rin ng in-improve, no, nung ating national handball team, no. Ano yun sa tingin mong biggest improvement or development na itong team na to sa pagbabalik dito sa World Championship?
6: For me naman, talagang malaki yung naging improvement namin, tsaka yung, especially yung sa preparation namin, yung system, tsaka yung program, mas naging mature yung bawat isa. Yung individual skills, ako kasi sa part ako ma'am, nasa defense po ako team. So sa amin, confident po ako na dun kasi sa last 2 years, dun sa statistic natin, number 3 po yung team defense namin, yung naging rank namin doon. So kami, mas kumpiyansa pa kami ngayon na mas palakasin pa po yung depensa namin. And sa team offense naman, nakikita ko na yung improvement nila at yung chemistry nila na bi-build up pa nila at mas makakapag-perform pa sila ng maayos.
1: Yon. So si Chipo ay playing as a defender, no? Gaano ba ka-crucial ang role ng isang defender for a beach handball team?
6: Yes, as a defender naman, so kailangan namin i-prevent talaga yung opponent to score. So medyo mabilis kasi siya na game situation. So mas mabilis yung adjustment. Dapat mas more controlled po namin yung mga attackers para hindi sila makapag-score at ma-convert po namin sa kabilang courts para ma-convert into score.
1: So talagang crucial, no, ang ginagampan ng role ng isang defender. Pero syempre, kailan ba naka-schedule na umalis yung ating team and ready na ba?
6: Yes, ma'am. Aalis po kami ng June 16 kasi meron po kaming pre-tournament po doon before po ng World Cup. So magsa-start po yung World Championship is 23 of June at hanggang 28 po.
1: So, June 23 to 28, so magkakaroon pa ng pre-tournament. When we say pre-tournament, as in talagang may magiging laban pa, sino yung mga makakaharap nyo dun?
6: Yung mga teams lang din po nasasali po sa World Championship po. So, mas maganda pong experience po yon bago po kami sasalang po dun sa mismong actual competition.
1: Kumbaga parang ano, may preview kayo, no, sa yes, sa posibleng mangyari. But of course, nakita nyo ang mga kagrupo nyo sa Group D ay yung Argentina, Denmark at yung Bonin, no. So paano nyo, anong reaction, no? Malalakas ba to itong mga team na to? Chi?
6: Yes, ma'am. Yung Argentina kasi, sila yung naging silver nung last 2 years. Sila yung pangalawa sa ranking. Then, malalakas din yung Denmark kasi nasa mga top 8 sila na team talaga. So, yung Benny naman, bagong team sila. So, sa nakikita namin, kasi last time na nag-worlds kami, yung naging ka-bracket namin is Australia, China, and Portugal, eh, malalakas din naman na team. So, ang rank namin doon is pangatlo kami, kaya nakapasok kami sa main round. Kaya, kumpiyansa yung team ngayon na mas maganda at maayos yung may papakita namin as mas mataas pa yung expectation namin sa expectation ng team kung ano man yung magiging result ngayon. Ayun, excited po ang lahat.
1: Yan, talagang excited ang lahat. Pero when it comes dun sa roster, tingin mo ilang porsyento nung nasa lineup yung same na names or nasa listahan, no, na naglaro noong 2024?
6: Sa lineup naman na ngayon, sa nakikita ko naman, ma'am, is mas maayos naman ngayon kasi siya mas nag-improve din yung mga bagong keepers namin, tsaka mas may mga bagong players na mas mabilis naka-adapt because of the maganda nga yung naging sistema ng team, yung program ng mga coaches, at marami na din naman kami competition na salihan, yung mga preparation. Andiyan yung Asian Beach Handball Championship, Asian Beach Games, then nag-indoor din. So, sa tingin ko naman, yung mga line-up ngayon na ipipresent natin sa World Championship is mas mataas kaysa dati. Most especially dun sa mga experience as mas mature na silang maglaro.
1: From that previous, sabihin natin yung naging debut nyo noong 2024, ano yung bibit-bitin mo na learned lessons, no, from that competition na hindi nyo nauulitin pagdating dito sa Croatia?
6: Yes, ma'am. Kasi nung first year pa po namin talaga, isang taon pa lang talaga kami. So, parang hindi, ina-adapt pa namin talaga yung sports, pero binigay naman namin sobrang lahat ng nag-prepare kami, nag-train kami, binigay naman namin ngayon. So, nakikita namin na mas mature at yung chemistry namin sa bawat isa talaga, yung kailangan namin mga focus namin ngayon. Tsaka yung ano yung game plan ng mga coaches, kailangan namin sundin, tsaka especially yung mga mabibilis, mga quick adjustments kasi ang bilis po ng laro. Yan lang po.
1: Yes, si Coach Jana, last sa PSA forum, na-mention niya na target niyong makapasok sa next round. Gano'ng kaka-confident, no, na makakaya talaga to ng team?
6: Yes, confident kami kasi nakikita naman namin yung preparation, yung daily training namin. Mas nagiging maganda. Saka mas na-elevate ng bawat isa yung performance. So, kailangan lang talaga naman maging consistent. So, yung mga coaches talaga, sobrang naniniwala at naniniwala kami lahat na magiging maganda yung ipe-perform namin ngayon sa World Cup. Saka, syempre, yung support ng bawat isa, hindi lang yung sa mga coaches, especially yung sa men's team namin, kung paano nila kami tinulungan para mas mag-improve pa talaga kami. Kasi, nandyan sila para i-challenge kami every training talaga.
1: May pressure ba sa'yo, Chi? Lalo na, sabihin natin, isa ka sa tiniting ng veteran na, no, dito sa team. Anong pressure na nararamdaman mo?
6: Sa akin naman, ma'am, syempre yung pressure naman, nandyan naman na lagi eh. Especially pagdating namin sa everyday na training, mas gusto ko may pressure. Kasi pagdating naman dun sa mismong actual, mas mabilis ka makapag-adjust, makapag-isip kung nafe-feel mo na yung pressure kasi iba na yung environment doon. Yun nga lagi sinasabi sa amin ni Coach Jana na iba-iba yung pressure. Kaya dapat dun pa lang sa training namin, sa practice namin, pukpukan talaga para pagdating na mismo sa actual, mas mabilis na mga adjustment, dapat decision making, napaka-crucial talaga yun.
1: sa lahat ng mga pinagdaanan mo, Chi, sa lahat ng pinagdaanan ng team, ano yung masasabi mong so far, proudest moment para sa'yo?
6: Proudest moment ko, syempre kahit maraming behind that success naman, kung ano man yung mga na-achieve namin, lahat naman yun talaga pinaghihirapan namin sa ng bawat isa. So para sa akin, buo pa rin kami, na naniniwala pa rin kami sa sistema, despite na syempre yung hindi ganun ka, yung support sa beach handball, hindi pa ganun nakikita, lalo ngayon nandito kami na sa world stage. So para sa akin, kahit despite na ganun hindi gaano maliit man yung suporta, pero pinatry pa rin ng best ng lahat, especially ng mga coaches, yung president namin, si Doc J, yung suporta nila sa amin, nandiyan pa rin at naniniwala pa rin sila sa amin. Kaya proud ako sa team ko na buo pa rin kami ngayon hanggang ngayon.
1: Yes, and sabihin natin, ito ngayon talaga yung ultimate goal, no? Yung makarating sa podium. Tingin mo ba suntok sa buwan ang makarating sa podium na to, Chi?
6: Yes, ma'am. Pero yung goal namin ngayon, ma'am, is nasa World Cup, is to surpass na yung previous ranking natin. Tapos, is mag, at yung mag-number one tayo sa Asia. Yun yung goal namin ngayon. Kasi number one yung Vietnam, so hopefully, na inaay talaga namin natin ngayon is yung mag-number one tayo sa Asia.
1: Yes, napaka big achievement 'yon, no? Hindi lamang para sa inyong team, of course para sa ating lahat. But of course, sa lahat ng mga nakikinig, nanonood right now, baka hindi sila familiar, ano ba 'tong beach handball at paano siyang nilalaro?
6: Yes, yung beach handball kasi, ma'am, it consists of two kasi, may defender then offense team. Sa offense team, may apat siya na peers. Sa defense din, apat, including yung goalkeeper. Para siyang football. Pero, syempre, kaya tinawag siyang handball kasi magshushoot ka. Football siya kasi may goal. Handball, magshushoot ka, gamit mo yung kamay mo. Pero, kailangan, spin shots, saka in-flight shots.
1: Ano yung tingin mong pinaka-exciting dito sa paglalaro ng handball or beach handball na tingin mong swak para sa mga Filipino sports fans?
6: Yes, maganda kasi siyang laruin kasi unang-una kasi para sa akin, na-experience ko dito in 3 years na paglalaro. Malayo kasi siya sa injuries talaga kasi nasa sand siya. So kahit anong movement mo doon, tsaka hindi siya physical talaga. Bawal siya ng physical. So maganda siya kasi hindi siya ganun siya prone sa injuries. Tsaka mas enjoy siya kasi masaya kasi sa laruin kasi yun nga, sobrang bilis ng game. Tapos makikita mo may mga spectacular shots like in-flights, yun na hindi mo siya nakikita sa ibang sports. Kaya pag nakita nila, tsaka mapapanood nila, yun, ma-appreciate nila kung paano laruin yung handball.
1: Yon, so talagang exciting na game, no, or sport itong handball. Pero si Chi, tama ba 3 years ka na sa ating national team or more?
6: Yes. 3 years, ma'am, kasi nag-start kami ng 2023 po.
1: So yung talagang ano? Po. Yes, mas nauna talaga yung sa men's team natin eh, 'di ba? Bago na buo yung women's. But of course, no, sa lahat ng sabihin natin eh, sa lahat ng teammates mo, ano yung masasabi mong pinaka-proud na nakamit na ng team together?
6: Para sa teammates ko naman, yung nakamit namin team together is yung nag-qualify kami dito nung last sa Oman yung Asian Beach Championship. So yung pinaka the best talaga sa akin na moment na yon kasi yung preparation namin at pinush talaga namin yon para mag-qualify ulit tayo ngayon sa World Cup. At eto na nga ngayon, prepare yung lahat. At eto na rin yung magiging build-up po natin at magiging preparation po namin for the Asian Beach Games for 2028.
1: Wow, so early build-up na rin ito. Kasi syempre, ang taas na, no? Ito na yung sabihin natin eh, mataas. Ang handball ba meron sa Olympics? Olympic sport na ba siya?
6: Tingin ko ma'am, meron na po. Kasi parang na ano po siya sa Olympics last time eh. Para po siyang, parang tina, ano nila. Hindi ko, wala po akong idea doon. Pero
1: Yes, so talagang ano no, sabihin natin talagang yung development ng sport globally nandyan talaga no, and very proud kami no na meron tayong representative no, at kayo yon, Chi. Syempre, siguro ang iyong mensahe na lang sa lahat ng mga sumusuporta at syempre sa mga manonood ng games nyo dito sa World Championship, Chi.
6: Yes, ma'am. Unang-una po, pinapasalamat ko po yung Philippine Handball Federation po, tsaka yung president po namin, si Doc J. Adalim po. Sir, thank you po sa support nyo sa Team Rebel Sports po, tsaka sa mga coaches po, head coach po namin, si Coach Gianna Frankelli and other coaches po. Sa men's team po namin, sobrang thank you sa inyo sa nandyan po kayo para laging mag-improve po yung mga skills namin at na-challenge kami para makipag-compete sa mga matataas na teams tsaka sa mga pamilya po namin tsaka kaibigan na laging nagdadasal at sumusuporta po sa amin. Ipagdasal niyo po kami, sana suportahan niyo po kami at sana good health po. Yun lang, physical health po ang pinaka-importante sa amin ngayon. Sana healthy po kami aalis, pagbalik po namin healthy pa din po kami.
1: Yes, and physical at saka mental health no ang kinakailangan no. Again, Chi, ano bang dapat naming asahan again sa ating Filipino squad?
6: Yes, yun nga sa maasahan niyo po ma'am na we will perform well at naniniwala ako at kumpiyansa po kami na maganda po yun at maayos yung maipapakita po namin ngayon at excited po kami lahat at siyempre, alam nyo naman yung mga atletang Pilipino, laging palaban lagi, puso.
1: Yes, puso. Again, there you have it, si Chi Roque ng ating Philippine Women's Beach Handball Team. All the best, good luck, and God bless sa inyo. Chi.
6: Thank you, ma'am. Thank you po, thank you po.
1: At ayan po, nakasama natin, Chi Roque, ang defender ng ating Philippine Women's Beach Handball Team.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Sports Radio 918 AM.

0: Sports Radio 918 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
7: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
9: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
10: Ano nangyari?
9: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
11: Ako sir, ambulance driver ako.
10: Ambulance driver? Oh.
11: Lagpas dalawang oras. Ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
8: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
10: Dahil hindi na umabot.
11: Nag-bleeding dahil sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
8: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
10: Makapal yung semento.
8: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
10: These are the reinforcements.
8: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
7: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
10: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
5: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. sa aming patuloy na pagsasahing papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Four minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's a Thursday, araw po ng Huwebes, ikalabing walo ng Hunyo. Kamusta ang inyong Thursday afternoon? Sana hindi inuulan, sana hindi makulimlim sa labas. At sana'y nakapag-merienda na kayo. Parang masarap mag-merienda ngayong hapon. Tayo mag-merienda ng mga sports balita. Dito lang sa inyo nag-iisang Sports Radio Magazine. Siyempre, napapakinggan dito sa inyong Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 kHz sa inyong mga talapihitan. Just Light po ang inyong kasama for Sports Radio Magazine. At pwedeng-pwede nyo kaming sundan sa aming live DZSR Sports Radio 918 kHz sa inyong Facebook. And syempre pwede nyo naman kaming like, follow, and share sa X at Sports Radio 918. Download nyo na rin yung PBS Receiver app para pwedeng-pwede kayong makinig anytime, anywhere sa Sports Radio. Available yan sa App Store and sa Google Play Store. Maraming good developments, lalong-lalo na sa ating local basketball. Pero mamaya natin dadakuan yan. Dahil na naghahanda na yung gilas, mamaya pag-usapan natin yan. Ang exciting eh, ito, naglalaro, nagre-ready na, naghahanda na para sa campaign ang ating two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo and kasama siya sa Subdivision 2 para sa opening ng competition ngayong araw sa 13 Senior and 19 Junior Artistic Gymnastics Asian Championships na gaganapin dyan sa Zunyi sa China. Joining the Philippines in the Subdivision 2 are Australia, Sri Lanka, Iran, Jordan, and Qatar as the competition officially magsisimula alas dos kaninang alas dos y media for the qualification rounds. Yan ay para sa all-around finals, apparatus qualification events, and senior team competition. Makakasama ni Kaloy for this, no, ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl L. Drew Yulo alongside Juancho Miguel Visana, Justin Ace De Leon, John Ivan Cruz at Zachary Nunez. Samantala, sa Philippine Junior Men's Artistic Gymnastics Team naman ay nandyan sina King CJ Pernia, Hilarion Palias III, John Anthony Palias, Rodrigo Woods, Josu Matito and Mark Nathan Aison. Nandoon para sumuporta sa ating team ang Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion. Meanwhile, sa mga fans naman ni Tita Donna Bekic ng Croatia, malamang yung mga Filipino fans medyo torn between two. Dahil panalo si Alex Ayala but she defeated itong si Donna Bekic 7-5-6-4 sa kanilang paghaharap to advance sa round of 16 ng WTA 500 Berlin Tennis Open sa Germany. Ang World No. 35 Filipina showcased yung kanyang composure and power against the newly crowned Queen's Club champion, taking control in the closing stages of both sets. Nagpakawala ng 20 winners and 5 aces itong si Alex in the opening set before breaking away late and built up a 3-1 lead in the second set and held off Bekic's late challenge, sealing the match with an ace. The win ay itong pangatlo na ni Alex contra kay Bekic this year, having previously defeated the Croatian in the ASB Classic in Auckland and in an exhibition match last January. Awaiting Ayala in the round of 16 ay ang second seed and world number 2 na si Elina Rybakina ng Kazakhstan, who received a first round bye. Ang kanilang matchup po ay mamayang alas 11:30 ng gabi. And puyatan na naman para sa mga fans ng tennis. The upcoming showdown will be second meeting between Ayala and Rybakina this season, as the reigning Australian Open champion prevailed in their previous encounter sa Thailand Open itong Mayo, defeating the Filipina 6-4, 6-3 in the round of 32. Exciting matchup yan ha, para kay Alex. And again, another world top 10 yung kanyang makakaharap. Samantala, usapang tennis pa rin, medyo malungkot na balita as yung ating bid to promote in Group 1, medyo tinamaan after we lost against Pacific Oceania earlier today sa Asia Oceania Group 2 Billie Jean King Cup sa Kuala Lumpur, Malaysia. After two impressive singles wins, sa kanyang unang mga matches, no, tinamaan po ng lagnat itong si Tenny Madis dahil sa tonsillitis. And succumbed to University of Kansas Kaiser scholar si Violet Apisas, love six yung naging score in the first singles. And aside from that, no, itong si Madis po ay nakaharap itong former top 20 player ng kanyang Asia, ng Pacific Oceania. So sa junior events, kaya napakahusay din talaga na player itong nakamatchup ni Tenny. Nabigo din ang University of Western Alabama double standout na si Shaira Hope Rivera to keep their hopes alive when she bowed to Caroline Delaunay 6-2, 4-6, 2-6 in the second singles. Stepe Aludo and Alexa Milliam tried to salvage, and I believe successfully got some pride as they had a 1 win in the no-bearing doubles. The defeat put the Filipina netters in a share of the Group A lead with top seed Hong Kong and Singapore. The 69th ranked Philippines will play world number 59 Kyrgyzstan tomorrow to continue its bid to advance to the promotional playoffs against the number 1 team in Group B. So mahalaga naman kahit papano yung naging panalo na yon ng ating doubles team na sina Steffi Aludo and Alexa Milliam to make the score 2-1 against nga dito sa Pacific Oceania. Again, we're one of the low-ranked teams, no, na nandito sa event, but still we showed the great performances, though nakakatakot kasi yung Hong Kong na kasama po natin sa group, nagiging malaki yung lead nila dahil dun sa 3-0 victories nila. We won dun sa mga previous games, but it's always almost always 2-1, and eto pa nga, nagkaroon pa tayo ng talo during this game. Though not all hopes is lost sa ibang matches. At pagdating naman sa tennis, patuloy din yung pamamayagpag nitong ating top caliber player na si AJ Lim as he advanced to the final or to the quarterfinals or final qualifying round of the ITF World Tennis Tour sa Ma'anshan, China with a 7-6, 6-3 win over Australia's Joshua Charlton. Lim and Charlton went back and forth in the first set tiebreak before the Filipino netter scored 3 straight points to claim the set. Lim previously defeated top seed Kasidit Samrej after the Thai player retired while trailing 6-3, 4-1. So, good news, and syempre merong mga sad news. Sabi nga sa sports, talagang bilog ang bola, ganun din yung resulta, paiba-iba. Minsan, sunod-sunod yung success, and sometimes naman, nabibigo yung ating mga teams. But definitely, something to learn from for the Philippine team. Yan, nung nakaraan, napakaganda din ng ating performance in the group stage before suffering our loss. Baka mas makadagdag ito ng boost itong talo na to sa Billie Jean King Cup first loss natin. Moving towards dun sa mga final games, and kung sakasakaling magka-qualify tayo for the movement match, no, yung sa para mapunta sa group 1. Anyways, 14 na minuto na po makalipas ang alas 4 ng hapon, and we will take a break. At sa ating pagbabalik, magpapatuloy ang ating discussion dito lamang sa Sports Radio Magazine.
1: This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
14: Alam mo ba, ang 10 minuto hanggang 20 minutong power nap ay kayang magpabuti ng iyong focus, memorya at mood? Sa loob lang ng maikling pahinga, nare-recharge ang utak na katutulong pababain ng stress at pataasin ang energy level mo, lalo na sa kalagitnaan ng araw. Iwasan lang ang sobrang haba ng tulog para iwas antok at hilo pagising. Kaya sa susunod na mapagod ka, ipikit ang mata at mag-power nap. Maikli man, siguradong sulit.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
2: Sports Radio 918 AM.
3: Makalipas ang alas 4 ng hapon, nagbabalik po Just Light for your Sports Radio Magazine. At sa pagpapatuloy ng ating discussion, no, ay dakuan muna natin dahil ang initial batch ng ating Philippine fencing team dumating na po sa New Delhi, India para sa Asian Fencing Championships 2026 na officially starting tomorrow, June 19, and will run until June 24. The first group of 6 athletes is comprised of women's foil fencers Jana Alaysa and Sophia Shikaina Katantan, kasama ang men's saber team na sina Christian Anthony, Christian Jester Concepcion, Kian Nash Felipe, and Eunice Daniel Villanueva. Kabilang din for our women's foil squad sina Olympian Samantha Kyle Katantan and itong si Sloan Elizabeth Paulus. The women's foil and men's saber events will be held on Friday. So malamang darating na rin yung ating women's team, women's foil, completing yung squad. Samantala, in men's foil team, eh nandyan sina Nat Perez, Samuel Tranquilan, si Sean Nicolay Felipe and Louis Marty Schumacher. Samantalang sino Wilito Jose ang mangunguna for the men's pace squad alongside Sean Patrick Lauron, Gian Miguel Bautista, and Lee Agran Ergina. The women's pay team naman, ay nandyan sina Juliana Maria Beatriz Gomez, Alexa Larrazabal, Haniel Abelia, and Ivy Claire Dinoy. And finally, ang women's saber team natin po ay binubuo ni Megan Elizabeth Co, Quinn Dalmasio, Jailene Nicanor, and Ariana Victoria Chu. Good luck to our fencing team. Wala sanang batukang maganap. Samantala ay medyo naadulas itong ating skateboarder at sikat na Filipina skateboarder na si Maisel Paris Aligado as she slipped to number 23 in the latest World Skate Women's Park rankings after her debut campaign sa World Skateboarding Tour Rome World Cup sa Italy. Ang 12-year-old US-based Filipina reached the quarterfinals and finished 19th overall sa kanyang first qualifying event for the 2028 Los Angeles Olympics. Despite the slight dip in the rankings, Aligado remains firmly focused sa kanyang long-term goal na makapasok for the LA 28. The reigning SEA Games champion is set to continue her Olympic qualification journey sa kanyang pagkukumpete sa World Championships Park and Street in Asunción, Paraguay na nakatakda this coming September 3 to 18 at sa WST World Cup Street sa Otsunomiya, Japan slated November 16 to 23. In addition, magre-represent itong si Maisel at the 28th Asian Games for the Philippines in Aichi, Nagoya, Japan this September, her second consecutive appearance in the continental showpiece. In her Asian Games debut sa Hangzhou, the 9-year-old then 9-year-old skateboarder made history as the youngest member of Philippine delegation and advanced to Women's Park Finals, finishing 7th overall. In another development, maganda ang ipinakita ng ating young international master na si Christian Giancarlo Arca sa kanyang naging chess match. Pakita natin yung kanyang naging chess game against one of the youngest grandmasters ng si Faustino Oro. Sa kanilang naging match, no, ay in playing white itong si Arca and he moved with the Reti opening. Ito yung knight to f3 and nag-transition yung kanilang movement. Napakagandang opening po nito for chess dahil nf3 is a flexible hypermodern start for the white and it was a back and forth on the control for the middle, though medyo nanalo for the control na yan si Arca and sa promotion ng pieces medyo nakalamang siya. And na-prevent niya rin, no, despite the defensive playmaking na ginawa nitong si Oro, na-force niya into some errors and some mistakes during the game. And yung kanyang transition in the final minutes, siguro dahil na rin sa time pressure, doon nakakuha ng kalamangan in the position itong si Arca, which eventually led to resignation mula dito kay Faustino Oro. And yung advancement nga nitong si Arca. Yan po ay sa ginaganap na events ngayon. Yan ay FIDE World Rapid and Blitz Team Chess Championship. Congratulations. And going into the round 4 of the matches. Iba-ibang team, hindi yan po national, no? Hindi yan per nation yung mga competitions na yan. And kasama sa mga naglalaro during these games, walang iba kundi si Magnus Carlsen lang naman. Kaya napakalaking opportunity for our Filipino international master itong event na ito to learn and possibly get some highly needed experience in these kinds of competitions. Lalo na federated din itong event to for Rapid and Blitz. Samantala ay patuloy din po, no, na ang development at the Rizal Memorial Sports Complex. Particularly, ngayong araw ay binisita ni

0: Eugene King Cup. Still in tennis, si AJ Lim pasok na sa final qualifying round ng ITF World Tennis Tour na ginaganap sa China. Tinalo niya si Joshua Charlton ng Australia 7-6 and 6-3. Kasunod po yan nung naging panalo niya kay Kasidet Samrej ng Thailand dun sa previous match niya. 6-3-4-1 yung nag-retire. Ito pong kanyang kalaban in the second set of the match. Thomas, marami pang good news. Ang Pilipinas lalaro sa Senior League Baseball World Series matapos magkampyon sa Asia Pacific and Middle East Regional Tournament ngayong araw sa Jakarta, Indonesia. Tinambakan lang naman po ng Pilipinas na nire-represent ng Tanawan City Senior League Baseball Team. Tinalo po nilang Hong Kong. Tinambakan, dinurog. 10-0 is the final score dun sa kanilang naging championship game. Yan po ang ika-apat na sunod na blowout victory ng ating ng koponan. Ha? Kasi nauna, tinalo nila yung Hong Kong din, 16-4. Indonesia 16-0, tapos India 17-0 after nung naging close victory nila laban sa Guam 5-2. So biyahe sila papuntang Easley, South Carolina sa US of A para sa Senior League Baseball World Series na gaganapin from August 1 to 8. Pasok din ng Pilipinas sa Honor of Kings competition sa gaganaping 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya sa Japan. Tinalo ng Cebol team ang Uzbekistan. 2-0 yan sa qualifiers. And yung panalo ng Pilipinas na yan laban sa Uzbekistan ang nagpaakyat sa record nila to 3-0. Okay, so 12-0 ang naging panalo ng Pilipinas dun sa Game 2. To complete yung kanilang journey to qualifying for the Asian Games. Although meron pa silang isang laro sa June 20 against Indonesia, pero ano na yan? Okay lang kahit matalo, pero syempre mas maganda pa rin sa pakaramdam yung manalo, di ba? Samantala, 6:45 PM mamaya magsisimula yung qualifying campaign ng Cebol MLBB team sa pangunguna ni GOAT Carl Teasy. And then andyan din si Kelra. Si Sanford ba yun nandun? O si Sanji? Sanford ano? Si Sanford, si JP. Sino pang nandun? Yun lang yung nakilala kong pagmumukha nila kanina doon sa picture eh. So sila ang mga malalaking pangalan sa MLBB team ng Cebol for the MLBB qualifiers ng 2026 Asian Games. Ito na nakita ko lang kanina. Alam mo ba meron ng Pinoy character sa Street Fighter? Oh, meron ng Pinoy character. Pero ako personally, feeling ko hindi ganoon ka Pinoy yung pangalan ng character na meron sa Street Fighter ngayon. Kasi yung pangalan Yasmin, oh, babae yung character Yasmin. Y A S M I N E. Ewan ko, hindi naman pangalan ba ng ano 'yon? Normal bang pangalan ng ano yun? Hindi yan. Iba yan. Hindi yan. Nakakayamot yan eh. And iba sa Yasmin yung ano, yung bagong karakter sa ano, sa Street Fighter. Ano, parang hindi naman masyadong... Mas maniniwala pa ako pag Tita Baby pangalan nun eh. Kung ginawa nilang Tita Baby, yun sigurado Pinoy na Pinoy daring, no, pare. Tita Baby o kaya Ineng. Diba? Sinong paborito mo sa ano, sa Street Fighter? Si Tita Baby, 'di ba? Mas magandang, mas okay na pangalang Pinoy 'yun. Now si RV John Areglado naman. Oh, Areglado ang kanyang naging laban sa 2026 World Para Athletics Grand Prix sa Tunisia. Silver medal para kay RV John Areglado sa T47 men's long jump. 6.16 meters ang kanya pong naging best result. Pangalawa siya kay Youssef Gamal Abdel Salam Mohamed ng Egypt na nanalo ng gold, 6.64 meters. And then si Boba Ibrahim Boba ng Cameroon ang kumumpleto sa podium, 6.09 meters. Sayang, may 6.05 yung isa pang Pilipino, si Joshua Santos. So, konti lang yung difference dun sa bronze medalist. Ano? So, pang-apat si Joshua Santos with a personal best of 6.05 meters. Ito po yung bahagi ng kanilang paghahanda para sa Asian Para Games sa October sa Aichi, Nagoya in Japan. It's now 6:34, mga kababayan. Mabilis na timeout lang tayo. Magpapatuloy dito po sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Talakalakayan ng mga naganap sa laban. Walang miss. Walang sablay. Lahat bullseye. Dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2. 918 AM.
0: 5:37 po ang oras natin this Thursday afternoon. Nagpapatuloy ang laban ngayong araw sa 2026 Volleyball Nations League Women. Dalawang laro ang nakaschedule. Ano? Alas 4 sa ongoing na to. Dominican Republic laban sa Serbia. Hindi, June 18 pala, sorry. June 18 pala ngayon. So, panalo ang USA laban sa Czechia. 25-17, 25-12, and 25-16. And then, alas 8 mamaya, Serbia versus Italy. So, dalawang laro pa rin. Although yung isa tapos na. USA defeating Czechia in straight sets. And then, later on, we'll have Serbia and Italy. Kagabi, etong Japan, tinalo ang Serbia 20-25, 26-24, 18-25, 32-30, and 15-7. Si Mayu Ishikawa nanguna sa kanila with 24 points. So 5-0 record para sa Japan. Ito namang Serbia, 1-4 ang record. Panalo din ang Italy last night over Czechia, 25-18, 25-21, and 25-22. Ekaterina Antropova led Italy with 21 points. Five:38 oras natin. Let's head over dito sa FIFA Men's World Cup. Nakompleto na po ang all 48 teams ay nakapaglaro na ng opening matches nila. Ano? So, 4 more games ang naganap. 4 more opening games ang idinaos po ngayong araw. We have DPR Congo and Portugal. 1-1 draw ang naging resulta nito. Kagulat-gulat na resulta to para sa Portugal. Siyempre, nandyan yung mga malalaking pangalan eh. Cristiano Ronaldo, hindi ba? Hindi nakascore dito sa kanilang naging laban. Etong Congo, first time sa World Cup in 52 years. And naulit nila yung naging performance ng Cape Verde. Remember, that's also a draw, 0-0 naman yon against Spain nitong earlier this week. So nakuha ng Congo ang kanilang unang puntos sa World Cup after matalo sila dun sa unang tatlong laro nila 52 years ago dito sa World Cup. Ito namang Colombia, tinalo ang Uzbekistan 3-1. So yan yung dalawang resulta in Group K. Si Luis Diaz, merong goal and assist sa unang beses niyang paglalaro dito sa World Cup to lead Colombia. Si Daniel Munoz, also a debutant sa World Cup, ang nagbigay ng unang score para sa Colombia sa 40th minute galing sa pasa ni Diaz. And then later on, Faizulayev Abosbek tumabla para sa Uzbekistan sa 60th minute pero binasag ni Diaz yung tie break na yon 5 minutes later. And then Hamilton Campaz, ito yung naging clincher, yung kanyang goal in second half stoppage time para dito sa World number 13, Colombia. Meanwhile, in Group L, Harry Kane, dalawang beses nakascore sa 4-2 na panalo ng England laban sa Croatia. Etong may sort of history etong Croatia tsaka England kasi back in the 2018 World Cup semifinals, extra time, doon nakuha ng Croatia yung panalo laban dito sa England. And then the last result in Group L, Ghana with a 1-0 win laban sa Panama. So with all 48 teams having played yung kanilang opening matches, uusad na itong kompetisyon. Sabi siguro ng mga teams na naglaro last Friday pa, hay salamat, makakalaro na ulit tayo. O, kasi ano to eh, game number 2 sa group play pa rin. You know? So bukas po yan. In Group A, alas 12 mamaya hating gabi, Czechia kalaban ng South Africa, Mexico naman magkalaban at saka South Korea at 9 in the morning. So sa kanilang previous match, panalo itong Mexico at saka South Korea. Meanwhile, sa Group B, Switzerland versus Bosnia Herzegovina alas 3 po ng madaling araw. And then Canada versus Qatar Bakit magkapareho? 6 a.m. yata ito kung di ko nagkakamali. Now, all four teams, Switzerland, Bosnia-Herzegovina, Canada, and Qatar, naghahanap ng kanilang unang panalo matapos mauwi sa draw yung kanilang previous matches dito sa FIFA Men's World Cup. 5:42 Philippine Standard Time. Magpapatuloy po tayo dito sa postgame after this quick break.
12: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
15: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan.
14: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: We have 10 minutes left dito po sa ating programa. 5:45 ang ating oras, Pilipinas. Balikan natin. Ito pong iba pang results sa German Open. Itong Berlin Tennis Open. So, kahapon yung laban ni Alex tsaka ni Donavicic, yun yung huling round of 32 match. Kasi yung iba pang mga laban, round of 16 na eh. So, later on tonight, eto, ongoing na laban ni number 8 seed Linda Noskova, 6-2, abante si Noskova. Kinuha niya yung first set. Pasado alas 6 ang laban ni number 8 Alina Svitolina against Ava Lees, and then 9:30 PM Carolina Mukova kontra kay Madison Keys. So posible pa tong ano, posibleng mausog pa yung schedule nito. Depende sa magiging kung matagal ba yung itatakbo ng mga mauunang laro, ano? Kasi isang court lang pare-pareho ng ano eh sa Steffi Graf Stadion, isang court lang yung pagdarausan ng round of 16 matches. So, dito sa German Open. Meanwhile, in the Halle Open, sa men's tournament to, today, panalo si number 4, Daniil Medvedev, laban kay Terence Atmani, 6-4, 6-4. That's in the round of 16. So, pasok na siya sa quarterfinals. Okay. Ang makakalaban niya will be Daniel Altmaier, na tinalo si Hubert Hurkacz, 3-6, 6-7, 7-5. Now, the other quarterfinal matchup will be Francis Tiafoe laban kay Felix Auger-Aliassime. Si Tiafoe panalo over Sho Shimabukuro, 6-4, 7-5. Ito namang si Auger-Aliassime, tinalo si Lerner Tien, 6-7, 7-5, and 7-6. Still in the round of 32 ng Halle Open, Ben Shelton, number 3 seed, panalo over Lorenzo Sonego, 7-5-6-3. At si Taylor Fritz, ang kanyang fellow American, defeated Zizou Berg, 7-6-5-7 and 6-4. Now, for today, ongoing itong laban ni Fritz tsaka ni Fabio Marojan. Nasa first set pa lang ito. And then at 6:40 nakaschedule, Ben Shelton against his fellow American si Ethan Quinn. 9:30 Alexander Zverev, ang newly crowned French Open champion, and then kalaban niya si Yannick Hanfmann, ang kanyang fellow German. And 10:40 PM round of 16, Rafael Collignon laban kay Mattia Bellucci. Now, of course, ang susunod na Grand Slam will be the Wimbledon. Magsisimula yan by the end of this month, June 29, tatagal hanggang July 12. Sa women's calendar, kasi ongoing yun tong Berlin Tennis Open, ongoing din ang Lexus Nottingham Open, and then after that, dalawang tour level events, WTA 500 Bad Homburg Open, and then WTA 250 Lexus Eastbourne Open. Dito sa Homburg Open, nasa listed dito si ano eh, si Alex Iala. Tingnan natin dito sa Eastbourne Open kung kasama rin siya sa player list, kasi the last time na nag-compete siya rito, runner up finish yung ano, yung nangyari para sa kanya. So wala siya sa main draw. I also don't see her in the qualifying. Pero dito sa Bad Homburg Open, sa player list nito, dito sa qualifying si Alex Iala. So, two more events. before the Wimbledon. Samantala, sa men's calendar, dalawa after nitong Halle Open, yung Mallorca Championship sa Spain at saka yung Eastbourne Open sa Great Britain. So June 29 hanggang July 12 ang Wimbledon sa London. This past Sunday, we witnessed UFC Freedom 250. Yung naging resulta sa co-main event, panalo si Cyril Gane over Alex Pereira. And then in the main event, tinalo ni Justin Gaethje si Alex Topuria. Now, kanya-kanyang mga statements. Itong mga concerned parties dito after nung naging resulta nung laban nitong weekend. Si Alex Pereira, ito. Hindi magandang ano niya eh. Hindi magandang may sama ng loob ito kay referee Herb Dean. Kasi anong nangyari, TKO finish yung naging pagkatalo niya kay Cyril Gane. Now, dun sa kanyang unang statement after ng pagkatalo niya, nagbuo siya ng sama ng loob dito kay referee Herb Dean. Ang main niya sinabi niya is hindi dinisqualify ni Herb Dean etong si Cyril Gane dun sa laban for landing illegal strikes sa kanyang ulo. In fact, dun sa Instagram post ni Alex, may nagpost siya ng picture nung likuran ng ulo niya. Parang before and after ito eh. So merong mga may mga pula-pulang bahagi ano. So ang pinupunto niya tinamaan siya ng mga illegal elbows netong ni Cyril Gane. At ang pinagpuputok pa ng butsi ni Alex Pereira is that before the fight, kinausap niya actually etong si Herb Dean about the possibility of Cyril Gane committing fouls sa kanilang laban. Now, sumagot si Herb Dean. Sabi niya, walang ginawang mali etong si Cyril Gane. At dun sa kanyang naging statement, pinaliwanag niya kung paano ba yung rule, you know, about the back of the head, yun, mga illegal strikes. Ang pinupunto niya rito, yung nape of the neck, ayan, yung sa leeg, ano? Covers the spine and covers a line. Yung area daw na yan, yung dito sa may baba papunta sa spine. Yan yung ano, yung kumbaga off limits. Foul yan. Kapag yan ang pinuntirya mo, yan ang inatake. Pero fair blow, legal blow, meaning that's according to Herb Dean, kapag yung side and back of the head. Pero yung nandun sa may anong sa may batok, ayan, batok going to the spine, that's illegal, off limits, pero side and back of the head is a fair blow. So yun yung ano, yun yung statement nitong si referee Herb Dean. And sabi din nitong si Pereira, lucky punch yung tumama sa kanya. I don't know kung I personally wouldn't call it a lucky punch dahil talagang sapul na sapul siya ron. And it was inamin naman niya actually nasaktan siya dun sa suntok na yun. I don't know kung bakit tinawag niya lucky punch yan, but ang sabi niya, he will stay at heavyweight. That's yan po ang sinabi ni Alex Pereira. He will be staying sa heavyweight division ng UFC. Imagine mo, Alex Yala, heavyweight division ng UFC. Alex Pereira. Interesting. Sino kayang sunod na makakalaban itong si Alex Pereira dito? I don't know. Parang feeling ko maliit pa rin siya para sa heavyweight eh. Kung ikukumpara mo dun sa mga, you know, matagal lang nagko-compete dito sa heavyweight division. Meanwhile, si Ilya Topuria naman, dun sa kanyang unang statement after niya matalo at mawala sa kanya yung UFC lightweight world title, sabi niya, no excuses, talagang natalo ako rito sa laban na to. Kinongratulate niya si Justin Gaethje. Sabi niya, sabi mo sa akin, mag-iiwan ka ng marka sa mukha ko, and yun ang ginawa mo. Talagang markado ho yung mukha netong si Ilya Topuria. Sarado na nga yung dalawang mata niya eh. Ano, after nung parang round 3 pa lang, ganun na yung nangyari sa mga mata niya. And then after round 4, no excuses, sabi nitong si Ilya Topuria. Although he had his best camp, he was sharp, he was prepared, he was ready, but It was Justin Gaethje's night nitong nagdaang Sunday sa UFC Freedom 250. Yung coach ni Justin, merong magandang observation kung bakit hindi kung ano yung pinakamaling pagkakamali nitong si Ilia Topuria doon sa main event fight nila. Because in round number 2, akala ko makukuha ni Topuria yung laban eh, yung panalo, kasi he knocked down etong si Justin Gaethje at pinuntirin niya, inatake niya yung bodega ni Gaethje. Nako po, ilang malulupit na suntok yung pinakawalan niya. But sabi ng coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman, Topuria basically let Gaethje off the hook by going down for a takedown, by taking Justin Gaethje down. He tried to finish with a triangle armbar yon, tsaka triangle. Pero usually sa mga ganung pagkakataon, nakakapagpahinga yon eh, yung nabugbog. Nakakapagpahinga, and it also stressful yon, straining para dun sa fighter na sumusubok kumuha nung submission finish. Especially kapag hindi niya nakuha. Diba, nakakangalay ng braso yun, nakakangalay ng, ano, ng legs. And so yun yung pinunto nung coach ni Justin Gaethje na si Trevor Whitman. That was the biggest mistake nitong si ni Ilia Topuria. Nasaktan na niya si Justin Gaethje with those body shots. But the problem was, pinili pa niyang dalhin sa ground yung kanilang naging laban. So after UFC Freedom 250, UFC 330 na ang magiging susunod na live event. Ay hindi pala, UFC 329 pala. UFC 329 featuring the return of Conor McGregor in a rematch versus Max Holloway, and then we have UFC 330. Meanwhile, ang ating oras 5:56, 4 minutes bago pa mag-alas 6 ng gabi. And that's it for post-game this Thursday. Up next, Sports 918 kasama si Rhea Arevalo. Bukas po ulit dahil masipag tayo ang tagapagmana, 5 p.m. post-game. Dito pa rin sa inyong one and only Sports Connection. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Bogol. Good evening sa inyong lahat.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
23: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
23: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
28: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
23: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
29: Stop telling us fake news because you're wrong.
23: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
33: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Headlines ngayon.
0: Philippine Standard Time, it's 5:59 p.m. The Commission on Higher Education has approved the Doctor of Medicine programs of Visayas State University in Leyte, Eastern Samar State University, University of Eastern Philippines, Northern Samar, Benguet State University, and Cotabato State University, Cotabato Regional Medical Center School of Medicine. According to CHED, the approval forms part of the government's efforts to increase the number of healthcare professionals nationwide. The Philippines currently has only around 7 physicians for every 10,000 people, below the minimum benchmark of 10 doctors per 10,000 population recommended by the World Health Organization. Following an evaluation by CHED's Office of Programs and Standards Development and the Technical Panel for Medicine, the 5 state universities were found compliant with the agency's requirements for Doctor of Medicine programs. The Land Transportation Franchising and Regulatory Board, or LTFRB, has suspended 24 units of a bus company involved in a road crash in Baguio City. LTFRB Chair Vigor Mendoza II said the suspension is for 30 days while an investigation is underway to determine if there were lapses committed under the rules and regulations of the issued Certificate of Public Convenience. The mishap happened in the early morning of Tuesday, June 6, along Marcos Highway in Baguio City that killed one of the bus firm's employees and left 6 passengers injured. The LTFRB issued a show cause order to the bus firm to conduct a drug test on all its drivers as well as a roadworthiness inspection of the 24 suspended bus units. In news overseas, government forces were the leading perpetrators of violations against children in conflict zones in 2025 for the first time on record. According to a United Nations report, around 38,558 abuses against children last year by all parties to armed conflict with killings were recorded. Israeli armed forces were responsible for the vast majority of those abuses with 9,465. Other countries with the highest number of violations were the Democratic Republic of Congo, Nigeria, Myanmar, and Somalia. That is our top of the hour news. It is now 6:02 in the evening.
30: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
30: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
32: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
32: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
32: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
32: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS
4: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na!
32: Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
10: King of the Road.
9: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
11: Maari bang umusog-usog ng konti?
9: Sakay na!
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Abacada.
13: Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nang.
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
14: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
15: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
14: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
15: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
14: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
15: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
16: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
17: Miss Philippines!
15: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
14: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most tenors are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
15: Ang trahedya naman, if you've read Noli Matangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura.
14: It sure is. Now that's a quick look at cultura, because our culture is cool.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
16: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
12: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
17: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
18: Anong nangyari?
17: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
19: Ako sir, ambulance driver ako.
18: Ambulance driver?
19: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
16: Mayroon po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
18: Dahil hindi na umabot.
19: Nag-bleeding dahil natin nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
16: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
18: Makapal yung semento.
16: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
18: These ganito are the reinforcements.
16: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
12: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
18: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito ng father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
21: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
22: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
21: Kanilang strengths and assets.
22: Pag-uusapan yan.
21: Kasama si Ria Arevalo.
22: Let's go team!
21: Sports 918.
24: 13 minuto makalipas po ang 6 ng gabi. Magandang Webes ng gabi, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama ninyo hanggang alas 8 ng gabi sa ating pagtatanghal ngayong araw po ng Webes, June 18, 2026. Oh, marami tayong mga pag-uusapan ngayong gabi dahil last night, muling nakamit ng Barangay Ginebra ang corona ng PBA Commissioner's Cup. Ay, pagkahaba-haba man ng prosesyon sa Ginebra pa rin pala matutuloy. At nakamit po ng Barangay Ginebra ang kanilang unang kampiyonato in 3 years. So, ilang conferences? Pito? Pitong conferences yata yung nakalipas. No, huli nilang kampiyonato is dito sa same tournament or same conference. So, pag-usapan natin ang naging panalo ng Ginebra Gin Kings. Tatak ng tapang tatak Barangay Ginebra. At yung Justin Brownlee, talagang ibang klase. No, 10 taon na namamayagpag bilang import, bilang reinforcement ng Barangay Ginebra. Talagang pinatunayan ni Brownlee na kanya ang Commissioner's Cup. So, atin pong pag-usapan yan sa ating programa na napapakinggan nyo po sa ating himpilan 918 kHz sa inyong mga radyo. Pwede rin nyo pong mapakinggan sa PBS Receiver app. So, pwede nyo pong i-download sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets, yung PBS Receiver app para anytime, anywhere, pwede nyo pong mapakinggan yung mga programa. Hindi lamang sa ating himpilang sports radio, pati na rin yung mga iba pang himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Pwede po yan ha, sa naka-iPhone, pwede rin sa mga Android phones and gadgets. So, basta meron kayong internet connection para makapakinig po kayo ng ating mga programa. Okay, so mamaya po ating ibabahagi sa inyo yung mga naging developments last night no, sa bakbakan ng Barangay Ginebra at TNT Tropang 5G. So, bagong kampiyon para sa PBA Commissioner's Cup ang Barangay Ginebra dahil inagaw nila sa last year's champion, TNT, yung titulo nito pong Commissioner's Cup. Samantala, pinangalanan na rin ang mga manlalaro na bubuo sa ating Gilas Pilipinas Men. Sila po ay naghahanda para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, away games yung mga naghihintay sa ating pambansang koponan. And kilalanin natin sino-sino ba mga players na yan na pinangalanan na ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Kasi ilang araw na lang din, no? Magsisimula na po yung third window nitong Asian Qualifiers. And very important to kasi yung top 3 sa bawat grupo, yun po ang uusad sa next round ng Asian Qualifiers. So, ang Pilipinas ay nasa ano naman tayo, no? Magandang pwesto naman tayo. Although, crucial yung dalawang mga magiging laban din natin. Kasi nag 2-0 tayo, diba sa first window, and then, kalaban natin that time, Guam. Kung maaalala ninyo. And then, nung next window, pareho tayong na, teka lang, natalo ba tayo pareho doon? Medyo nakalimutan ko na. So, nakalaban kasi natin at home, diba? New Zealand and Australia. So, kaya yung susunod na dalawang mga games sa away games na yan, no? Sa baluarte ng kalaban. And may mga players tayo na hindi po makakapaglaro for our Gilas Pilipinas Men. Nauna nang nabanggit nga si Calvin Oftana, di ba? Magpapasurgery. So anyway, mamaya po ating talakayin yan dito sa ating programa. And no, aside from that, yung patuloy na kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa Berlin Open. So kahapon, 'di ba, na duplicate niya yung kanyang victory against Donna Vekic And with that, umabante sa round of 16, itong si Ayala, kung saan makakatagpo niya, mukhang ano to, rematch nila ni Elena Rybakina. Okay, world number 2, Rybakina. So, ating pag-usapan yan, yung laban po ng ating Philippine Men's Artistic Gymnastics Team. Sila po'y masabak sa aksyon ng Asian Men's Artistic Gymnastics Championships and iba pa mga balitang sports. So, yan po ang inyong matutunghayan sa ating pagtatanghal ngayong gabi.
32: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo.
21: Let's go, team!
32: Sports 918.
21: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
24: 19 minutes after 6 PM, talakayin na natin ang pinakamainit na balita. At talaga namang nagbubunyi ang buong barangay dahil muli pong nakamit ng Barangay Ginebra Gene Kings ang kampyonato ng PBA Commissioner's Cup. So last night sa kanilang naging Game 7 ng TNT Tropang 5G, nakamit ng Ginebra ang 88-76 na panalo. So they outplayed TNT Tropang 5G 88-76 sa Game 7 para maagaw ang titulo ng PBA Commissioner's Cup. So ito po ang unang titulo ng Barangay Ginebra since January 2023. Noong January 2023, yun po yung naging huling laban naman ng Ginebra at ng Bay Area Dragons. No, dahil yun yung last championship ng Ginebra. Game 7 din yun. Diba sa Bukawi, Bulacan, sa Philippine Arena. So, that was the last time na nanalo ng kampyonato ang Barangay Ginebra. And then, after that, they relinquished the Commissioner's Cup title. Hanggang sa, ito nga po ang huling kampyon ng conference na ito ay ang TNT Tropang 5G. Sa harap ng 24,617 na mga manonood ay talagang nangibabaw ang lakas nitong Barangay Ginebra. No, para nga po sa kanilang laban last night. And that last championship, no, tatlong beses nakatungtong ng finals yung Gene Kings. Pero lagi silang nauunsyami. No, they lost their last three final series to TNT Tropang 5G. Kaya naman talagang binawian ngayon nila itong Tropang 5G. And na snap ng Ginebra yung skid na yan by dethroning the TNT Tropang 5G na yun nga po, no, na, well, talagang kinungulang last night . No, hindi nila napigilan Justin Brownlee na kumamada ng 30 puntos at 14 rebounds sa game number 7, kabilang po yung 16 points sa second half para pangunahan ang atake ng Ginebra. Lumamang sila sa laban sa pamamagitan ng 48-29 run na bumura dun sa halftime deficit na hawak ng Gene Kings. So, nung mga nakaraang games, grabe naman ang effort talaga nitong si Brownlee, no? Talagang binitbit niya ang Ginebra. He scored 50 plus points dun sa mga nakaraang games dito sa serye. And last night, marami naman siyang mga nakatulong. Nakatuwang sa kanilang title-clinching game. Aside from the 30 points, nabanggit ko na rin, no? 14 rebounds, 5 assists para kay Justin Noy P. Na pinatunayan na siya po ay talagang walang kakupas-kupas. Biruin ninyo, dumating sa PBA with Barangay Ginebra. Ito si Justin Brownlee, 2016. Oh, 10 years after, abay siya pa rin ang namamayagpag pagdating sa mga imports. Kumbaga siya yung batayan, no, sa mga reinforcements dito sa PBA. Kahit na itong conference na ito ay binabanderahan ng mga napakatatangkad na mga imports. Oh, yung 6'6" na import sa katauhan, ito si Justin Brownlee. Siya pa rin ang nagwagi sa dulo. So, syempre aside from Justin Brownlee, yung kanyang mga teammates, kanyang naging katuwang dito

Ah, nakakalmot yung mata. Ay, hindi naman mata mismo, yung ilalim ng mata. No, ang daming mga pinagdaanan din ni Scotty. Pero hindi bumitaw. Parang kunin ang panalo at matulungan ang Ginebra na makabalik sa trono nitong PBA. Samantala, RJ Abarrientos finally nakamit na at natikman na ang tamis ng kanyang unang PBA championship. Last night, naglapo ng 13 puntos si RJ Abarrientos para nga rin tulungan ang Barangay Ginebra sa kanilang laban kontra TNT. So, yan yung top 3 scorers ng Ginebra. Of course, other scorers last night, Troy Rosario, naka 13 puntos. At yung mga dunk ni Troy Rosario, talagang pangdiin, no, doon sa kanilang performance. Japet Aguilar, 7 markers. Si Nards Pinto, aba, hindi matatawaran yung role na ginawa nitong si Nards Pinto. Nagtala po siya ng 6 na puntos. Napakahalaga niyan dahil he took over RJ Abarrientos nung nag-commit ng flagrant foul 1 si Abarrientos. Siya yung pinalit at quality minutes yung kanyang pinovide. No? Nakapagtala po siya ng huge three-pointer with 3 minutes and 0.4 seconds remaining sa ball game. Parang medyo, 'di ba, maging steady yung Barangay Ginebra, and they led previously, ano, 3 points lang eh, naka-3, di naging 6 ngayon. So medyo malaki yung ano, yung gap, lumaki yung gap. No? At nung bumalik si Abarrientos, so ayun na. Nagtala pa ng 3 pointers again itong si RJ. No? And kaya lumamang po by 9 points with under 2 minutes, 1 minute and 59 seconds na lang eh yung natitirang oras that time. Para nga po tulungan ng Ginebra na makumpleto yung kanilang pagkopo ng kampiyonato. Okay? Then walang puntos sina Jeremiah Gray, si Stephen Holt and si Ralph Koo. Just the same, di ba? Hindi lang naman last night yung effort eh. Siyempre, yung mga previous games pa nila. At saka sa practices. So, napakahalaga din ang preparasyon para nga ma-execute mo na maayos, di ba? Yung play ninyo during the game. And doon pa mapasok yung iba pa mga manlalaro. No, dahil kahit hindi nakapaglaro mismo sa mismong game, diba? Eh, sa practice, ang laki ng ano niyan, ng contribution niyan to prepare their starters or their stars. No? So, anyway, yan po yung 80-80 points ng Barangay Ginebra. Para naman sa TNT Tropang 5G, Chris McCullough, 28 points. And Jordan Heading, maganda yung laro ni Jordan Heading kagabi. But unfortunately, nagpapatuloy ang kanyang pag-iintay sa kampiyonato dito sa PBA. No, 21 points na naitala nitong si Heading, habang naka 15 puntos si RR Pugoy. So, ang TNT Tropang 5G ay lamang ng 7 puntos nung halftime. Kaya lang, hindi nila na-sustain, no? Nakahabol din yung Ginebra eh, nung second half. At nakuha na nito ang control nung third quarter. So, sayang, hindi na sustain ng TNT yung kanilang pag-control sa laban sa unang, diba, first two quarters of action. Anyway, 5 points from Calvin Oftana, 4 points mula kay Aurin. Ray ng Batak was limited to only 3 points, and then the rest wala ng puntos. So, yan po yung 88-76 na tagumpay sa game number 7 ng Barangay Ginebra. And for Ginebra, again, this is their first championship in 3 years. No? They ended a 3-year 7 conference losing spell. No? And overall, 16th overall championship ng Ginebra. Itong season 50 Commissioner's Cup crown, and
na-extend pa

0: ni Coach Tim Cone ang kanyang league record for most wins by a coach to 26 titles. Wow, talagang winningest coach in PBA history. Okay, so yan po yung mga ilan pa sa mga significant numbers. Ayan, Coach Tim Cone, wala talagang kakupas-kupas din. Talagang another title, no, sa kanyang belt na isubi ni Coach Tim Cone. So, sana'y maging ano to, ha? Maabao ni Coach Tim Cone at ng mga players natin, 'di ba, sa Barangay Ginebra na magiging bahagi ng Gilas Pilipinas yung momentum ng panalong ito. Pagpunta nila, na pagsabak nila sa aksyon sa Asian qualifiers. Pero mamaya na natin pag-usapan 'yun dahil syempre ibabahagi po namin sa inyo ilan sa mga naging panayam sa mga personalities last night after the finals ng PBA. So, unahin muna natin yung mga interviews kasi medyo mahaba yung post-game presser. Syempre, ninamnam ng mga kasama natin sa media yung pagkakataon na, di ba, makapagbato ng questions, no, sa mga kampyon na Barangay Ginebra Gene King. So, unahin muna natin mga individual interviews. So, siguro ang una nating ibahagi sa inyo, okay, ay si Japet Aguilar. Nako, si Japet ang pinakamatagal na yatang nandito sa Barangay Ginebra, no? Definitely napakasaya niya dahil another championship ang kanyang nakamit. So, pakinggan natin, panoorin natin Japet Aguilar ng Barangay Ginebra.
1: All right, we have the champion, Japet Aguilar. Japet,
2: ano, natapos din. Yeah.
1: Your thoughts on this hard-fought series, as we can see?
3: Definitely, ano, credit sa Token Tech sa magandang series, umabot ng Game 7. Yun, ano, gusto talaga magbigay ng credit sa Token Tech kasi talaga piniga. Talagang, ano, talaga, maganda yung series na to. So,
1: siguro follow ko sa pagpiga kasi it's a physical series sa all throughout. So specifically itong Game 7, could you talk about yung executing yung championship composure nyo, lalo na ng third and fourth quarter, when you pulled away and TNT attempted to come back?
3: Yeah, like, talaga, like sinabi ko before, very unpredictable si Coach Chon. Grabe yung mga adjustment niya sa defense niya. Like kunyari yung big pababantay niya kay RJ, very ano, talagang it's ano, it's a chess match talaga. But then again, umabot na ng ano, ng Game 7, so lahat na ng adjustment parang kumbaga ano na nagawa na. So ayun, so during the game, kung ano man yung ano, kung ano man yung adjustment nila na ano na parang na-expect na rin namin. So and then at the end of the day, yung talagang yung limang guys na lumaban, ang talaga ano, credit talaga sa kanila kasi sila yung lumaban eh. Sila yung naglalaro ng heavy minutes, so sila talaga yung lumaban para sa amin.
1: And siguro finally, na-break niyo yung two-year title drought niyo. For you personally, gano'ng halaga ito? And of course, syempre, moving forward na makapagdagdag pa ng championship sa iyong resume.
3: Yeah, unang gusto namin muna i-enjoy ito. And yun, we felt like yung mga previous series namin with Talk and Text, yung odds wasn't in our ano, favor. Like, yung mga injuries na nangyari during the series with Justin, and medyo bugbog kami dahil sa ano, Gilas. But ngayon ano, healthy, medyo yung favor na sa amin. Pero again, what a team ano, Token Text is, talagang hirap talaga. So ano, congratulations sa amin, so
1: Commissioner's Cup champion Japet Aguilar.
3: Yes,
1: thank you very much.
3: Thank you.
0: Maraming salamat. Ayan po si Japet Aguilar. Parang hindi pa rin kumbaga ma-describe ng husto ni Japheth eh, dahil very overwhelmed siya, no, with that victory ng Barangay Ginebra. Napakahirap na kalaban ni na Coach Shot Reyes and TNT Tropang 5G, kaya hats off din si Japheth Aguilar sa TNT. Talagang pinigadaw sila, no, bago nila makuha yung corona nitong PBA Commissioner's Cup. We have 35 minutes after 6 p.m. So, we'll just take a break. And then sa ating pagbabalik, alamin naman natin ilan sa mga reaksyon ng mga players ng TNT Tropang 5G. Of course, TNT is the runners-up nitong Commissioner's Cup action. And alam naman din natin yung pinagdaanan ng TNT. Eh, akala ng lahat maliligwak na sila, malalaglag na sila, di ba? They are the 8-seeded team, but they, kumbaga, they were able to win against the top-seeded team na NLEX Road Warriors. And then sa semifinals, no, maigpit din yung naging laban nila ng Meralco Balls. And nawala pa si Bolbol, ang kanilang import. Talagang doon pa lang eh, nadiskaril na yung campaign nila. No, but hindi sila bumitaw. Parang nga po makatungtong sa finals at pahirapan pa. Bigyan ng magandang laban itong Barangay Ginebra. So ating pag-usapan yan at ibabahagi namin sa inyo yung mga interviews kina RR Pugoy, Jordan Heading sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Hello po, ito po si Rani Del De Ocampo ng TNT Tropang 5G at Gilas Legends, ang inyong pambansang siko. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Mabuhay po kayo, Sports Radio. At salamat sa inyong pagmamahal sa sports, ang nag-iisang sports radio station. 918. Maraming salamat, all the best and more power. God bless.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Sports Radio 918 AM.
12: Sports 918.
11: Kasama si Ria Arevalo.
12: Let's go team!
11: Sports 918.
0: 20 minutes to go before 7 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Patuloy pa rin yung ating pagtalakay dito nga po sa kampyonato ng Barangay Ginebra sa PBA Commissioner's Cup Season 50. Again, Barangay Ginebra won against TNT Tropang 5G 88-76 para angkinin ang korona nitong Season 50 PBA Commissioner's Cup. Congratulations sa Barangay Ginebra Gin Kings and hats off naman din tayo sa TNT dahil katulad nga ng binabanggit natin, napakahirap din po nung naging journey ng Tropang 5G para makatungtong sa finals and they really fought hard, no? Unfortunately, sa Game 7, dun lang, no, na naungusan sila ng Barangay Ginebra. And for the side ng TNT, Tropang 5G, atin pong pakinggan ang mga naging panayam ng media, kina RR Pugoy, isa sa mga players, key players ng TNT, especially nung nagkaroon na nga po ng injury si Calvin Oftana, di ba, hindi siya nagagamit. So, si RR Pugoy talaga bumalikat nung scoring. And last night sa Game 7, Jordan Heading, isa rin sa mga bumalikat sa opensa ng TNT. So, narito po sina RR Pugoy and Jordan Heading ng TNT Tropang 5G.
13: Yun nga eh, napakasakit kasi tatlong sunod na kami talo sa finals, but still grateful pa rin kasi umabot kami dito kahit ang daming pinagdaanan sa team, umabot pa rin kami dito. Lalo na ako, grateful ako kasi natapos ko din, wala na injury. Thank you.
14: Sa lumang matay ng 7 eh, lang nag-takeover yung
13: yung run nila, yung puro foul counted ata yun, yung mga fouls. So, ganun talaga. Credit din sa Ginebra. Yun nga eh. Yun din yung namin eh. Natapos ko nga, wala na akong injury, kaso lang yung iba na-injured din. Pero that's part of the part of the game, part sa team namin, so talagang tingnan namin.
15: Coach, sorry ko natanong lang, pero ka-frustrating na was it lang tatlong sunod na finals na yata na medyo pinakinakos?
13: Yun nga, nakaka-frustrate kasi tatlong sunod-sunod na. So, but yun nga, sabi ko grateful pa rin kasi andito kami.
16: Thank you. I'm very sorry for this finals loss, but individually you really fought it all. Your thoughts on this loss, please. It's devastating.
17: We wanted that one. We needed that one. And it got away from us. That sucks.
18: Jordan, and the team had injuries on three players. I think make a wrong thing.
17: I mean, look at who was injured, man. Jason Castro, Calvin Oftana, Brandon Goyles Rossi. Those are three elite basketball players, so we missed them a lot. But I was thankful that Calvin and Brandon were able to, you know, sacrifice their bodies and give us some good quality minutes tonight. But we absolutely missed the healthy versions of those guys.
18: Jordan, personally, first championship and you did from you again.
17: What's a not winning championship?
18: Yeah.
17: Shit. It sucks. Like, not, yeah. Doesn't get easier. Well, you've got to keep the faith, you know, go back to work, get back on the horse and have faith that, you know, we're going to break through, I'm going to break through, and just keep getting better and hopefully sometime we'll, you know, we'll win a championship soon.
1: Jordan Salamat, thank you. Sports 918.
0: Maraming salamat po. Iyan sina RR Pugoy and Jordan Heading. So, napakasakit. Yan ang description ni RR Pugoy. Samantala si Jordan Heading naman, devastating. Yan yung feeling niya, no, after that loss dito sa PBA Commissioner's Cup Finals. So, unfortunately, there can only be one team and Barangay Hinebra po ang nakasungkit ng corona. O ilang beses na rin namang, di ba, natatalo ang Hinebra sa kamay ng TNT. Ngayon bumawi sila. And last night, sa naganap na finals, by the way, Justin Brownlee, ikapitong kampyonato na po ni Justin Brownlee sa PBA. Itong kanilang Commissioner's Cup title. The 7th PBA Championship para kay Justin Brownlee. And ang nakasaksi ng tagumpay na yan ng Barangay Hinebra, napakaraming tao. New all-time attendance record ang naitala ng labanang Hinebra at TNT sa PBA Commissioner's Cup Finals Game 7. Sa Mall of Asia Arena naganap yung ball game last night and humakot ng 24,617 na mga manonood ang bakbakang ito ng Hinebra at ng TNT. At yung mga fans ng Hinebra, I'm sure karamihan dyan, mga fans ng Gene Kings, talagang di nila pinalagpas ang pagkakataon na makita ang Coronation Night ng Barangay Hinebra. First League Championship after 3 years and 16th overall crown ng Barangay Hinebra. So, yung attendance last night ay bumasag sa previous record na 23,616 during Game 7 ng 2015 to 2016 Philippine Cup Finals between San Miguel and Alaska. Okay, so wow. Napakaraming dumayo sa Mall of Asia Arena para nga po saksihan ang panalo ng Barangay Hinebra. Yung mga nanood ng labanan ng Hinebra and Bay Area Dragons sa Philippine Arena noong 2023, mas malaki pa rin yata yung dami ng tao na nanood doon eh. Kasi yung capacity rin naman ng Philippine Arena, mas malaki kesa sa Mall of Asia. Anyway, talagang blockbuster ang naging Game 7 between Hinebra and TNT. So, congratulations sa Gene Kings sa panalong ito. Okay. We have 12 minutes to go before 7 p.m. Ibabahagi po namin sa inyo yung post-game press conference. Siguro sa second hour ng ating programa. Pakinggan natin ang pahayag ni Coach Tim Cone, the winningest coach in PBA history and ang finals MVP na si Scotty Thompson. So mamaya, babalikan natin yan ha. Dito sa ating programang Sports 918.
19: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
20: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
2: Hindi ko na Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
3: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
2: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
3: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
2: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
3: Nanay naman, eh.
22: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
23: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
24: Sports Radio 918 AM.
25: Sports 918.
26: Kasama si Ria Arevalo.
27: Let's go team.
26: Sports 918.
0: Nagbabalik tayo dito sa Sports 918 at mamaya sa second hour ng ating programa, ibabahagi natin sa inyo yung buong press conference with the champion team, Barangay Ginebra. Pero dito muna tayo sa pagsisiwalat nga po ng lineup ng Gilas Pilipinas Men para sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, ang mga miyembro ng newly crowned PBA Commissioner's Cup Champion, Barangay Ginebra, na sina Justin Brownlee, Scotty Thompson, RJ Abarrientos, at Troy Rosario ang mangunguna dito nga po sa Gilas Pilipinas Men na sasabak sa aksyon ng third window ng Asian Qualifiers. So, si Thompson at saka si Brownlee ay bahagi po ng Gilas team dun sa first two windows, last November and February. Diba? Nakasungkit tayo ng 2-0 record sa first window and then sinundan natin yan ng dalawang talo. Nung second window. Kaya ang record ng Pilipinas sa Group A action is 2 wins, 2 losses. Natalo tayo sa kamay ng New Zealand at saka ng Australia sa home games natin last February. Kaya ang target ni na Coach Tim Cone, makamit ang mga panalo sa away games ng ating koponan. Okay? So, si Brownlee Thompson, holdovers mula dun sa team natin nung first two windows. Si RJ Abarrientos, naglaro po ng first window, nung second window, hindi siya na-line up. Troy Rosario naman, nagbabalik sa national team after 4 years. Kasi yung previous inclusion ni Troy Rosario, sa reserve list siya eh. Hindi siya talaga napupunta sa final 12-man lineup. So ngayon, kasama na siya dun sa 12-man lineup ng ating Gilas Men. And makakasama nitong mga Gilas or ng mga Ginebra players na nabanggit natin ang ilang pang miyembro ng ating koponan. Of course, nandyan sina Mike Phillips. Aba, debut ni Mike Phillips for our national team after ma-reclassify po siya ng International Basketball Federation. So, naging local player, no? Not kasi nung una na consider naturalized siya, but sa reclassification, so itong ating 6'8" player, big man na si Mike Phillips ay considered as local player. Nagbabalik din sa national squad si Justin Baltazar after 5 years, muli pong sasabak sa pambansang koponan itong si Baltazar. And then Ilan pa sa mga holdovers from the previous Gilas Men lineup natin. Junmar Fajardo, Carl Tamayo, AJ Edu, Chris Newsom, Kevin Kembao, and Dwight Ramos. Yan po ang 12-man roster ng Gilas Pilipinas Men for the third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So we will face New Zealand sa Auckland sa July 3. Bago po, makaharap naman natin ang Australia sa July 6. So, puro away games ito. And bit-bit ng Gilas ang 2-2 win-loss record. No, although, nag-qualify na tayo sa second round ng qualifiers, gusto pa rin natin, di ba, na makuha yung panalo para mapagpag natin yung mga pagkatalo natin sa Australia at New Zealand. Mahirap na kasi, carry over din yung record natin sa first round kasi ang tawag dito, tatlong windows first round. So, carry over yung win-loss record natin sa first round patungo second round ng qualifiers. Kasi sa second round ng qualifiers, yan na yung magkakaroon ng group E and F. And I think ang makakasalo natin sa group E sa second round ng Asian qualifiers ay yung mga teams na nasa Middle East. No, although na postpone po yung mga games nila, 'di ba, no nakaraang window. So hopefully matuloy na this time around. Maghahabol sila ng mga games. Yung group C binubuo ng Jordan, Iran, Syria and Iraq. At nakakatatlong games pa lang tong mga teams na nasa group C. So doon naman sa group B, nandiyan ang Japan, Korea, China, and Chinese Taipei. Mga teams nagsama-sama, mga teams ng East Asia, nasa Group B. Samantala, Middle East teams din po, yun nasa Group B. Lebanon, Qatar, Kingdom of Saudi Arabia, and isang South Asian team na India. So, yan po yung mga groupings din sa Asian qualifiers. And hindi natin makakasama pa rin si Kai Soto, si Quentin Melora Brown, wala rin po. Calvin Oftana is also not with the team because after nitong finals nga ng PBA, magpapasurgery si Calvin Oftana. So, yun yung mga mamimiss natin sa Gilas Pilipinas roster. Okay, 3 minutes to go before 7 p.m. We will take a break and then sa second hour ng ating programa, marami pa tayong mga tatalakayin campaign ni Alex Ayala, yung press conference nga po ng champion team Barangay Ginebra with Coach Tim Cone and Scotty Thompson and yung campaign naman ng ating mga gymnast. No, sa kanilang aksyon sa Asian MAG Championships. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman,
9: ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Headlines ngayon.
13: It is now 7 p.m. and here are our news. House Committee on Social Services Chairperson and Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario denied claims that disagreements over the proposed anti-Apple provision caused delays in the ratification of the bill seeking to institutionalize the Assistance to Individuals in Crisis Situation or AICS program. AICS is an existing program of the Department of Social Welfare and Development that provides immediate assistance to indigent and vulnerable Filipinos facing unexpected crisis. Almario said the House of Representatives did not block the inclusion of the provision and has no intention of allowing the program to be used for political purposes. According to Almario, the measure already contains safeguards similar to Section 19 of the 2026 General Appropriations Act, which explicitly prohibits elected officials, candidates, and political parties from participating in or influencing the release of financial assistance. In Pampanga, the Department of Labor and Employment has ordered the owner and contractor of the collapsed building project in Angeles City, Pampanga to pay 11.7 million pesos in labor-related liabilities and administrative fines. Following its investigation, the agency found that Jackson Lim and Golden Years Construction and Steelworks Corp. were liable to pay around 1.1 million pesos for labor standards violations and 10.3 million pesos as administrative fine for willful violation of occupational safety and health standards. The investigation revealed that workers continued to perform construction work despite the existence of a DOLE-issued work stoppage order, exposing them to dangerous conditions that could result in serious injury or death. DOLE also found multiple labor standards violations, including non-payment of wages and statutory benefits. Workers were reportedly deprived of proper compensation for work rendered on rest days, Saturdays, and holidays and were subjected to wage underpayment. In our news overseas, the Strait of Hormuz, a vital oil route, will be completely open by Friday following a peace agreement between the United States and Iran. The reopening of one of the world's most important energy choke points will mark a major step toward ending months of deadly conflict and economic turmoil triggered by U.S.-Israeli strikes on Iran in late February. This as three oil tankers and two cargo ships carrying goods had passed through the area that had been subject to a U.S. naval blockade. The U.S., Iran, and mediator Pakistan said the peace agreement was to be signed Friday in Switzerland. In our sports news, here's a recap of match day 7 of the ongoing FIFA World Cup. Portugal and DR Congo settled for a 1-1 draw. England defeated Croatia 4-2. Ghana squeaked past Panama 1-0. And Colombia prevailed over Uzbekistan 3-1. Match day 8 tomorrow, Philippine time will feature Czech Republic versus South Africa 12 midnight in Atlanta. Switzerland versus Bosnia and Herzegovina 3 a.m. in Inglewood. Canada versus Qatar at 6 a.m. in Vancouver. And Mexico versus South Korea at 9 a.m. in Guadalajara. That's our news. I am Matthew Pacheco for Sports 918. Our time, 3 minutes past 7 in the evening.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
20: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
14: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
15: Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
16: Ano nangyari?
15: Sumimplang ko talaga. Lahat kami may sakay.
17: Ako sir, ambulance driver ako.
16: Ambulance driver?
17: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
14: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulance.
16: Dahil hindi na umabot.
17: Nag-bleeding dahil sa malubak. Hindi namin namalayan, napatay na pala.
14: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
16: Makapal yung semento.
14: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
16: These are the reinforcements.
14: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
16: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko. Kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
18: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa.
27: Sports Radio number 1.
28: Sports 918.
0: 8 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Muli, magandang gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918. At ako po si Ria Arevalo. So until 8 p.m. tayo dito sa ating programa ngayong araw po ng Webes, June 18, 2026. And bago natin balikan yung championship ng Barangay Ginebra Gene Kings sa PBA Season 50 Commissioner's Cup, eto, pag-usapan muna natin yung ilan pa sa mga balitang sports. And of course, nakatutok din tayo, nakaabang tayo sa magiging kampanya. Pagpapatuloy ng kampanya ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala. Kahapon po ay tinalo niya si Tita Donna Vekic. So, na-reassert ni Alex ang kanyang mastery kontra Donna Vekic sa Berlin Tennis Open sa Germany. WTA 500 tournament po ito. Tsaka kagagaling lang ni Vekic ha, sa championship run. So, kahapon, naon siya mipo siya nitong si Alex Ayala, 7-5, 6-4. So, dahil dito, mabante sa round of 16 ng tournament ang ating world number 35 Filipina netter. And ang panalo ni Alex ay ikatlong tagumpay niya kontra kay Donna Vekic. She previously defeated the Croatian sa ASB Classic sa Oakland and nanalo rin si Alex sa isang exhibition match kontra Vekic noong January din taong ito. So, ang makakaharap ni Alex sa round of 16 ay ang second seed and world number 2 na si Elena Rybakina ng Kazakhstan. So, mabigat na hamon ito para kay Alex Ayala. Si Rybakina po ay nag-intay sa winner nung laban ng Ayala and Vekic. Nabigyan siya ng first round bye. And nakatakda po ang kanilang salpukan mamayang alas 11:30 ng gabi. So, Philippine time, 11:30 p.m. Philippine time, ang laban ng Ayala and Rybakina. So, hoping tayo na makausad sa round of 8 quarterfinals, no? Itong si Alex Ayala. If she will be able to topple itong world number 2 na si Rybakina. So, ito po ang ikalawang pagharap sa pagitan ni Ayala at Rybakina this season. Ang reigning Australian Open champion ay nanaig sa kanilang previous encounter sa Italian Open last month kung saan na tinalo po niya si Alex 6-4-6-3 sa round of 32 noong Italian Open. So, kailangan makabawi si Alex. Diba? Later sa kanilang pagharap dito po sa WTA 500 Berlin Tennis Open.
28: Sports 918.
0: Samantala, sa larangan naman po ng gymnastics, ang ating Philippine Men's Artistic Gymnastics Team sa pangunguna ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo ay na-assign sa Subdivision 2 ng competition. No? Sa pagbubukas po nitong 13th Senior and 19th Junior Artistic Gymnastics Asian Championships sa Zunyi, China. So, kasama ng Pilipinas sa Subdivision 2, ang Australia, Sri Lanka, Iran, Jordan, and Qatar. So, kanina po nagsimula na yung competition with the senior team competing and then yung all-around finals and apparatus qualification rounds. So, ang awarding ceremonies naka-schedule later today. Okay, ang bilis rin pala, no? Dire-diretso, opening ceremonies. Kailan yan? Okay. So, yan po yung ano, yung oras. I think yan yung oras nung mga laban. So, 9:20. Opening ceremonies kanina umaga and then 10 o'clock yung Subdivision 1. Ang nasa Subdivision 1, mga bansang Vietnam, Thailand, India, Malaysia, Singapore, North Korea, Hong Kong, Mongolia, and I think Bangladesh tong isa. Tapos 2:30 p.m. ang Subdivision 2 na kinabibilangan po ng Pilipinas. So Australia, Sri Lanka, Iran, Jordan and Qatar. And Subdivision 3 will be at 7:30 p.m. Japan, China, Kazakhstan, Korea, Taipei, and Uzbekistan. So after all the subdivisions, malalaman na natin kung sino yung mga makakatanggap ng recognition or ng award, no, for this day one of action. senior team and all-around finals and apparatus qualifications. Ay, yung mga marks nila or efforts din nila, yung scores nila no sa iba't ibang apparatus, magdidikta naman ang kanilang chanceng makausad sa kumbaga doon sa susunod na competition, which is the individual competition. Okay? So, good luck sa ating team. Again, pinangungunahan po sila ni Carlos Yulo. Nandyan din si Carl Eldru, yung nakababatang kapatid ni Carlos. And nasa team din natin sa seniors division, si Juancho Miguel Besana, Justin Ace De Leon, si John Ivan Cruz, and Zachary Nunez. So, sila po yung bubuo ng ating men's seniors team, no? Artistic gymnastics team. Samantala, yung junior mag team naman natin ay binubuo ni na King CJ Pernia, nandiyan po si na Hilarion Palies III, and then si John Anthony Palies, si Rodrigo Woods, Joshua Matito, and Mark Nathan Aison. So, sila po yung ating team naman sa juniors division. Kasi magkasabay yung competition, no? Seniors and juniors, simultaneous. Okay, simultaneous yung kanilang duration ng competition. Okay? At syempre, kasama po ng ating koponan, gumagabay sa kanila, aside from their coaches, ay ang Pangulo ng Gymnastics Association of the Philippines, si Ma'am Cynthia Carrion. Okay, so good luck sa ating men's artistic gymnastics team. Okay, samantala, congratulations naman sa ating Philippine trampoline team. Nagpamalas po sila ng impresibong performance sa katatapos lang na Singapore Open 2026. Aba, total of 5 golds. Teka lang. 5 golds, 2 silvers, ayun, and 1 bronze medals ang kanilang nahakot. No, pinangunahan ni Mark Edward Ramirez ang paghakot ng Pilipinas ng gintong medalya. So nakasungkit siya ng gold sa men's FIG seniors division. Naka-gold din si Jerry Ilano sa men's FIG IAG 17 to 21 category, si Brina Bisuna sa women's FIG IAG 17 to 21 years old division, si Yan Marquez sa women's FIG IAG 15 to 16, and Iona Alexandria Valentine sa women's FIG IAG 13 to 14 event. So, yan yung mga golds natin, ha? 5 ginto. Then, ang silver medalist naman natin ay sina Samantha Chan sa women's FIG IAG 15 to 16 years old and Arstein Reanyo sa women's FIG IAG 17 to 21 category. Ang bronze medalist naman natin, si Diana Lee Ramos. So, nakamit niya yung kanyang tansong medalya sa women's FIG IAG 17 to 21 years old division. So, successful campaign para po sa ating Philippine gymnastics team. Actually, Philippine trampoline team natin sa Singapore Open 2026. Yan. So, hopefully, ma-inspire yung ating men's artistic gymnastics team sa paghakot ng medalya ng ating national trampoline team naman sa Singapore Open. 18 minutes after 7 p.m., so we will take a break. And sa ating pagbabalik, silipin natin mga resulta naman ng Volleyball Nations League. Nagpapatuloy po ngayong araw na ito yung mga laban sa PhilSports Arena. So ating pag-usapan yan sa pagbabalik ng Sports 918.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo
1: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
19: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
22: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
19: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
28: Sports Radio 918 AM.
25: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
26: Sports 918.
29: Kasama si Ria Arevalo.
26: Let's go team!
29: Sports 918.
0: 21 minutes after 7 PM, nagpapatuloy tayo sa Sports 918. Dumako naman tayo sa VNL or Volleyball Nations Week League, no? Volleyball Nations League, nasa week 2 yung women's VNL. At last night, ang Japan ay nanatiling malinis sa kanilang kartada, no? After winning over Serbia sa 2026 FIVB Women's Volleyball Nations League. 20-25, 26-24, 18-25, 32-30, and 15-7. Grabe, ang saya naman ng mga nanood kagabi. Umabot ng 5 sets yung labanan ng Japan at ng Serbia at nanalo ang Japan. So, sa pinakahuling game po yan last night sa PhilSports Arena, pinangunahan ni Mayu Ishikawa ang Team Japan with 24 points habang nag-ambag ng 20 markers si Yukiko Wada para sa ikalimang sunod na panalo ng Japanese side. So, 5-0 ang record ng Japan. And then, ang Serbia naman absorbed their fourth loss in 5 matches. And dun sa iba pa mga naging resulta kahapon, 'di ba? Defending champion Italy, nanalo po sila kontra Czechia 25-18, 25-21 and 25-22. And before that, yung I think USA, no, panalo rin kahapon sa kanilang unang laban. And today, no, today po, nagharap sa unang laro natin ang USA and Czechia. So, sa naganap na pagtatagpo ng Estados Unidos at Czechia, wagi ang Americans. Mabilis yung naging laban. 25-17, 25-12, 25-16 na panalo. Nakamit ng Team USA sa pagpapatuloy ng VNL sa PhilSports Arena. Pinangunahan ni Chiaka Ogbogu ang depensa ng US. She recorded 6 of their 12 blocks, powering their 5th win in 6 outings. No, para nga po mag-stay on course sila sa finals, target nilang finals ng FIVB's Premier Annual International Competition. And again, for USA, nagpasiklab si Jordan Thompson, 15 points on 14 attacks. Meron siyang isang block, habang si Ogbogu and Logan Eggleston had 11 points each. So, hindi pa natatalo ang USA. They have yet to drop a set sa dalawang mga laban nila dito sa VNL Week 2. So, napakagandang performance para sa Team USA. And ang susunod na laban ng USA ay sa Sabado na po. No, they will face Italy. So, meron silang break tomorrow and they will return to action on Saturday against world number 1 and defending champion, Italy. So, yan yung resulta sa una natin laban sa VNL. And mamayang alas 8 ng gabi, no, ilang minuto na lang, magsisimula na po ang labanan ng Italy and Serbia. So, Italians, 4-1 ang record. Yung Serbia naman, they lost yesterday. So, 4th loss in 5 matches yung kanilang pagkatalo sa kamay.

0: Guadalupe market, pero okay naman ang compliance nila. So far, 100% compliant yung mga retailers dito. Okay.
1: Guadalupe market na compliant sa 50 pesos na pinakda na.
2: Merong 45 pesos. Mm-hmm. Please, pwede pressure. Ang darong report natin, may mababang pressure.
3: May observation, meron tayong bababa, meron tayong middle, and meron din on the high. So, maybe we can interview DA after regarding the price of the bigas. But based on the observation, at least meron silang choices as a price.
2: Ano yung
4: kapag-benta?
2: Dinurado. Ito yung mga mababang.
4: Pag dinidiscourage, kumauubin tayo eh. Papaano yung mga local farmers. Basta pa lang tayo sa pag-import. Sinasabi lang namin dito sa akin. Kasi kailangan natin na i-advertise yung local.
0: Kumusta po yung profit natin ngayon may price cap? May kita pa rin po ba? Hindi naman po kayo dugi.
2: Hindi naman masyado.
5: Kasi ngayon ma'am na 15-48 yan. Mas naging mabenta ba o?
2: Tama lang.
5: Tama lang. Basta nakatulong tayo sa mga
6: manunod. Pero paano po epekto sa local?
0: Mabili pa rin po ang local.
2: Kasi bilhin.
7: Sapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.

magandang maga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. Kamusta na kayo riyan? Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po ng Biyernes ngayon. Kalabingsyam sa manhun naman ng Hunyo pa rin 2026. Ay good morning po sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mga isda't nagusuyan sa kanilang mga mahal sa buhay. Pero kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. At po lamang sa mga motorista natin, bawalo ang tutulog-tulog sa manibela. Awal ang pikon sa kalsada. Sabay-sabay tayo napapahiga sa latunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon, nandiyan po tayo sa Radyo Television, 104.3 na Capital. Nandiyan po ang DWC sa may Pidig, Ilocos Norte. AWCJ po naman sa may Patihon ng Cagayan. At sa lahat po ng social media platforms, nakabalitan po tayo. Akto, walang kulang, walang bawas, walang dagdag, ano ho. Ay po lamang hanggang alas 6 na umaga magkakasama tayo. Kumpanin po naman ang inyong abang lingkod,

0: Kasi ganun eh, ligtas po yung ating biyahe. Alang madadaling kapahamakan. Pabalik mo na buong buhay, piling na mahal sa buhay. Punang-hapunan, sabit ko naman ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: At araw ho ng Biyernes ngayon sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan. Ano ho? Mga estudyante natin, magdala pa rin ho ng payong pananggalang sa ulan. Panigurado. Ano ho? Panigurado sapagkat tayo yung mga pag-ulan-ulan talaga naranasan natin ho yan eh. Payong ang dalin, hindi patalim. Ano ho? Nangyaring sa eskwelahan, ano? Mula simula na pala na klase, may nagmasiwa sila ng panagsak. Kasi may pati ng Cavite ho yun. Hindi man ang pambubuli. Nako. Nako. Checkin ho natin na nasa ayos at na dapat yung mga anak ninyo, kinakausap ko ninyo pagpasok at pag-abuwi ng bahay. Tinatanong na kamusta ng magulang. Alam ang mga nangyayari sa maghapon. Ganun eh, talagang alam ho ninyo kung ano yung meron. Yung hindi maganda pwedeng mangyari sa mga anak ho ninyo. Ayan. Ganun natin muna, report muna tayo ho. Yun ang ilang agri-commodities. Sa unang bahagi po ng Hunyo, sabi po ng PSA, minhun natin ang mga detalye ng balitang yan, si Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Report. Nagkaroon ng adjustment sa presyo ang ilang pangunahing bilihin sa bansa, particular na ang mga agricultural commodities sa unang bahagi ng Hunyo, batay yan sa pinakahuling monitoring ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, kabilang sa bumaba ang presyo ang well-milled na bigas na naitala sa 56 pesos and 66 cents kada kilo mula yan sa 57 pesos and 88 cents noong ikalawang bahagi ng Mayo. Ngayon man, mas mataas pa rin ito kung ikukumpara sa presyo noong Hunyo ng 2025 na nasa halos 49 pesos kada kilo. Samantala, bahagyang tumaas din ang presyo ng dressed chicken na nasa 213 pesos and 43 cents ang average price kada kilo. Tumaas din ang presyo ng galunggong na umabot sa 239 pesos and 18 cents kada kilo na mas mataas kumpara sa presyo nito noong Mayo at Hunyo ng nakaraang taon. Kabilang naman sa mga gulay na nagmahal ang Baguio beans na nasa 141 pesos and 48 cents ang kada kilo. Samantala, umakyat din ang presyo ng mantika sa 197 and 87 cents kada litro. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa. Samantala, sa lagay ng ating panahon ngayong araw nito ng Biyernes, kalabing siyam, sa wanho ng Hunyo 2026, inasang makararanasan ng malaking bahagi po naman ng Pilipinas ang bahagya hanggang sa ulap na kalangitan na pulong-pulong pag-ulan, pagkulog, pag-gidlad. Puna may dahil po naman sa epekto po ng easterly, ano? Patuloy pong umiiral po naman dito sa ating bansa. Samantala, ayon sa pinakahuling ulat po naman ng DOST Pagasa, ang binabantayang low pressure area sa labas ng ating PAR ay official na pong nag-develop ilang isang tropical depression kaninang alas 2 ng madaling araw. Ngayon naman ang panahon dito sa Metro Manila at na nagtitirang bahagi ng Luzon, asan po ang maganda at mainit na panahon sa umaga, ngunit may chance po naman ng mga localized thunderstorms, mga biglaan po naman pag-ulan, ano ho? Apo na sa gabi. Ang temperatura sa Metro Manila maglalaro po ng 25 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius. Ariyan ang Visayas at Mindanao. Sabi, patuloy po naman maapektuhan ng easterlies. Tahan ng maulap na kalangitan na may pagbuhos po naman ng ulan, lalo na sa silangang bahagi po naman ng ating bansa. Ang kinaroroonan daw po ng sinasabing na monitor na tropical depression sa labas ng PAR, ang record po ang sentro nito sa layong 2,215 kilometro tangan po ng Eastern Visayas. Posible itong pumasok po ng PAR ngayong weekend. Kapag nakapasok na daw po, bibigyan po itong lokal na pangalang Francisco. Ang Francisco, Kiko. Parang palayo, Kiko. Ay mababa po ang chance nitong mag-landfall sa bansa. Ano kayo pa man? Ari po nitong palakasin po naman ng Southwest Monsoon, yung habagat. Pagdating ho ng araw ng Linggo, kaya naman sa Lunes, magdadala ho na mas madalas na mga pag-ulan-ulan.
1: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Importante sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, magdala pa rin ho ng payong pananggalang. Iwas sakit, iwas karamdaman. Man yung mga karamdaman, hindi kasama sa budget ho yan eh. Pagkayan umiksa na, pumasok po sa tahanan, laking budget ang kinakain ito. Okay, nandang agapan na ho natin. Pag kami nararamdaman hindi maganda sa katawan, harina natin. nag-herbal. Nga paborito.

0: ating iniinom na gamot, ano ho? Lang kasimple, agapan natin, dati inagapan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa lahat ng himpilan ng Radyo Pilipinas sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ho? Sabi napapainggan na nationwide, worldwide. Na tayo ng balita. Unahin natin ang Tayog, Pangasinan. Okay, sige. DILG at lokal na pamahala po ng Zaragoza, Pangasinan. Na mahagi po naman 10 kilong bigas. 2,000 mga pamilya mula po naman sa mga vulnerable sector. Na din ang detalye, nakatutok si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Mahagi ng DILG Nueva Ecija't ng lokal na pamahala ng Zaragoza, ang unang siglo ng assistance to indigent individuals or families, RICE distribution program para sa libu-libong residente mula sa mga mahirap at vulnerable sector sa bayan. Pinanguna ni Puno Bayan Lubelia Espiritu ang maayos at organized na pamamahagi ng 10 kilong sako ng bigas sa may 2,118 na beneficyaryo. Isinagawang aktibidad sa dalawang lokasyon partikular sa Santo Rosario Gymnasium at sa Municipal Gymnasium ng Zaragoza. Sa mga tumanggap, 1,159 ang persons with disabilities, 529 registered na manggagawa't magbubukid, 173 na pasyenteng may cancer at sumasa ilalim sa dialysis, 115 bedridden senior citizens, 78 na residente mula sa bahain na komunidad sa Sitio Bulumbon at 64 na senior citizens sa may 80 anyos pataas. Ang programa ay napundan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ito ay isang inisyatiba ng national government na naglalayong tulungan ng mga LGU sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran at panlipunang tulong. Dumalo rin sa aktibidad upang magpaabot ng suporta si LGO 6 Donna Bell Stipular, ang program manager ng DILG, kasama ang iba pang mga tauhan ng ahensya. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat dyan sa Radyo Pilipinas, Pangasinan. Ay, good morning kay Manong Susi, kay Manong Menard Pudente, ho. Gutierrez family, dyan po naman sa Tayog, Pangasinan. Dala, lipat tayo sa Tabao. May git po naman sa 2.6 milyong pisong ayuda. Inumahagi po sa mga magsasakay dyan sa Katiil, Tabao Oriental. Dala sa detalye, po naman si Kate Lau, Radyo Pilipinas, Tabao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa mahigit 2.6 million pesos ang cash assistance na ipinamahagi ng Department of Agriculture Region 11 sa 1,160 na magsasaka ng palay at mais sa bayan ng Katiil sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa DA-11, kabuuang 2.697 million pesos ang inilaan para sa mga benepisyaryo bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Dahil dito, tumanggap ang bawat kwalipikadong magsasaka ng 2,325 pesos na ayuda. Sa kasalukuyan, ang mga bayan ng Katiil at Boston pa lamang sa lalawigan ng Davao Oriental ang saklaw ng implementasyon ng nasabing programa. Samantalang, tiniyak ng DA-11 na magpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa iba pang kwalipikadong magsasaka sa mga natitirang bayan ng lalawigan alinsunod sa itinakdang schedule ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
0: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Davao. 13 minutos kapit may makalipas. Ang alasin ko na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. EGIF, thanks God it's Friday. Samantala, tatlong araw na training on cacao production and management. Isinagawa po naman ng ATI Regional Training Center online. Po naman sa Talusan, Sampanga, Sibugay. Patutok dyan sila si Kubol, Radyo Pilipinas, Sampanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Matagumpay na naisagawa ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ATI RTC 9, ang tatlong araw na training on cacao production and management batch 4 sa barangay Baganipay sa bayan ng Talusan, Zamboanga, Sibugay. May kabuang 30 magsasaka ang lumahok sa aktibidad na nagpalawak ng kanilang kalaman at kasanayan tungkol sa tamang pamamaraan ng produksyon at pamahala ng kakao, kabilang ang pagpuputol ng mga sanga, pamamahala sa peste at sakit, pagpapanatili ng sakahan at paghawak pagkatapos ng ani o post-harvest handling. Ang aktibidad ay dinaluhan at sinuportahan ng Coconut Development Officer ng Philippine Coconut Authority 9 o PCA 9 na si Ginoong Alcaiser Ustal na nagpahayag ng kanyang pagtataguyod sa mga programang nagbibigay kapangyarihan sa mga lokal na magsasaka ng kakao at nagtataguyod sa napapanatiling paglago ng industriya ng kakao. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Mina.
1: Bakit mo naman pinatay?
2: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: Samantala, sa ibang mga balita na tuklasan sa isinagawang monitoring po ng Bureau of Plant Industry or BPI, ang mga posibleng maling paglalabel ng bigas sa ilang pangunahing pamilyan sa mga lungsod. At nagdudulot po naman ang pangamba ng may ilang trader na ipinapasok po naman ang importe ng bigas bilang mas mahal na lokal na uri na upang pansamantalahan. Pasamantalahin ang pagkakaiba naman ng presyo nito sa merkado. Sa ulat na isinumite noong Hunyo sa Legal Service Department ng DA, ilahad po ng BPI ang resulta ng pagsusuri sa 6 na sample ng milled rice. Ito po yan sa Cogon Market, Cagayan de Oro Market at sa Commonwealth Market sa Quezon City. Amit ang Philippine National Standard para po naman sa grading at klasifikasyon ng bigas, natuklasan po ng ahensyang ilang hindi pagkakatugma sa pagitan ng direklarang pinagmulan po at resulta ng pagsusuri. Ito ay tinanagpapahiwatig na posibleng maling representasyon ng paglalabel ng bigas sa mga pamilihan. Ayon sa BPI, ipinakikita ng resulta ng pagsusuri naman ang pangailangan para sa mas mahigpit na pagpapatupad ng mga tuntunin sa paglalabel para po naman sa mas matatag na sistema ng traceability at para sa mas matatag na sistema naman ng pagbabantay sa merkado upang maprotektahan ang mga mamimili laban po naman sa mapanlinlang na gawi sa kalakalan. Mahirap doon. You know, sa ng klase ng bigas makikita mo sa isang tindahan, o talaga mawali kung ano yung sino ba siya, tama ba yung presyo niya. Ano man pwedeng pagkumparahan eh. Walang ano. Mga magsasakasaktan doon na sumailalim po naman sa pagsasanay sa coconut cacao farming system. May natin ang detalye. Nakatutok si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Virag.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sumailalim ang mga magsasaka sa San Andres sa tatlong araw na pagsasanay sa coconut cacao farming system na layong mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga magsasaka sa intercropping ng nyog at cacao bilang paraan upang mapataas ang produktibidad at kita sa sektor ng agrikultura. Pinangunahan niya ng Agricultural Training Institute o ATI Bicol sa pakikipagtulungan ng Philippine Coconut Authority o PCA Catanduanes Provincial Office. Ito'y bilang bahagi ng pagpapatupad ng Coconut Farmers Industry and Development Plan. Dumalo sa pagbubukas ng programa si Congressman Leo Rodriguez na nagpahayag ng suporta sa mga kalahok at hinikayat ang mga magsasaka na lubos na pakinabangan ang mga kaalaman at teknolohiyang ibabahagi sa pagsasanay. Ayon sa mga organizer, inaasahang makatutulong ang programa sa pagpapalakas ng produksyon at paglikha ng karagdagang kabuhayan para sa mga magdunyog sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Maraming salamat, Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas, Catanduanes. Shoutout lang sa mga nakatutok sa atin dyan sa Pandan, Catanduanes. Magandang narawandaan dyan. Ano, kakaikot na pala. Ano, dyan sa Rabago, sa Alcantara, Kalanglang, sa Robregado family na katutok ko rin, ho. Kay Manoy Dolpo, kay Manoy Pina, may Pandan, Catanduanes. Kamusta na kayo rin? Galaw para hindi pumanaw.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Implementasyon ng organic farming intervention sa ginamatan albay, sinuri po ng Provincial Agriculture Office, ano, ho. Madetalya, tutok na kay Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sa layuning matiyak na nagagamit ng wasto at epektibo ang mga tulong ng pamahalaan para sa organikong pagsasaka, nagsagawa kamakailan ng monitoring at validation ng Albay Provincial Agricultural Office sa mga benepisyaryo ng Organic Agriculture Program sa Bayan ng Ginubatan. Sa pakikipagtulungan ng Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, binisita ng grupo ang Maipon Organic Producers Association sa Barangay Maipon upang suriin ang kalagayan ng mga magsasakang kabilang sa programa. Bilang bahagi ng isinagawang pagsusuri, nagsasagawa ang ahensya ng association profiling at panayam sa mga opisyal at miyembro ng samahan. Sa pamamagitan nito, inalam ng ahensya ang kasalukuyang sitwasyon ng asosasyon, ang kanilang mga naging tagumpay sa pagsasaka, gayon din ang mga hamon at pangangailangan kinakaharap ng organisasyon. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinabi ng Provincial Agriculture Office na ang mga datos na makakalap mula sa aktibidad ay magsisilbing batayan sa pagtukoy ng mga susunod na intervensyon at suportang maaaring ipagkaloob upang higit pang mapalakas ang inisyatiba sa organikong pagsasaka sa lalawigan ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
7: Maraming salamat, Palapin ng Albay. Samantala, nadako na sa Tayog Pangasinan. Okay, magbabangon sa Pangasinan. Nanawagan po naman ang support na matapos ang sunod-sunod na fish kill. Ha? Amin natin ang detalye kay Phil Don Coquia ng Radyo Pilipinas Tayog.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Report. Nananawagan ng agarang suporta ang samahan ng magbabangus ng Pangasinan o sa MAPA para sa pamamahagi ng aerators sa kanilang mga miyembro matapos ang sunod-sunod na insidente ng gataw o fish kill na nakaapekto sa kabuhayan ng mga magbabangus sa probinsya. Ayon sa SAMAPA, malaking tulong ang aerators upang makapag-supply ng sapat na oxygen sa tubig lalo na sa madaling araw at makatulong maiwasan ang pag-ulit ng mga insidente ng pagkamatay ng isda. Batay sa mga naitalang ulat nitong mga nakalipas na linggo, iniuugnay ang fish kill sa matinding heat index at bigla ang pagbabago ng panahon. Ipinaliwanag ni SAMAPA Technical Officer Julius Binagua nang bigla ang pagulan matapos ang maghapong matinding init ay maaaring magpababa ng kalidad ng tubig at magdulot ng kakulangan sa dissolved oxygen. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Binmale kung saan umabot sa 10,000 fingerlings ang namatay sa Palias, halos 25,000 sa Caloocan at 300 to 500 grow outsize na bangus sa Bunuan, Binlo. Bukod pa rito, marami pang kahalintulad na datos at ulat ng gataw ang patuloy na nakakalap ng samahan mula sa iba't ibang dako ng probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: Pantala po naman, modernong storage facility with solar dryer. Itatayo po naman dyan sa Balawan, La Union. Mga detalye, nandiyan naman si Albert Camille ng Radyo Pilipinas, Agoo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Isang modernong storage facility na may solar dryer ang natakdang itayo sa Barangay Bungol, Balawan, La Union bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang mapalakas ang sektor ng agrikultura at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka dulot ng post-harvest losses. Bilang paghahanda sa proyekto, nagsagawa ang pamahalaang panlalawigan ang pre-construction conference upang talakayin ang mga teknikal na plano, schedule ng construction at iba pa ang kinakailangan proseso bago simulan ang pagtatayo. Ayon sa PGLU, ang pasilidad ay magkakaroon ng 350 square meter warehouse at mahigit 572 square meter na drying pavement na magsisilbing imbakan at pagpapatuyuan ng mga produktong agrikultural. Inaasahang makatutulong ito upang mapanatili ang kalidad ng ani at maiwasan ang pagkasira ng mga produkto lalo na sa panahon ng tag-ulan. Inatayang makikinabang sa proyekto ang 22 Farmers Associations, Cooperatives at Irrigators Associations mula sa bayan ng Balawan, Baknotan at Luna. Ang proyekto ay bahagi ng Philippine Rural Development Project Scale Up ng Department of Agriculture na pinundohan ng World Bank na naglalayong mapabuti ang post-harvest management at mapataas ang kita ng mga magsasaka sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Shoutout na sa mga nakatutok dyan sa Tarlac, Pangasinan, sa May Concepcion, ano ho? Eh, Ma'am Pia Goldsack and family dyan sa Reading family dyan, ano ho? Davao, the city, Hong Kong, Estados Unidos, sa ano ha? Africa. Panugini, good morning sa mga nakatutok Korean. Samantala, DIYs ng Visayas, nagsagawa naman ng orientation hinggil po naman sa inyong lunsod na farm, The Market Road Watch Portal. Detalye, nandiyan po naman si JP Herbas, Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
11: Nagdaos sa Department of Agriculture, Western Visayas, o DAWB, ng orientation tungkol sa Farm to Market Road o FMR Watch Portal sa mga information officers ng mga national government agencies sa rehiyon. Bahagi ito ng mga pagtitiba ng ahensya sa adhikain nito para sa transparency, pananagutan at aktibong partisipasyon ng mamayan sa paglunsad ng FMR Watch. Ang FMR Watch ay isang monitoring portal na binuo ng DA Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering o DA BAFE. Layun ng portal na matiyak na ang pamumuhunan ng pamahalaan sa imprasaktura ay nagdudulot ng makabuluhang benepisyo sa mga magsaka at sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: Ay nilinaw ho naman ng Bureau of Animal Industry na ang natuklasang kaso po ng ASF dyan po naman sa Nueva Vizcaya ngayong taon na hindi may tuturing na isang pinangangambang ASF outbreak. Ayon sa mga otoridad, may tuturing itong isang isolated case lamang na agad namang natugunan. Wala nang naiulat po naman ang karoon pa ng pagkalat nito sa mga karating na lalawigan. Asi po sa record ng Provincial Veterinary Services Office, na paulat na 23 kaso ng ASF ngayong taon ay nagmula sa mga munisipyo ng Casibo, Bayumbong at Villaverde. Inaw din ho ng Veterinary Office na ang ASF detection. Ang mga nabanggit na lugar ay localized lamang at agad itong napigilan sa magitan po naman ng surveillance, movement, control at disease containment measures. At di po naman ang Bureau of Animal Industry na sa publiko ang mahigpit itong binabantayan at tututukan ng mga veterinary authorities upang mapigilan po naman ang sinasabing pagkalat.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Ay night, the Bicol Agwi Summit. Barangkada na po dyan sa Naga City, Camarines Sur. Dali, nandiyan po naman si Elaine Orong, Radyo Pilipinas, Naga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Binuksan na ang pinakamalaking agri-event sa Bicol. Opisyal nang sinimulan ang 9th Bicol Agri Summit sa The Atrium Robinsons, Naga City. Kasabay nito ang kick-off ng Camarines Sur Business Expo 2026. Pinangunahan ng Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry o CSCCI ang summit. Umabot sa humigit kumulang 150 exhibitors ang sumali para ipakita ang mga latest innovations sa agribusiness, sustainable farming, emerging products at ang ambag ng mga agri-entrepreneurs sa matatag na ekonomiya. Sa mensahe ni CSCCI President Regina V. Melchor, sinabi nito na nagbabago na ang mukha ng agrikultura. Hindi na lang daw ito basta tanim at ani. Matagal na raw itong tinitingnan ang bukid bilang source lang ng produkto. Pero ngayon, ang agrikultura ay tungkol na sa paglikha ng value sa packaging, branding at marketing. Ito ay innovation at integration. Higit sa lahat, ito ay pagbuo ng negosyo na nagsisimula sa bukid pero umaabot sa global markets. Binigyan din diin nito na dapat gawing competitive at market-driven ang agrikultura para makatulong sa farmers, entrepreneurs at buong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
3: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
7: Maraming salamat, Elaine Orong. Diyan po naman sa Bicolan, diyan pa rin. Samantala, paglikha po naman ng value added products mula naman sa baka. Tampok sa handicrafts production, training ng DA Amiya sa Gigpoto, Catanduanes. Dali, nandiyan po naman si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Verang.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nagsigawang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture Program ng Department of Agriculture ng Training on Handicrafts Production sa Igmoto, Catanduanes. Layo nitong matulungan ang mga benepisyaryo na makalikha ng mga produktong may mataas na halaga mula sa abaka at mapalawak ang kanilang mga oportunidad sa kabuhayan. Dinaluhan ng mga benepisyaryo sa Barangay Biyong ang pagsasanay na nakatuon sa paggawa ng mga produktong yari sa abaka, pagtansya ng gastos, pagdidisenyo ng produkto at mga estratehiya sa marketing. Binigyang diin ni Municipal Agriculturist Eloisa Aldea ang kahalagahan ng pagpapalawak ng industriya ng abaka sa pamamagitan ng paglikha ng mga value-added products na sa halip na umasa lamang sa pagbebenta ng hindi pa napuprosesong hibla ng abaka. Hinikayat din niya ang mga kalahok na gamitin ang kanilang mga natutunan na upang makabuo ng mga produktong makapagpapataas ng kanilang kita at makapagbibigay ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan. Ayon sa AMIA program, layunin ng pagsasanay na palakasin ang climate-resilient at market-oriented livelihood options ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng pagproseso ng abaka.

0: Ang pasilidad na ito natugunan ang kakulangan sa supply ng asin sa bansa at palakasin ang lokal na produksyon nito. Ang proyekto ay pinunduhan ng 43 million pesos ng Department of Science and Technology, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development. Nilagyan ang pasilidad ng mga makabagong teknolohiya at automated systems upang makagawa ng mas mataas na kalidad ng asin sa mas mabilis na paraan habang sinisiguro na matatanggal ang mga dumi at impurities sa produkto. Sa pamamagitan ng asinha, binasang matutulungan ang mga tradisyonal na mag-asin sa bansa na mapabuti ang kalang kabuhayan. Malaki rin ang matutulong nito upang mabawasan ang labis sa pagpapadala o pag-import ng asin mula sa ibang bansa na magtitiyak ng sapat na sariling supply at magsusulong ng seguridad sa pagkain sa Pilipinas. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayub, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Babalik po kami. Sandali po naman. Ilan mo lang mahalagang paalala. Pakiusap pa rin. Walo ang tutulog-tulog sa manibela ho. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
11: Radyo Magazine.
12: Sports Radio.
13: Radyo Pilipinas.
14: World Service.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
18: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
1: at serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radyo Pilipinas.
10: News nationwide.
17: Trending issue na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Rocket.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 impormasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
5: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
6: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
1: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
7: Radyo Magazine,
9: Servicio Publico,
20: the AM and FM collab,
21: sa Capital 104.3 FM,
22: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
24: Balita, laging totoo,
25: impormasyon,
26: detalyado at kumpleto,
27: servicio,
28: tapat para sa bayan.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service,
30: tumutugon sa tawag ng pagkakaisa
31: para sa bagong Pilipinas.
32: Bagong Pilipinas.
33: Tapat sa pag-uulat.
34: Radyo Pilipinas 1.
35: Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
2: Good morning lang sa mga nagtutok sa atin dyan sa PDIC Ilocos Norte. Ano ho? Good morning kay Mayor Regina. Then siyempre dyan sa papatihon ng DWCJ, may Cagayan naman. Ayan. Good morning kay Governor Aglipay. Ed Aglipay. Sir Ed Aglipay, kamusta ka na sir? Long time no look. Kapilisinin nga pala sa mga nagtutok dyan sa Cam Norte ho. Governor Dong Padilla. Family. Maraming salamat ho naman. Ano ho? Pantala, meron tayong report pa rin. Namang National Irrigation Administration, ipatutupad po naman ang adjustment ng cropping calendar dyan po naman sa Ilocos Region. Mga detalye, tutukan natin si Rani Durila, Radyo Pilipinas, Lawang.
1: Radyo
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinatupad ng National Irrigation Administration o NIA ang adjustment sa cropping calendar sa Region 1 upang maisabay sa lagay ng panahon. Sa Kapihan sa Ilocos, sinabi ni Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ng NIA Region 1 na gamit ang adjustment

0: ng grabing kalendaray upang maiwasang masira ang mga pananim ng mga Irrigators Association dahil sa gupit ng bagyo kung nataon sa anihan. Kung sakali aniya na mag-umbisa ang mga magsasaka na magtanim ngayong buwan ng Hunyo o buwan ng Hulyo, ay posibleng aabot ang anihan sa buwan ng Setyembre o buwan ng Oktubre. Tinitiyak din ng NIA na aabot ang serbisyo ng patubig sa mga malalayong sakahan sa pamamagitan ng patuloy na pag-aayos ng mga irrigation canal gamit ang mga bagong biling heavy equipments. Sakbang ng NIA ay matitiyak ang malagong ani ng mga magsasaka at magkaroon ng food security para sa bansa, at naaayon ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamanchan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
7: So makikita natin pala tuntunan, medyo sasakay tayo dun sa minsan yung naging sakit to sa internet. Ano ho? Yung pang isang nag-viral ho na nakatutuwang viral video na sa TikTok, ano ho? Nagreklamo kasi ho dyan yung isang prutas eh. Orange ho siya. Dahil parang hindi raw pinag-iisipan yung pangalan nito kasi nga kulay orange na. Tapos orange pa rin daw ho yung pangalan. Diba? Ayan ang pag-usapan natin kumpara sa ibang prutas at kagaya ng mangga. Sanas, di ba? Biro nga nitong sabi, sana itawagin nyo na lamang akong Charmaine. Yan, gusto niya, Charmaine. Mabilis po itong pumatok sa mga Pilipino. Kaya naging Charmaine ang tawag ng marami sa orange. Diba naman, nagkakaroon ng lituhan eh. Orange ba talaga yan? O strawberry ang tinutukoy ho rin. Siguro alamin natin mismo kaya no. Sa mga kaugnayan po natin. Juliet Ochasan, Chief ng Chief po ng Baguio National Crop Research and Production Support Center ng Bureau of Plant Department of Agriculture. Sa Baguio ba sila ngayon? Yeah. Juliet, magandang maga po. Welcome po sa Radyo Pilipinas Usapang Agrikultura. Si Kahiro po, ma'am. Kamusta ka na, ma'am Juliet?
8: Good morning.
7: Ma'am, good morning
8: po. Mabuti
7: naman po. Nasa Baguio ho ba kayo ngayon? Nasa Baguio po kayo?
8: Yes po.
7: Kamusta ang panahon natin sa Baguio? Malamig pa rin.
8: Medyo malamig, naka-jacket pa nga ako eh.
7: Okay, ma'am, mag-jacket tayo para sabay tayo. Okay. Nakuha nga natin, medyo nakatawag lang kasi ng interest itong bagay na to. Lalo na nga inyo, ang BPI, pinatulan ito eh. Kwentuhan nyo nga ho kami, paano ba nagsimula yung naging viral, nakatutuwang viral na video sa TikTok, ano ho, ang content creator. Eh, doon sa skit, nagre-reklamo ho yung isang prutas na orange eh. Dahil sabi, parang hindi daw ho pinag-isipan yung pangalan nito. Eh, oris na nga, oris pa rin daw ang tinawag. Parang ganun. Parang daw sa ibang prutas, ha? Kagaya ng mangga o mansanas. Gusto niya, tawagin na daw siyang Charmaine. At itong pumatok sa mga Pilipino. Ano po bang punot dulo nitong Charmaine na yan? Ba, ikwento niya nga ho kami.
8: Medyo garbled po kayo, sir, no? Pero hindi ko gaanong nakuha yung tanong.
7: Ah.
8: Medyo garbled po yung audio nyo. Pero anyway, ito po ay... kaya nga nang nasabi nyo, na-pick up ko kanina na parang pinasukan nga po itong si Charmaine na to. I'm not... Ayun, nakuha na si Charmaine. Yeah, medyo garbled po yung ano nyo, hindi ko gaanong nakuha yung...
7: Sige sir. Ma'am, hindi po ma'am. Ma'am, bibigyan ko na po sa inyo yung pagkakataon. Medyo ipaliwanag niya nga ho sa amin. Bakit naging viral? Bakit Charmaine? Bakit may plano magpalit ng pangalan? Ay pinatulan na rin ho ng BPI. Ano ho ba yung kwento nito, punot dulo nito sa kabuuan?
8: Siguro pala...
7: Mukhang garbled pa rin tayo.
8: Garbled pa rin po.
7: Ma'am, sige ma'am. Ma'am, kwentuhan nyo na lang kami about Charmaine. Kamusta ba si Charmaine?
8: Well, kwento ko na lang po ang isa sa mga produkto natin dito sa Bureau of Plant Industry Baguio ay ang mga oranges. At itong mga oranges ay may kanya-kanya po silang pangalan. May mga variety name. Ito po yung sinasabing mga different varieties. At although meron po tayong maraming varieties na inaalagaan dito sa Bureau of Plant Industry, pero may mga varieties po na naka-register na po or may registered name itong variety na to, itong mga varieties na ito. At ang pagpaparehistro po ay isang proseso kung saan ito ay official na nire-recognize ang kanyang pangalan kasi po ito ay dumaan na sa isang proseso ng tinatawag nating evaluation. Ito ang variety na tapos na na-evaluate, na-approve, at na-recognize po for commercial use. Ang pagpapangalan po ng variety, depende po yan kung kanino nanggaling, sino po ang nag-evaluate noon. Pwede pong yun ang mga ano, o sinong nag-develop ng variety. Yun po yung mga ways kung, or ganun po, nagkakaroon ng pangalan or pinapangalan itong variety. At nire-recognize naman po, based po doon sa kung paano po na-develop itong variety na ito. May mga variety naman po na na-develop sa ibang bansa at na sa atin at pinapangalan po natin sa original na kanyang pangalan. Pero may mga varieties or may mga crops na dito na rin po na-develop. So depende po yung binibigay na pangalan. So kung ikaw ang nag-develop, pwedeng yun ang pangalan niya or sa pangalan mo o pwede rin pong lugar sa mga ganun po. Ways.
7: Ma'am, okay na po ba yung signal namin? Didinig niyo na ako na mas maliwanag ngayon? Na po ba? Medyo garbled pa rin. Oho. O sayang ano. Anyway, baka ma-pick up po ninyo. Bakit po nagkaroon ng parang ito ba'y pagkakamali lamang? Sabi kasi na pagka Charmaine, ito po ay strawberry. Palibasa Baguio, nandiyan kayo sa Baguio, strawberry. Ah, bakit doon nadikit yung Charmin sa strawberry na ganun pala na yung orange, eh, ba, yung Charmin patungkol po sa orange o kahel? Bakit po nadikit doon sa strawberry yung mga isyong yan? Hina talaga.
8: Oh. Po, talaga. Garbled po talaga yung...
7: Garbled talaga.
8: Audio.
7: Sige, siguro ma, magbe-break ba tayo? Balik tayo. Babalikan natin si Ma'am Juliet Ochasen. Ano, siya'y nasa Baguio ho ngayon. Klaro naman ho yung tanggap natin sa kanya. Pero yung pasok ho natin sa kanya, i-garble na, hindi maganda yung pasok natin. Hindi niya ako maintindihan. Ano, ho. Eh, dapat natin maunawaan ito para magkaintindihan ng gusto. Kasi nga, naging viral ito, naging usapin po ito sa video. Yung memes, ano, ang kakatuwang mga joke yan na dyan idinadano sa internet eh. Mga biro yan. Papalamutian niya ng kung ano-ano. May magagandang mga script na ginagawa. Tapos may magagandang ginagamit ng mga props o materials na nagiging viral. At isa na nga ho itong Charmaine na yan na ang gusto kasi na yan ni Orange, eh dapat daw eh Charmaine na ang itawag sa kanya. Nagkakaroon nga ng biruan doon sa mga ilang lugar. Dapat daw ipanotaryo. Mapanotaryo na ako. Palit ako ng pangalan. Ganun eh. Pero walang kamalay-malay yung iba na ito pa lang si Charmaine. Ito pa lang si Charmaine. Eh, nang kinikilala ho ang BPI dyan sa Baguio. Naking kanyang katawagan sa kanya. O, hindi lang basta orange. Kaya bibili ako ng Charmaine. Pala ako sa grocery. Maghahanap ako ng Charmaine. Maghahanap ako ng orange, maghahanap ako ng kahel. Ano ho? Eh, marami mga proseso yan. Eh. Sinasabi kasi doon, nung primero, may mga biruan, panonotaryo. Eh, pagka ganun ba, ano mga yung mga dapat gawin? Ano ho? Mabalit ba na pangalan ng isang prutas? Kung ano yung mga legal na hakbang? Ano yung mga pamamaraan na pwedeng gawin? Ma'am Juliet, magandang magamuli sa iyo. Ma'am Juliet, natitinig mo na ako, Ma'am Juliet.
8: Yes po, Sir Hero. Good morning, Mr. Hero.
7: Good morning po muli. Yan, dyan na tayo. Dito na muna tayo. Ano po yung mga proseso na pagpapalit po ng pangalan ng prutas? Ano? Kasi naging biruan din po sa internet dyan. Ay, teka muna. Papanotaryo muna ako. Sabi ng prutas, papapalit muna ako ng pangalan. Ano ba yung, paano ba yung tamang proseso?
8: Yes po. Okay. Ang pagpapangalan po ng isang prutas ay napapaloob doon sa tinatawag nating variety registration. Kasi meron po tayong programa, ang gobyerno, sa Bureau of Plant Industry po ang gumagawa nito, ay tinatawag na variety registration under the National Seed Industry Council. So ito po ay, gaya nung nasabi ko po kanina, ang pagpapangalan ng isang variety or isang crop ay dumadaan sa isang proseso. So, ito po ay dumadaan sa evaluation hanggang kung na-evaluate po ito at nakitang maganda ang kanyang performance sa lahat po ng aspeto, sa kanyang pamumunga, sa kanyang resistance sa mga sakit, ay nire-register po ito under the National Seed Industry Council. Ina-approve po ng council at nire-recognize ito for commercial variety, commercial use. So, gaya po ng nasabi ko kanina, ang pagpapangalan nito ay base sa kung sino ang nag-develop. Pwede rin po, yun ang kanyang pangalan. Pwede rin po na galing sa isang lugar. So, meron pong, bago po ma-register ito, may binibigay po na pangalan at tinitingnan nung council kung angkop yung pangalan na yon.
7: Oo. So,
8: ganun po.
7: Ma'am, itong pagkatawag sa kanya na Charmaine bilang orange, bilang kahel, kailan pa po ito official na kinilala as Charmaine? Kailan pa po ito na-rehistro?
8: Si Charmaine po, I think it's a internet sensation.
7: Oo, nga eh.
8: Pero wala po tayong official na Charmaine na orange talaga. So siguro si Orange ay dahil si Charmaine na orange ay nako nag nagre-reklamo yata si Charmaine. Anyway, hindi po ako very familiar kung paano naging sensation po ito. Pero sa katunayan po, talaga ay ang pagpapangalan ng isang variety ay dumadaan po sa proseso.
7: So wala pang official na tawag na Charmaine sa kanya talaga. Ano, ito ay sumikat lamang sa internet. Yan naman ang internet, make or break talaga yan. Ano ho? Bakit nagkaroon ng kalituhan? Yung iba akala, pag sinabing Charmaine, parang strawberry. Yung pala kahel. Bakit ito nauwi sa ganun?
8: Kaya nga po nang sanabi nyo, siguro naging internet sensation. Pero sabi ko nga po, I'm not very familiar how it started na si Charmaine ay nagre-reklamo ng kanyang pangalan. But officially, wala po tayong, masasabi ko lang ngayon na si Charmaine is a created internet creation at hindi po siya official na pangalan ng isang variety ng citrus or sinasabi natin in local.
7: Natawag na media creation pero ng internet creation.
8: Ganun po yata.
7: Ito, tama ba ito? Yung bang strawberry sinasabi, ang tawag naman daw sa strawberry, Sweet Charlie. Yun naman daw ang tawag sa strawberry, Sweet Charlie.
8: Yes. Siguro, kaya nagreklamo si Charmaine at hindi siya sweet. I mean, yeah, ang Sweet Charlie po ay isang recognized, hindi pa pala, on the process pa po. Mm. May isang variety po kasi tayong ang tawag ay Sweet Charlie. So, ang dami-dami pong pangalan ng variety. So eventually, hopefully, ay ma-recognize si Sweet Charlie na strawberry.
7: Ah, so mas may lino pa si strawberry si Charlie sa kay Charmaine.
8: Oh. Ganun po. Ganun nga po.
7: Oh. Ma'am, sa parte niyan nalinawan na ho natin kasi sumakay ang BPI, sumakay ilang tanggapan, ano ho. Bibili ako ng Charmaine, pupunta muna ako sa grocery, bibili lang ako ng Charmaine. Pag nadinig ni Mrs. Yon, si Mr. ang bibili ng Charmaine, sino Charmaine yung binabagit mo yan? sa huli, siguro, kamustahin ko na lamang po ang Baguio, kamusta po ang mga produkto natin ngayon dyan, kamusta po yung mga halaman, kamusta yung mga prutas natin ngayon dyan sa Baguio?
8: Yes, salamat po. Yes, we are continually nagpo-produce po kami ng mga Charmaine, mga pananim po, ng mga oranges, may malemon, mayroon po tayong kalamansi. Yung ating kalamansi, ang pangalan naman po ay Makasim. So parang drawn from Makatas at saka Makasim. So pinagsama po yun, kaya yun yung tinatawag natin Makasim. So mayroon po tayong variety Makasim ng kalamansi. So
7: ako, ma'am,
8: sige.
7: Ma'am Juliet, kami medyo kapos na sa oras. Kami po yung nagpapasalamat na lamang sa pagkakataon. Bagamat medyo garbo lang signal namin sa inyo dyan. Salamat po, medyo nalinawan namin yung memes na yan, ano ho. Kasi nga, iba ang mga media, iba ang internet na sensation eh. Iba eh. Juliet, marami pong salamat. Ho, magandang umaga. Ma'am, balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo, ma'am. Marami pong salamat hanggang sa muli. Ma'am, ingat ka. Good morning po. Ingat po. Thank you po.
8: Good morning and salamat din po.
7: Thank you, ma'am. Thank you.
1: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian.
7: Ho, yung memes na yan, naging katuwaan sa internet ho yan. Na kaming oras sa alam ng Joe Maril Parial, Rory Bumatay, Alvin Pelgoni, Arnel Villamor, nandito sa Sariano, sa San Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Malimban, Julius Ongap, Camilo Mori, Ron Esperanza, kila Julius Gonzalez, Christopher Trambolo, pero ilusin ng brigado nag-iiwan, namang bagay na matid at tama, hindi mo ginawa itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka mo, hindi simpleng trabaho lamang, and po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag tayong palin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
10: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng Peru.
12: Buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
13: Ako sir, ang ginang sila.
10: Dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
12: Pupunta po kami ng center. Buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
13: Ano nangyari?
12: Sumimplang ko talaga. Lahat kami nasakay.
13: Ako sir, ang ginang sila.
14: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas dalawang oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
15: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
13: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
15: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
14: Makapal yung semento.
15: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
15: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
10: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumento ang naisapinal sa pagpupulong, magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag na kabalikat ang Russia sa pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo a 8, umabot na sa 78.
4: Headlines.
3: Budget Department naglaan ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitation at muling pagtatayo ng mga pasilidad na nasira ng malakas na lindol sa Mindanao.
4: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian tiniyak na balik trabaho na ang Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
7: News.
4: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, June 19, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. ASEAN-Russia Commemorative Summit naging produktibo. Mga dokumentong naisapinal sa summit magsisilbing gabay para sa patuloy na pagunlad ng mga bansang kasapi nito. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
8: Matagumpay na naidaos ang ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan kung saan nagsilbing co-chair sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin. Ayon kay Pangulo Marcos, ang summit ay nagsilbing pagkakataon upang may pabatid ng mga bansang kasapi ng samahan ang kanilang commitment sa pagpapatatag ng kooperasyon para sa political security, ekonomiya at socio-cultural pillars ng samahan. Tinalakay rin ang ng mga lider ang mga usapin at posisyon para sa pagsusulong ng kapayapaan, katatagan at sustainable development. Pinaigting rin ang trade and investment, food and energy security, science and technology cooperation at pagpapalalim pa ng people-to-people exchanges. Ayon kay Pangulo Marcos, inadap din ang ilang mahalagang dokumento na gagabay sa susunod na yugto ng ugnayan ng ASEAN at Russia. Partikular na dito ang Kazan Declaration 2026, ASEAN-Russia Comprehensive Plan of Action for 2026-2030. Kabilang rin ang Joint Statement at Concept Paper on Cultural Cooperation at ang Joint Statement at Concept Paper on Energy Cooperation. Ang mga dokumentong ito magsisilbing roadmap para sa pagpapalawak pa ng praktikal na kooperasyon ng ASEAN at Russia, maging sa pagbibigay ng nararamdamang resulta at benepisyo sa mga mamamayan ng bansang kasapi nito. Ayon sa Pangulo, sa pagtatapos ng summit na ito, ang ASEAN umaasa sa mas matatag na balikatan kasama ang Russia para sa pagsusulong ng mas mapayapa, mas ligtas at mas mayabong na hinaharap para sa rehiyon.
9: As ASEAN Chair, the Philippines welcomes Russia's continued engagement with ASEAN and its support for ASEAN centrality and the ASEAN-led architecture. We remain committed to ensuring that the momentum generated at the summit translates into concrete outcomes and meaningful cooperation. On behalf of ASEAN, I express my appreciation to President Putin and the government of the Russian Federation for the warm hospitality extended to all the delegations for this commemorative summit. As we mark this important milestone, we look forward to working closely with Russia to further strengthen our partnership and to build a more peaceful, resilient, and prosperous future for our regions.
8: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin dahil nananatiling matatag nakabalikat ang Russia sa usapin ng pamumuhunan at kalakalan sa Pilipinas. Partikular na binanggit ng Pangulo ang suporta ng Russia sa pinagkaloob nito sa delegasyon ng Pilipinas noong ika-apat na pulong ng Joint Commission on Trade and Economic Cooperation. Ginanap ito sa Moscow noong Setyembre. Sa pamamagitan kasi nito, nabigyan ang pagkakataon ng Filipino businessmen na makapulong ang Russian businessmen at may angat ang level of trade ng dalawang bansa. Ito'y kahit tradisyonal na trading partner ng Pilipinas ang Russian Federation. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinalugod ng Pilipinas ang forward-looking exchange sa iba't ibang structural issues na kapwa nakakaapekto sa kalakalan ng dalawang bansa. Sabi pa ng punong ekutibo, kahit nananatiling matatag na level ang kalakalan sa pagitan ng Moscow at Maynila, marami pang potensyal na linya ng balikatan ang dapat buksan ng Russia at Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bukas ang pintuan ng Russia na tumugon sa pangangailangan ng supply ng langis at iba pang uri ng enerhiya sa Pilipinas at iba pang bansa na miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ginawa ni Philippine Ambassador to Russia Igor Gardlet Bailen ang pahayag kasunod na rin ang dinulot na epekto ng krisis sa Middle East sa bansa. Ayon kay Bailen, magkausap sila ng Russian Foreign Minister hinggil dito. Magandang balita anya ito dahil ang Russian Federation ang net exporter ng enerhiya at malaking bagay ito lalo at kailangan ng Pilipinas ang enerhiya. Sinabi pa ni Ambassador Bailen na kumikilos na sila para makapag-import ng langis at makatugon sa requirements na tulong ng Estados Unidos upang maiwasan ang anumang sanctions at isyong pang-ekonomiya.
7: The Russian side is prepared to help ASEAN countries including the Philippines in meeting their oil needs. And not just oil needs but other energy needs. I think magandang balita po iyon dahil alam naman po natin that Russian Federation is a net exporter of energy. Kailangan po natin ng energy sa Pilipinas.
3: Si Philippine Ambassador to Russia, Igor Gardlet Bailen.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 78 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong Hunyo 8. Ito ay ayon sa pinakauling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na abot sa 1,339 individuals ang iniulat na nasugatan sa lindol. 30 iba pa ang nawawala. Higit sa 1,400,700 individual ang naapektuhan ng lindol. Dagdag pa ng NDRRMC, abot sa 148 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang lalawigan ng Sarangani. Ayon sa PIVOLCS, ang nagsilbing lindol o ang nasabing lindol ay aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan noong Hunyo 8. Nangyari ang lindol kahapon bago mag-alas 3 ng hapon. Ang episentro ng lindol ay 21 kilometers silangan ng bayan ng Glan. Tectonic ang pinagmula ng lindol at may lalim ito na 45 kilometers.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naramdaman naman ang intensity 5 sa Malungon at Kiamba sa Sarangani at General Santos City. Intensity 4 sa Glan, Sarangani, Tibuli sa South Cotabato, Sarangani at Malita, Davao Occidental. Intensity 3 sa Malapatan, Alabel at Maitong sa Sarangani, Santa Maria sa Davao Occidental, City of Coronadal, Sullala, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Intensity 2 sa Isulan sa Sultan Kudarat, Tampakan at Banga sa South Cotabato. at Intensity 1 sa City of Davao, City of Tacoronga at Colombo sa Sultan Kudarat, Norala at Tantangan sa South Cotabato.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Budget and Management ng paunang 362 million pesos para sa rehabilitasyon at muling pagtatayo ng mga pampublikong pasilidad na nasira ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao noong Hunyo a 8. Ayon sa DDM, alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad magbigay ng tulong sa mga apektadong komunidad mula sa Local Government Support Fund, direktang ipapadalang pondo sa mga lokal na pamahalaan na sa Sarangani, General Santos City at South Cotabato. Ito ay upang mapabilis ang pagbangon at pagkukumpuni ng mahalagang infrastruktura doon. Kabilang sa nilabas na pondo ang 100 million pesos para sa General Santos City, 140 million pesos para sa Sarangani at 122 million pesos para sa South Cotabato.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang nasabing pondo ay para sa pagkumpuni ng mga gusali, kalsada, tulay at ospital na napinsala at ng lindol. Sinabi ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na bahagi ito ng Mas Malawak na Disaster Response at Recovery Program ng pamahalaan. Dagdag pa ni De Leon, hindi dapat naghihintay ang mga mamamayan sa oras ng sakuna at dapat agad nilang maramdaman ang tulong ng gobyerno. Anya, mayroon ding nakandang karagdagang pondo mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund at Quick Response Fund para sa patuloy na relief, rehabilitation at reconstruction sa mga apektadong lugar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, the Disaster Response Command Center, binaba na sa Blue Alert status matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Yan po ang balita natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mula sa Red Alert ay ibinaba na sa Blue Alert status ang Disaster Response Command Center ng Department of Social Welfare and Development. Kasunod ito ng pagbaba rin alert status ng NDRRMC kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa maasim Sarangani. Bagamat ibinaba na ang alert level, tiniyak naman ng DSWD na mananatili itong nakatutok sa sitwasyon ng mga pamilyang naapektuhan at patuloy din ang magiging koordinasyon para sa maayos at mabilis na paghahatid ng tulong. Sa pinakahuling tala ng ahensya, umabot na sa 381,000 na family food packs ang naipamahangi sa mga apektadong lugar ng lindol. Samantala, pumalo na rin sa 270 milyong piso ang halaga ng naipamahaging humanitarian assistance sa mga pamilyang naapektuhan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Paglikha ng Department of Disaster Resilience, muling tinutulak sa Kamara kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, muling itinutulak sa Kamara ang pagtatatag ng Department of Disaster Resilience o DDR. Formal na inihain ni Pinoy Workers Party List Representative Carl Fernandez Legazpi ang House Bill Number 9897 para sa sentralisadong hakbang para sa kahandaan, mabilis na pagresponde at pangmatagalang pagbangon ng mga biktima. Binigyan din ng mambabatas na lalong nagiging komplikado ngayon ang banta ng kalikasan sa bansa, patunay ito ng mga huling hagupit ng kalamidad sa Pilipinas. Ayon kay Legazpi, ang mga modernong sakuna ay hindi pwedeng ituring na emergency lang na re-respondihan kapag nandyan na. Anya, hindi pwedeng nagtatapos ang responde ng pamahalaan sa pamimigay ng ayuda o relief goods. Kailangan anya ng year-round planning, pagbabawas ng risk at coordination mula sa national at local government. Sa ilalim ng panukala, titiyakin ng ahensya na ang mga komunidad na tinamaan ng kalimidad ay muling maitatayo ng mas matatag. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Senate President Sherwin Gatchalian na balik trabaho ng Senado sa ilalim ng bagong Senate leadership. Ayon kay Gatchalian, tapos na ang Senate flex at back to work na sila. Sa mga susunod na araw, ilalatag na anya nila ang mga LEDAC bill na kailangang maaksyonan at matapos. Pinapaalam na rin ang Senate President sa mga bagong chairman ng mga komite na pwede na silang magsagawa ng mga committee hearing. Ito'y dahil nakapaghalal naman na ng chairman, vice chairman at members ng committees.
12: Tapos na ang Senate Flix. Back to work na tayo. So in the next few weeks ay ilalatag na namin yung mga LEDAC bills na dapat matapos at lalatag na rin namin yung mga preparations natin for the impeachment on July 6. Tuloy-tuloy yung aming coordination with our intelligence clusters, enforcement agencies. Started the preparation na for yung physical preparation for the impeachment. We met with the PNP, the AFP, MMDA, Pasay LGU, Patinika, in other enforcement agencies.
3: Binigyan din ni Senator Panfilo Lacson na hindi bababa sa 700 million pesos na pera ng bayan ang nasayang sa 28 araw na pamumuno ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Una nang sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalia na nasa 25 million pesos kada araw ang gasto sa operasyon ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Lacson, kabilang sa mga pangyayari sa ilalim ng pamumuno ni Cayetano, ang pamamaril sa loob ng Senado at pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, anya na saksihan din ang dalawang araw na pag-boycott sa sesyon ng Senado bago o ang bigong destabilisasyon at bogus hearings. Diniyak naman ni Senate President Gatchalian na babawiin nila sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng pagtatrabaho ang mga nasayang na pondo ng Senado nitong nakalipas na mga araw.
12: Budget ng Senado per day is about 24 million, no? Almost 25 million. That's to operate the Senate. The Senate is a big institution. We have 2,000 people, may isang building tayo. So if you count those days, those are the days na naging unproductive. No? Kaya nasabi ko nga in one of our press cons na sayang yung pera na ibinibayad ng tao sa sweldo, sa kuryente. So babawiin naman natin yan in the next few days. No? So we'll back down to work.
3: Si Senate President Sherwin Gatchalian.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilatag ang tatlong prioridad para palakasin ang kooperasyon ng ASEAN at Russia. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inilatag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tatlong pangunahing prioridad na naglalayong patatagin panglalo ang kooperasyon ng ASEAN at Russia sa mga susunod na taon. Sa welcoming remarks ng Pangulo sa pagbubukas ng ASEAN Commemorative Summit, una-anya dito ang kapayapaan, seguridad at katatagan sa rehiyon na anya'y importante sa gitna ng nagpapatuloy na mga hamon. Kabilang dito ang terorismo, illicit trafficking, cybercrime at mga online scam na walang kinikilalang border o hangganan. Ikalawa ay ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya na dito ay binibigyan din ng Pangulo ang ukol sa mas pagpapabuti ng proseso ng kalakalan at pagbibigay ng mas malaking papel sa micro, small and medium enterprises. Saklaw din ang ikalawang prioridad na inilahad ng punong ekotibo ay ang halaga ng food at energy security. Ikatlong prioridad na binanggit ni Pangulong Marcos ay ang mamamayan na dito ay ipinunto ng Presidente ang halaga ng student exchanges scholarship programs at iba pa. Sa huli ay pinahayag ng Pangulo na hindi lamang itinuturing ng Pilipinas ang summit na isang seremonya ng komemorasyon kundi isang akto ng panawagan na kailangan ang pagkilos. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: The Philippines approaches this summit not just as a ceremony of commemoration but as a renewed call to action.
13: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahalagang oportunidad para sa Pilipinas ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia. Ayon kay Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepdi, magandang paraan ito para may pakita sa global community at mga stakeholders ang masagana at promising na relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas at Russia. Ito'y sa larangan ng agrikultura, turismo at enerhiya. Makakabutihan niyang mga maliliit na o sa mga maliliit na negosyante at mamumuhunan sa bansa na pag-aralan ang mga oportunidad na makukuha sa pagpapatibay sa relasyon ng Pilipinas at Russia. Dagdag pa ni Hepti, isang ayon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-diversify o paramihin pa ang market at economic partnership ng bansa.
14: With the current direction and guidance of the present administration to diversify our markets and also economic partnership, this is really a good opportunity for our businesses and investors to familiarize themselves of the opportunities between these two economies.
3: Si Department of Trade and Industry Undersecretary Alan Hepti.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahalagang pagbabisita ni German President Frank-Walter Steinmeier sa Pilipinas dahil sa parehong pinagdaraanan ng ating bansa at ng Germany. Ayon kay International Development and Security Cooperation Founding President Dr. Chester Cabalza, ang Germany ay naharap ngayon sa bantang dulot na nagpapatuloy na gera sa pagitan ng Ukraine at ng Russia. Anyang Pilipinas naman ay naharap sa agresyon mula sa China. Dagdag pa ni Dr. Cabalza, hindi tamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ang Germany o hindi lamang seguridad ang usapin ng Pilipinas at ng Germany kung hindi maging ang lagay ng ating ekonomiya.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sinagawa sa Senadong closed-door pre-trial conference para sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte, dinaluhan ng House Prosecution Panel at ng defense team ng Vice Presidente. Kabilang sa mga tinalakay sa pre-trial conference, ang stipulation of facts at pagpapasimple ng mga isyong dapat pagtalunan, ang pagmamarka at pagtukoy ng mga documentary at physical evidence, ang pagtatakla ng bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, ang pagtatakda ng mga petsa ng paglilitis, ang pagpaplano ng pagkakasunod-sunod ng presentation ng mga ebidensya at posibleng pagbabago sa ayos ng paglilitis at iba pang mga usaping makakatulong para matiyak ang patas at mabilis na pagdinig ng kaso. Base sa paunang kalendaryong nilabas ng Senate Impeachment Court, itinakda sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial o mismong paglilitis sa kaso.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kinalugod ng House Prosecution Panel ang naging maayos at organisadong takbo ng pre-trial conference para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, ang naging takbo ng pulong ay patunay lamang na umuusad ang proseso ayon sa tinakdang mga patakaran at alinsunod sa konstitusyon. Anya, naging produktibo ang diskusyon kung saan kapwa lumahok ang mga public at private prosecutors ng Kamara. Ayon naman kay trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Renny Co, sayang at hindi dumalo si VP Sara Duterte para harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Samantala, inatasa naman ng impeachment court ang magkabilang panig na isumite ang kanilang o kani-kanilang komento hinggil sa stipulation process sa darating na June 22 at itakda naman sa June 25 ang formal na resolution.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magiging senator judge sa impeachment court sakop ng suspension ng Sandigan Bayan kay Senator Jinggo Estrada ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na saklaw ng ibinabang 90-day suspension ng Sandigang Bayan kay Senador Jinggoy Estrada ang pagiging Senator Judge nito sa impeachment court. Ayon kay Gatchalian, kapag suspendido bilang senador, kasama na rin sa suspension ang lahat ng responsibilidad dito bilang mamabatas kung saan kabila nga ang pagiging Senator Judge. Pinatawa ng Sandigang Bayan 2nd Division ng 90-day preventive suspension si Estrada dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa fraud control anomaly. Tiniyak naman ni SP Win na pag-uusapan pa nila ng legal team ng Senado ang magiging trato sa suspension order ng Sandigan Bayan. Pero tiniyak nito, gagawin niya ang nakasanayan ng practice sa Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Gatchalian.
12: Itong 90-day suspension, hindi bago ito, no? Nangyari na ito in the past, no? With other senators. So kung ano yung naging practice in the past and ano ang legal practice in the past, yun ang susundan natin. In this case, I haven't, kasi naging busy sa pre-trial, no? So I haven't really sat down with our legal team on how to go about it. But ang masasabi ko lang kung ano yung legal practice in the past, yun ang susundan natin. From what I understand, pag suspended ka as a senator, kasama na rin dun yung being a senator judge. So, the suspension is to the senator and it carries with it all the responsibilities as a senator, including becoming a senator judge.
11: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, Leave No Trace, patuloy na sinusulong ni Guinness World Record holder Lito De Viterbo matapos ang matagumpay na paglalakad sa buong Pilipinas. Yan ang balitang atin sa atin ni Hazel Esguera.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Recognition, layunin ni Guinness World Record holder for the fastest crossing of the Philippines on foot, Mr. Lito De Viterbo, na hikayatin ang mga Pilipino na maglakbay ng may disiplina at malasakit sa kalikasan. Ani De Viterbo, sa 5 buwang paglalakad, isinabuhay niya ang Leave No Trace, na simple lamang ang mensahe, huwag mag-iwan ng anumang basura sa mga lugar na pinupuntahan.
16: Habang umaandar ako, I demonstrated, I exhibited, I applied Leave No Trace. Paano? I didn't buy bottled water for the whole 5 months. Dahil madala akong sariling reusable bottle. I didn't leave any trash. In all the towns, in all the cities across the Philippines, no trash for 5 months.
15: Bit-bit ni De Viterbo ang advokasiyang ito sa kanyang matagumpay na paglalakad ng 147 days mula Pagudpud, Ilocos Norte hanggang Glan Sarangani. Maging ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinilala ang makasaysayang journey ni De Viterbo matapos itong bumisita sa palasyo kamakailan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mga taga-Pasig City, makikinabang sa bagong programa sa financial education. Balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Makikinabang ang mga Pasigenyo mula sa iba't ibang sektor sa pinalawak ng programang pang-edukasyon sa pananalapi o financial education sa ilalim ng bagong kasunduan ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pamahalaang lungsod ng Pasig at ng BDO Foundation. Nilagdaan ng 3 institusyon ang Memorandum of Agreement sa Pasig City People's Hall upang mapalawak ang kaalaman ng mga residente sa tamang pamahala ng pera, matalinong pagdedisisyon sa pananalapi at pag-iwas sa mga scam at panloloko. Saklaw ng programa ang mga mag-aaral, guro, senior citizen, solo parent, kabataan, micro-entrepreneur, kooperatiba, tindero sa palengke, mga tsuper ng jeepney at tricycle, homeowners, association at mga pamilyang inilipat ng tirahan. Tilal ng kasunduan, magsasanay ang BSP at BDO Foundation ng mga lokal na tagapagtagoid ng financial education na magsisilbing tagapagturo sa mga programa ng lungsod. Magbibigay din ng BSP ng mga materyales at technical support para sa pagpapatupad ng programa at magsasagawa ng seminar para sa mga beneficyaryo. Dumalo sa ceremonial signing si Department of Information and Communications

0: isang memorandum of understanding upang wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Final agreement target sa loob ng 60 araw. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Isang makasaysayang hakbang tungo sa kapayapaan sa gitnang silangan ang naitala matapos lagdaan ng Estados Unidos at Iran ng isang Memorandum of Understanding o MOU na naglalayong wakasan ng sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, nilagdaan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang nasabing kasunduan bilang panimula ng isang mas malawak na peace process. Kabilang sa mahalagang nilalaman nito ang pagtigil sa lahat ng military operations, pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon at muling pagbubukas ng Strait of Hormuz, isang mahalagang daanan ng pandaigdigang kalakalan. Binubuo ang kasunduan ng 14 na provisyon na kinakailang sundin ng dalawang bansa habang itinakda ang 60 araw upang maisaayos ang mga detalye bago tuluyang maisakatuparan ang pinal na kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay President Trump, ang naturang MOU ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa Estados Unidos kundi maging sa mga bansang kalahok sa G7 Summit. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Gilas 12, inanunsyo na ng Samahang Basketball ng Pilipinas para sa paparating na July window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Ngayon tapos na ang PBA Commissioner's Cup Finals 2026. Puspusan na ang pag-aanda ng ating Gilas Pilipinas men para sa Window 3 ng 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Sa naging anunsyo ng Samahang Basketball ng Pilipinas sa kanilang social media channels, ang Gilas 12 na lalaro kontra New Zealand at Australia ay sina RJ Abarientos, Justin Baltazar, Justin Brownlee, AJ Edu, Kevin Kiambao, Scottie Thompson, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Dwight Ramos, Troy Rosario at Carl Tamayo. Makakalaban ng Pilipinas ang New Zealand sa Auckland sa darating na July 3 at ang Australia sa Perth sa darating na July 6 para sa Window 3 ng World Cup Asian Qualifiers. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag Pilipinas.
6: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar!
7: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Dutin asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon.

0: Commission on Higher Education, inaprubahan na ang aplikasyon ng Benguet State University na makapag-offer ng kursong medicine. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balita hatid ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph,
2: inaprubahan ng Commission on Higher Education ang aplikasyon ng Benguet State University para sa pagpapatakbo ng first at second year level ng Doctor of Medicine program simula sa academic year 2026-2027. Ayon sa CHED, kabilang ang BSU sa limang state universities and colleges na nakasunod sa mga minimum requirements matapos ang masusing evaluasyon at deliberasyon ng mga eksperto sa medical education. Dahil dito, ang BSU ang naging unang SUC sa Cordillera Administrative Region na magkakaroon ng medical program. Ang pag-aproba ay bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na palawakin ang medical at nursing education sa bansa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang madagdagan ang bilang ng mga healthcare professional. Naayon din ito sa layunin ng Doktor para sa Bayan Act na gawing mas accessible ang dekalidad na edukasyong medikal at matugunan ang kakulangan ng mga doktor sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit 100 child laborers sa Pangasinan tumanggap ng suporta sa sinagawang Information and Service Caravan sa Alamino City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ricky.
3: Pinalawak ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kampanya laban sa child labor matapos itong maghatid ng kabuhayan at iba't ibang serbisyong panlipunan sa mahigit 100 child laborers at kanilang mga pamilya mula sa una at ikalawang distrito ng Pangasinan. Isinagawa sa Alamino City ang second quarter information and service caravan on child labor prevention and elimination. Layunin ng programa na mabigyan ng suporta ang mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya habang pinalalakas ang advokasya para sa karapatan at kapakanan ng mga kabataan. Isa sa mga tampok ng aktibidad ang pagkakaloob ng DOLE ng tatlong proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Project Angel 3. Kabilang dito ang Motorized Bangka Project, paggawa ng dishwashing liquid at cheese donut making project na inaasang magbibigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo at makakatulong upang maiwasang mapilitang magtrabaho ang mga bata. Bukod sa livelihood assistance, nagkaroon din ng medical consultation, pamamahagi ng gamot, vitamina, school supplies, hygiene kits, food packs and grocery items, pagproseso ng national ID at iba pang dokumento, gayon din ang livelihood training at iba pang social protection services mula sa mga katuwang na ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 2.8 million pesos na halaga ng agricultural intervention pinabahagi sa mga magsasaka at mangingisda sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
4: Ipinamahagi ng Department of Agriculture ang 2.8 bilyong pisong halaga ng intervensyon pang-agrikultura sa mga mangingisda at magsasaka sa Lubang, Occidental Mindoro. Ayon sa papalit ng ahensya, nilalayo ng nasabing agricultural intervention na maibsan ang hirap na naranasan ng nasa agriculture sector dulot ng El Niño phenomenon sa naturang bayan. Bukod sa pamamahagi ng intervention, ay nakibahagi rin si DA Secretary Chu Laurel Jr. sa isang tree planting activity na pinangunahan ng DENR, katuwang ang Kunig Foundation. Ayon naman kay Secretary Laurel, ay humahanga siya sa kalidad ng bawang mula sa Lubang. Aniya, may pagmamalaki ito sa buong bansa at may malaking potensyal na maging isa sa mga pangunahing pinagkukuna ng bawang sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mayigit sa 100 kabataan sa Aborlan, Palawan, nakatanggap ng school supplies mula sa mga pulis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle!
5: Umabot sa mayigit 100 mag-aral sa Daan Elementary School sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aborlan, Palawan, ang nabigyan ng mga school supplies at iba pang kagamitang pang-edukasyon mula sa voluntaryong kontribusyon ng mga kapulisan mula sa Aborlan Municipal Police Station. Isinagawa ang PNP Community Outreach Program na ito sa ilalim ng temang Piso ng Pulis mula sa Puso para sa mga bata, na maliban sa material na tulong ay nakakapagpalakas din ang ugnayan sa pagitan ng pulisya, lokal na pamahalaan at komunidad sa pagsusulong ng edukasyon at kapakanan ng mga kabataan. Pangunahing layunin ng inisyatibong ito na makapagkaloob ng karagdagang gamitan sa mga estudyanteng nasa malalayong komunidad na magagamit ng mga ito sa kanilang pag-aaral at mahikayat silang magpatuloy sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging katuwang din sa aktibidad ang iba't ibang individual at sektor, kabilang na rin ang lokal na pamahalaan ng Aborlan na nagbahagi rin ng kanilang kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 44 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Tulay sa himpapawin ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito mga balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100 job seekers hired on the spot sa 2 araw na trabahong digital job fair sa Iloilo City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: JP,
12: umabot sa 108 job seekers ang hard on the spot sa trabahong digital job fair na isinagawa ng Department of Information and Communications Technology o DICT sa Iloilo City noong Hunyo 16 at 17, kasama Department of Labor and Employment o DOLE at Public Employment Service Office o PESO Iloilo City, layunin ng DICT na mabigyan ng oportunidad ang mga Pilipino sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga naghahanap ng trabaho sa mga ICT-enabled job. Ayon sa PESO Iloilo City, mula sa higit 500 aplikante na nagparehistro sa long aron aktibidad, mahigit 300 pa ang nangangailangan ng karagdagang panayam upang matanggap sa trabaho. Dinaluhan ang nasabing job fair ng 20 kumpanya kung saan 13 ang bahagi ng BPO industry. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Supplemental feeding program nilunsad sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod, narito report ni Ria Mikate.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Ria.
9: Inilunsad ng St. Bernard Primary Healthcare Facility ang Supplemental Feeding Program upang mapabuti ang nutrisyon at pangkalahatang kalusugan ng mga kabataan sa bayan ng St. Bernard, Southern Leyte. Layunin ang programa na makapagbigay ng sapat na pagkain at wastong nutrisyon sa mga bata upang matiyak ang kanilang malusog na paglaki, matatag na kalusugan at mas magandang kinabukasan. Pinangunahan ang nasabi aktibidad ni Municipal Health Officer Dr. Karen Adaro at Dr. Sudabaris Physician Dr. Rosalind Clibao na patuloy na nagsusulong ng mga programang pangkalusugan para sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa suporta ng lokal na pamahalaan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang nakatuon sa kalusugan at kapakanan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sa pamamagitan ng nasabing inisyatiba, inaasahang higit pang mapalalakas ang mga pagsisikap ng lokal na pamahalaan at sektor ng kalusugan sa pagtataguyod ng mas malusog, mas matatag at mas maliwanag na kinabukasan para sa mga kabataan sa St. Bernard. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikati, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mga tauhan ng Bureau of Fire Protection mula sa Region 10 at BARMM. Tumulong na rin sa search, rescue at retrieval operations matapos ang nangyaring landslide sa Sarangani Province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
13: Tuloy ang pinagsanib na search, rescue at retrieval operation ng SRF contingents mula sa Bureau of Fire Protection Region 10, BFP BARM at Philippine Coast Guard upang mahanap ang lalaking natabunan ng landslide sa Barangay Kongan, Glan, Sarangani Province. Sa kabila ng mapanganib na kondisyon ng lupa, banta ng panibagong pagguho at sunod-sunod na aftershocks, dulot ng magnitude 7.8 na lindol, walang tigil ang operasyon ng mga rescuers. Nag-deploy din ang PCG ng isang search and rescue canine upang makatulong sa pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng biktima sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga responder, higit silang pinatatatag ng pakikisa at suporta ng mga residente na nananatili sa lugar upang tumulong at magbigay ng pag-asa sa pamilya ng nawawalang biktima. Samantala, sa pinakahuling update ng Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council as of June 18, 6 p.m., nasa 32 na ang namatay sa nasabing lindol habang 16 ang missing. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa pagkalunod, landslide, natabunan ng nahuhulog na debris at tinamaan ng gumugulong na mga malalaking bato. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Site inspection ng mga poultry house ng mga magsasakat mangingisda sa Hingo og Misamis Oriental. Sinagawa naman ng City Investment Promotion Office ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingo og City. Narito report ni Noel Calonia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Well,
14: sinagawa ng City Investment Promotion Office ng Hingo og City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasaka at mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Hingog. Layunin sa tulang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mayigit naman sa 600,000 pesos na halaga ng ilegal na droga na kumpiska ng mga pulis sa Cagayan de Oro City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City. Narito ang report ni Kokoy Medina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Kokoy.
15: Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10 na kasama ang mga operatiba ng Cagayan de Oro City Police Office ang isang suspek na nagbibinta ng ilegal na droga na shabu sa isang bypass operation sa Piaping Puti, Barangay Makabalan, lungsod ng Cagayan de Oro. Ang suspect ay kinalang isang alias sa Bugoy, 24 na taong gulang at residente sa nasabing lugar. Kuha sa posisyon ng suspect ang 12 sachet ng ilegal na druga na shabu na may timbang na 100 rabo na nagkahalaga ng 670,000 piso, bypass money na 1,000 piso at mga drug paraphernalia. Ayon sa otoridad, ang suspect ay nahuli na sa mga otoridad sa Butuan City noong taong 2020. Ngunit nang ito ay makalabas sa pitan, ay nagpatuloy ito sa pagbibinta ng ilegal na druga. Sa ngayon, ang suspect ay nasa Maharlika Custodial Facility Center ng Cagayan de Oro City Police Office at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bagong Pilipinas, Kokoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, June 19, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. Our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
18: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
17: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
19: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
20: Ano nangyari?
19: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
21: Ako sir, ambulance driver ako.
20: Ambulance driver? Oh.
21: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
18: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
20: Dahil hindi na umabot.
21: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
18: Oo. Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
20: Makapal yung simento.
18: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
20: These are the reinforcements.
18: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
17: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
20: Nung bago ito, maganda pa ito eh.
19: Oo.
20: Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Radyo.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyernes, ngayon ay June 19, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metrobase.
6: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Narito po si Rogent Mutok. Rogent, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa South Pole ng EDSA. Medyo makakaranasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may North Road. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT Santolan Station. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may EDSA Ortigas MRT Station hanggang dyan na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po niyan, makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then, ang atin naman pong northbound po ng EDSA. Moderation traffic naman po simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then masusundan ulit ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may McKinley Road hanggang dyan na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Tunnel. Dahil meron po tayong na-reported na self-accident na isang MC dyan. At ngayon po ay binigyan na po ng paunang lunas ng ating ambulansya at ating mga assisted na in traffic enforcers sa lugar na yan. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang dyan na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas sa moderate traffic. Simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Llanusa. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko hanggang sa Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5. Dito lang din po tayo makakaranas ng moderate traffic. Simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Boni Serrano Intersection. Then pagkalapas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then ang atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, as of this time po, maluwag pa naman po from Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Meron po tayo pinapatupad ng number coding. Ito po nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ka lang number coding nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you. Thank you so much, Roger Mutok. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 8 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga.

0: Update muna mga kaibigan mula po sa Campo Aguinaldo. Reklamo laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. kaugnay ng kanyomanong Maltese citizenship, minaliit ng Department of National Defense. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J. Mark.
2: Kasalan, magandang umaga, minaliit nga ng Department of National Defense ang reklamong inihain ni Atty. Rafael Miraflor at iba pa sa Pasay City Prosecutor's Office laban kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Kaugnay ito sa sinasabing pagdabagumano ng kalihim sa Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act. Dahil sa pagkakaroon nito ng dalawang pasaporte sa illegal na paraan, inakasukan kasi ng mga petitioner si Teodoro ng perjury o pagsisinungaling dahil sa pagkakaroon pa rin umano nito ng Maltese passport na mag-expire na ngayong taon. Pero ayon kay Defense Assistant Secretary Erica D., dapat suportado ng ebidensya lahat ng reklamo lalo na sa kasong perjury at hindi nagmula sa mga chismis o alingas-ngas lang. Mananatilian niyang akusasyon lamang ang mga ito hanggat wala beripikadong ebidensya magpapatunay sa naturang paratang. Una na sinabi ng kagawaran na isinuko na ng kalihim ang kanyang Maltese passport noong 2021 matapos siya maghain ng kandidatura para senador noong 2022 elections. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Department of National Defense.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Maya-maya, sa pagbabalik po ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ha? Makikibalita ho tayo sa patuloy na mga aktibidad ng DNR, NCR, kaagapay of course ang iba pang mga government agencies sa Oplan kontra baha. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa DNR National Capital Region. Ang makakausap po natin ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office, si Ma'am Merliza Bonga. Okay, tama ba yung bingkas ko? Bonga. Okay, Ma'am, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan. Ako nga po si Merliza Bonga.
0: Yes, Ma'am. Nako, siyempre, gusto namin makahingi din ng mga update, ha? From your end sa DENR National Capital Region, official na hong binanggit ng PAGASA na nandiyan na, may onset na ng rainy season dito sa atin. At kumusta po ang pagtutok ng ating DENR National Capital Region dito sa mga may tuturing na mga critical na creeks and rivers natin na sumasailalim sa dredging at sa desilting. Ma'am Merliza, please.
6: Yes po. Bali ang DNR-NCR po ay katuwang po ang DPWH and MMDA kasi ang MMDA po meron silang bayanihan sa Estero Program and ang DPWH naman po ay Oplan Kontra Baha Program. So lahat po ito ay tumutulong para po mapigilan natin ang flooding po sa Metro Manila. So pagdating naman po sa mga programa ng DNR-NCR, meron po kaming clean-up operations. Magde-deploy po kami ng mga river warriors natin. ang PRCMO or Pasig River Coordinating and Management Office. Then meron din po ang Metropolitan Environmental Office na Estero Rangers naman po ang dinideploy nila sa mga katubigan po dito sa Metro Manila. Both office po ay under DNRNCR. Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU para naman po sa hauling ng mga collected solid waste para i-dispose po ito sa sanitary landfill. Meron din po tayong ugnayan sa mga barangay. Nagsasagawa po kami ng community cleanup drive with IEC activities or information, education, and communication campaigns po.
0: Mm-hmm.
6: Aside from the regular cleanup, meron din po tayong easement recovery. So, ang DNRNCR po ay nagkakandak ng survey sa delineation ng 3-meter legal easement po sa ating mga waterways. Sa ngayon po, meron na po tayong 55% of the entire waterways po dito sa NCR. Nakapag-identify po tayo dito sa 55% ng more than 32,000 po na mga illegal structures. Mm. And ang of these illegal structures po, more than 8,000 po ay mga informal settler families. So,
0: opo.
6: Aside from... Opo.
0: Yes, ma'am. Okay, balikan ko ng konti na banggit mo na deployment, ma'am, ng mga river warriors, kung tawagin.
6: Yes.
0: So, ang mga ito po ay nakatutok at nagbabantay doon sa mga nagtatapon ng basura o ng polusyon sa ating mga waterways, ma'am?
6: Tama po, sir. Sila po yung regular nagkakandak po ng mga clean-up activities sa din, dahil kami po ay Pasig River Coordinating Office within the Pasig River System po. Pero meron din po tayong Metropolitan Environmental Offices.
0: Opo.
6: Na kung saan buong NCR naman po ay may deployment po sila ng Estero Rangers.
0: Mm-hmm. Okay. At nabanggit yung Pasig River, sa kasalukuyan ba, meron po bang ongoing na dredging sa bahagi ng Pasig River? Pagtutulungan ng DNR, DPWH, Metro Manila Development Authority, ma'am?
6: Yes, sir. Meron po ang MMDA and DPWH, mga ongoing dredging projects po along the Pasig River system. And meron din pong mga private companies like yung SMC po, mm, nagkakaroon din po ng dredging sa San Juan River naman po. And on the part of DNRNCR, we are submitting po yung mga critical waterways natin na kailangan ng i-dredge or i-desil. Ang naging batayan po namin dito sa pagbibigay po ng mga listahan ng mga waterways natin na ganito,
0: opo,
6: ay yung mababa na po yung water level and mataas na po ang silt dun sa area.
0: Ayun, okay. So ito yung binabanggit mong kategorya ng mga critical waterways. Critical meaning masyado ng maraming silt at bumababa na yung level ng tubig mismo ng waterways na yon, ma'am.
6: Tama po yun, sir. So, yun po rin yung mga priority areas din po ng mga dredging companies. Yung nga po yung naman na-mention po kani SMC.
0: Opo.
6: And also the national government agencies, DPWH and MMDA. On the part of DNR po, NCR, we are submitting po this list kasi sila po yung meron capacity to mga equipment,
0: yes,
6: to dredge po yung mga waterways natin na ito.
0: Okay. And I would suppose na itong mga binabanggit mo, mga critical waterways na ito, Ma'am Marliza, ay connected ang mga ito sa Pasig River? Ano-ano itong mga binabanggit mo, mga creek o iba pa na sa ngayon tinuturing na nasa critical level at nangangailangan ng pagtutulong-tulong ng dredging, ma'am?
6: Yes, sir. Marami po kasi sa Pasig River System po, marami pong waterways na nasa Quezon City. So, iyan po ay yung sa may San Juan River. So, meron po silang ongoing mga dredging projects po doon. And also sa Manila, kasi alam naman po natin, yung mga esteros po natin ngayon, ay mabababaw na talaga. Halos wala na nga pong water doon sa mga estero.
0: Mm.
6: So, kasama po yon ang mga nakita po namin, ang submit po namin listahan ay ang mga Estero de Paco, Estero de Pita, Sunog Apog, at marami po pong estero sa Metro Manila, ay sa Manila City po.
0: Ayun. And of course, pag naiipon yung mga inalis na hakot na basura o burak o silt, Nandiyan naman of course ang pagtiyak ng DNR-NCR na magiging maayos at ligtas ng disposal nitong mga wastes or river wastes na ito, Ma'am Merliza.
6: Yes po. Bali ang sa amin, dahil may collection po kami ng solid waste, dinidispose po namin ang collected solid waste natin sa accredited disposal sites po ng LGU and MMDA. Sa amin po, ang mga collected waste namin, dinidispose namin sa San Mateo Rizal Sanitary Landfill. Kung nakikita naman po natin na contaminated po yung mga collected natin na silt or sediment, nagkakaroon po tayo ng sediment quality analysis or tinitest po natin yung toxicity leaching toxicity characteristic leaching procedure. Ibig sabihin po, mini-measure po nito ang toxicity level po. Kung mataas po ang mga heavy metals, yung mga toxic heavy metals like cadmium, chromium, lead and mercury, mga ganun po. Kung makita po na mataas po ang what ang toxicity level po ng mga silt or dredge materials natin, meron pong accredited facilities ang DNR-NCR, ito po yung mga private companies na meron pong sila po yung nagtitreat, nag-store and nagdi-dispose para po ma-ensure natin na safe po yung mga dinidispose nating dredge materials.
0: Okay. Kanina nabanggit mo, ma'am, ng easement sa mga ilog ay 3 metro, both sides?
6: Yes, sir. Opo, sir.
0: Ayun. At so ongoing pa rin ang clearing operations doon sa ilang mga areas na maaaring meron pang mga structures within the 3 meter radius. Easement, ma'am, ano?
6: Tama yun, sir. Kasi recently lang po, nagkaroon po kami ng clearing operations sa Estero de Paco. We remove po yung mga permanent or yung mga nag-obstruct na po or nag-extend na po ng mga household na nasa 3 meters easement, and also yung clearing operation po ng non-permanent or mga movable structures. Kasama po natin dito, interagency activity po ito, kasama po ang LIAC, Manila, and other national government agencies like MMDA, DPWH, DILG, and marami pa pong iba. So, dun po sa activity na yun, more than 20 po, recently lang po, 16 and 17 po ng June, nagkaroon po kami ng mga clearing operations po. More than 1,000 sacks po ng debris ang natanggal natin, and also ang na-chop po natin na nag-extend ay 14 po households.
0: Ayun. Okay. Dito ba sa National Capital Region, meron pa tayong tinuturing na mga watershed areas, ma'am?
6: Opo. Bali, ang mga watershed areas natin po dito ay yun po yung sa mga Pamarisan, meron po tayong mga Pasig, Marikina, River Watershed. Meron din po tayong Manatuti, yung Manila, Nabotas, Tinijeros, Waterways. So, parang na-cluster na po ito ang mga watershed areas. And in each of these watershed areas po, ay may mga appropriate interventions na po na ginagawa ang mga interagency na concerned po dito.
0: Ayun. So, when you say may mga interventions, kasama rito yung mga rehabilitation kung sakali para mabawasan naman yung bilis ng pagbaba ng tubig ulan, halimbawa, ma'am?
6: Yes, sir. Kasama po dito ang mga relocation of mga ISF. Kasama rin po dito yung yun nga regular collection of mga waterways, solid waste natin sa mga waterways, not only from the waterways, even sa mga land areas po natin.
0: Opo.
6: Meron din pong mga collection of mga solid waste natin. And marami po tayo. May greening component din po ito or reforestation to prevent naman po yung erosion ng mga areas na mga nasa watershed po.
0: Opo. Okay. In closing, Ma'am Merliza Bonga, ma'am, baka may mensahe o panawagan kayo sa ating mga kababayan. Siyempre, kinakailangan ng pagtutulong-tulong para mapanatiling maayos ang dalawiyan ng mga tubig natin dito sa National Capital Region. Mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin this morning, please.
6: Okay po. Sa ating lahat po, ang aming panawagan lang po sa DNR-NCR ay patuloy po tayong magkaroon ng malasakit at responsibilidad sa ating kapaligiran upang maiwasan po ang pagbaha dito po sa Metro Manila. at mapigilan din po ang pagkalat ng sakit na dulot ng maruming katubigan at kapaligiran. Hindi lamang po ito tungkulin ng gobyerno, kundi responsibilidad po ng bawat isa po ito. Kaya sa pamagitan lang po ng simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagsisegregate po ng ating mga basura at pagsunod sa tamang waste management practices, malaki po ang maambag natin, hindi lamang po sa gobyerno na patuloy naman po ginagawa ang kanilang trabaho para po mapigilan po ang pagbaha or ng pagbaha dito sa Metro Manila. Para po sa kapakanan nating lahat at ng iba pang komunidad po dito.
0: Okay. Ma'am Melissa Bonga, salamat po ng marami mula sa mga update at impormasyon mula sa Department of Environment and Natural Resources, National Capital Region, ma'am.
6: Walang anuman po, Sir Alan.
0: Good morning. Ang Chief ng Environmental and Enforcement Division, Pasig River Coordinating and Management Office ng DENR, National Capital Region, si Ms. Melissa Bonga.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 24 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
7: Pag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
9: Ilaw.
8: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Balita muna mula sa FIVOLX. Bilang ng mga aftershocks kasunod po ng pagyanig sa Sarangani, umabot na sa mahigit sa 8,000. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Mary, 8,000 aftershocks na?
10: Tama, Alan. Higit isang linggo na ngang nagpapatuloy pa rin ang mga pagyanig sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na naitala sa offshore Sarangani noong June 8. Sa monitoring ng FIVOX, umabot na sa 8,381 itong mga naitalang aftershocks kung saan higit dalawa yung plotted o natukoy yung mga lokasyon habang 9 na po ang nakakasan at naramdaman pa ng mga residente. Ang mga ito ay may lakas na nasa pagitan ng magnitude 1.2 hanggang 6.5. Una na rin nagsagawa ang FIVOX Quick Response Team ng post-earthquake assessment kung saan nasuri na ang mga aftershock, geohazard, geologic hazards at validation ng earthquake intensity reports sa mga apektadong lugar at isinumite ang kanilang rekomendasyon sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa FIVOX para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Nagatid po ng update mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Maya-maya, makikipag-ugnayan tayo sa OCD Region 7. Update lamang po, of course, sa mga kababayan nating naapektuhan ng lindol doon po sa kanilang area. Sa pagbabalik po, maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Publiko, Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide,
12: Balitang Pambansa,
0: sa ulo ng ating
12: pinakamalaw na pagbabalita,
3: ang Radyo ng Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas,
3: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
0: Radyo Publiko,
3: nag-uugnay ng pamahalaan
0: sa sambayanan,
3: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
0: Magkaisa,
13: pagtulungan
0: para sa pag-unlad ng ating bansa,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan ang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, and The Capital,
0: ang boses ng Pangulo,
3: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
3: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa 104.3 The Capital.
14: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay June 19, ha? Kaarawan ngayon ng pambansang bayani ng Pilipinas, Dr. Jose Rizal. Pinanganak June 19, 1861. Yan. Si Dr. Jose Rizal, mga kaibigan, pinanganak sa Calamba. Diyan po sa lalawigan ng Laguna. Ha? At siyempre ang ating pambansang bayani, sinasabing pinanganak sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang hating gabi, araw ng Miyerkules. Ang buong pangalan ni Dr. Rizal ay Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. At si Jose Rizal ang pangpito sa 11 magkakapatid, mga anak ni Francisco Rizal Mercado at Teodora Alonzo Realon.

0: Sa mga nakikinig sa atin sa FM, tayo po'y sa bayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Yan po'y mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bibigyan-dan muna natin ng ilang mga paalala. Maya-maya, tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense diyan po sa Region 11 sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Flight PR1043, now boarding.
5: Hey, that's us!
6: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
7: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
8: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
7: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
6: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
5: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
7: Leave all your worries as we soar over the clouds.
6: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
7: They'll be shooting stars through time and space.
3: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kanina pong pasado, alas 6 ng umaga, 6:10 AM, meron pong thunderstorm update na nilabas ang DOST Pag-asa. Ito po ha, asahan daw ang katamtaman hanggang sa malakas na pagulan. May kasamang pagkidlat at malalakas na hangin sa mga areas na ito. Ito'y bahagi ng kanilang thunderstorm update. Ha? General Nacar, Infanta, Real, San Antonio, Pitogo, Gumaca, Unizan, Atimonan, Plaridel, Agdangan, Padre Burgos, Panukulan, Burdeos, Polillo, Patnanungan, sa Candelaria, Sariaya, Tiaong, General Luna, Catanawan, Macalelon, Lopez, Dolores, Pagbilao, Lucena, at Tayabas, diyan po sa Quezon Province. Sa susunod na 2 oras. Manakakaranas din po ng kaparehong kondisyon ang gawi naman ng lobo sa Batangas. Maring magpatuloy at makaapekto sa mga karatig lugar. At syempre, pinapayuhan po lahat na maging alerto at magingat sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa dulot po ng mga pag-ulan na yan. Sa puntong ito, makikibalita naman tayo sa Office of Civil Defense Region 11. Makakausap natin ang OCD Regional Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
10: Good morning, Alan. Good morning sa lahat.
0: Yes, sir. Ipihingi lang kami ng update, sir, dito sa patuloy na disaster response ng OCD diyan po sa Davao Region kaugnay ng mga kababayan nating naapektuhan po ng malakas na lindol, sir.
10: Gaya ng sinabi mo, patuloy ang disaster response at dagdag ng dagdag yung mga food packs at non-food items na binibigay sa mga areas, no? In fact, sa DSWD, no less than the Secretary has directed

0: He's a regional director na dublihin pa ang mga ibibigay doon sa mga nasalanta, particularly sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani doon sa Balut Island. Ngunit sa ngayon, yung mga partially damaged, totally damaged houses, mayroon ng inihanda na cash assistance na ibibigay by Tuesday. No? Yung Tuesday, tinatapos na lang yung listahan at yung logistical support na kinakailangan, security, yung ating nagkaroon ng problema, hindi naman problema, but challenge, konting challenge yung ating air asset dahil nadatnan siya ng kuan, meron palang kuan niyan yung periodic maintenance.
1: Opo.
0: Yung kailangan, this time, kailangan iuwi muna sa Mactan para magkaroon ng maintenance work.
1: Mm-mm.
0: So, in fact, today, though we understand it, walang available asset today, air asset, dahil nga, dinala sa Mactan, Cebu, for periodic maintenance. So, kaya, pinospone konti yung cash assistance sa schedule. Instead na today, it will be on Tuesday.
1: Mm-hmm.
0: Yung cash assistance. Ito yung sa partially and totally damaged houses. Initial support lang ng government ito.
1: Opo.
0: Habang inaayos pa yung modular houses to be provided by DSUD.
1: Yes, oho.
0: Ito, kasi yun yung patakaran ng presidente.
1: Mm-hmm.
0: Ayaw niyang tatagal ang mga tao sa tent. So yung mga totally damaged, yun ang maging beneficiary ng modular houses.
1: Opo, at itong mga modular houses na ito, Director Dayang Hirang, sir, ito yung mga mabilis itayo, di ba? Matibay, mabilis itayo at agad na magagamit ng ating mga kababayan, sir. Ano po?
0: Yes, then ang patakaran dyan, hindi lang yung building, no?
1: Mm.
0: Kompleto yan, may wash area, yung tubig, kuryente, provided yan, then yung, again, yung DOH and the SWD psychosocial support,
1: yes,
0: sa mga biktima kasama sa component na yan. So, hindi yan sabihin, oh, bigyan ka ng bayo, bahala ka na dyan. Hindi ganun.
1: Hindi ganun.
0: It's a complete package of support to the victims.
1: Yes, oo. Tsaka nabanggit mo, Director Dayang Hirang, sir, kasama yung psychosocial intervention, sir. Ano ho?
0: Oo. Protocol na yan natin. That's part of the protocol. In fact, may kwento ko lang, di ba kahapon, nationwide
1: yes,
0: earthquake drill.
1: Opo.
0: So, yung regional pilot area natin sa Mabini, town of Mabini, Davao de Oro.
1: Mm-hmm.
0: So, ganun yung drill, yung complete package.
1: Yes.
0: Yung mga bata, may nag-aasikaso, yun, parang nakikita mo doon, parang walang, hindi nila ma-feel na mayroong disaster. Kasi mayroon silang play area, may mga social worker nag-aasikaso sa kanila, yung mga matatanda may nag-aasikaso, yung medicine, supply, may patubig tayo na may generator. So, ganun yung drill is already, makita mo, ito yung nangyayari dun sa, when nag-drill tayo sa Davao de Oro,
1: opo,
0: ito yung nangyayari dun sa Davao Occidental na actual.
1: Okay. At how was the participation naman ng publiko o pakikisa ng publiko, ika nga dito sa nationwide simultaneous earthquake drill, sir?
0: Well, ang inventory niyan will be coming pa yan next week, yung bilang. Ngunit nakita namin tsaka sa monitoring natin, mas madami ang sumama ngayon. At maybe because of the earthquake na parabang, uy, totoo pala, itong mga ganito, hindi pala ito biro-biro.
1: Uh-huh.
0: Ang laki-laki ng damage para pag mag-earthquake.
1: Mm-hmm.
0: Tapos, in-emphasize natin yung readiness ng bawat
1: yan.
0: Mm-hmm. Bawat bahay. I don't know if you have seen the CCTV footage nung matanda, yung isang lola, na iniwan ng family.
1: Uy.
0: Dahil nagtakbuhan na nga sila.
1: Mm-hmm.
0: Nagtakbuhan sila lahat, yung kanyang PWD na lola, naiwan sa table, nung malakas na yung lindol, na tumba. So, ang point ko dyan is ganito. Ang aking mga lecture at mga advices,
1: opo,
0: household level ang preparedness.
1: Yes.
0: Bawat bahay, bawat family should talk about it at magpaplano. Anong gagawin natin kapag maglindol? Mm. Paano yung baby? Paano si Lola? Paano yung ating kapatid na, let's say, may mga sakit? Ganon. Saan tayo pupunta? Anong ating dadalhin? Oh, para yung readiness is the household level, hindi magpapanik yung mga tao.
1: Yun. Ika nga, doon dapat nagsisimula yon sa bahay mismo bago paakyat ng paakyat hanggang sa mas malaking komunidad. Ika nga, Director Dayang Hirang.
0: Exactly, because disaster strikes at the house, at the household level.
1: Mm-hmm.
0: Every individual, every member of family, tatamaan at magkaroon ng impact. So, ang readiness should be on everybody.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, kung tingnan mo, again, ha, at the policy level, Republic Act 10121,
1: apo.
0: Eh, nagsasabi doon, inuutusan ng gobyerno na ang resilience should be on each and every Filipino.
1: Yes.
0: So, Filipino individuals yan. So, ang challenge natin naman sa gobyerno, paano natin aabutin yung mga tao?
1: Mm-hmm.
0: Eh, meron naman tayong structure hanggang barangay.
1: Opo.
0: Oh, kaya nga ngayon, dito sa Davao Region, purok level na yung response mechanism natin. Mm. Hindi lang ang barangay. Purok na.
1: Okay, yes.
0: Oh, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, nag-uumpisa na sila mag-recruit, mag-train ng purok responder.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, doon mismo sa community, meron ng trained and organized responder.
1: Okay, yes. Uh-huh. Okay.
0: Yan yung mga inisiyatibo natin dito.
1: Mm-hmm. Yes, sir. Director Dayang Hirang, salamat po ha, sa mga impormasyon at sa mga paalalang ito mula sa OCD Region 11. Thank you so much, Director Ednar Dayang Hirang, Regional Director po ng Office of Civil Defense, Region 11.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes makalipas pong 7 AM. Subukan din nating makipag-ugnayan sa Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Oh, El Nino, makibalita tayo sa progreso, ika nga, ng El Nino, partikular dito sa ating bansa. Makakausap natin ang Chief ng DOST PAGASA Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am Annalisa, good morning, ma'am.
3: Yes, good morning po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon. Good morning po.
1: Yes, ma'am, good morning. Unang tanong ko, dito sa atin sa bansa, anong level na ng El Nino ang umiiral sa atin sa kasalukuyan, Ma'am Annalisa?
3: Well, sa ngayon po, Sir Alan, sabi nga po, ang El Nino po ay nagaganap dun po sa Tropical Pacific. So, yung ating mararamdaman dito sa Pilipinas ay yung po yung posible o mga potential na impact ngayon na nito. So,
1: mm-hmm.
3: sa ngayon po ay hindi pa po natin nararamdaman yung talagang epekto ng El Nino dahil sa ngayon po ay ang possible po na epekto nito is yung enhanced sa habagat.
1: Mm-hmm.
3: So, wala pa po tayo nararamdaman ng mga enhanced southwest monsoon season at yung po tinatawag natin ng mga areas ng mga potential for dry spell.
1: Oh. O
3: posible naman pong punasan ng mga areas po by end of November.
1: Mm-hmm.
3: May mga nakikita na po tayong by end of November, may mga possible na pong potential for dry areas or dry condition na posibleng ito po yung magiging hudyat na posibleng direktang impact ng El Nino.
1: Ayun. So, ang isa sa mga babantayan din ay maaring magkaroon ng matinding tagtuyot dahil dito sa El Nino na ito, Ma'am Annalisa.
3: Posible po, Sir Alan. Mataas po ang tsansa na marami pong mga areas na posibleng maapektuhan ng tinatawag natin prolonged drought condition. At ito po ay possible po, lalo na sa mga susunod na mga buwan at dun po sa next year po, yung mga at least mga katapusan ng 2026 up to first quarter ng 2027, yan po unti-unti nating mararamdaman yung mga areas na magkakaroon ng mga tagtuyot.
1: Ayun. So ibig sabihin, hanggang early 2027 ay maaring maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa atin sa Pilipinas, ma'am.
3: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. At actually, sa pag-monitor po natin,
1: opo,
3: sa nakikita po natin mataas na probability until next year, ay posibleng hindi lang po up to first quarter ng 2027. Pagkabat ang sinasabi natin ay up to first quarter ng 2027 dahil yun po yung nakikita natin kakayanan ng mga models. Pero dun sa nakikita natin na mataas pa rin ang tsansa hanggang sa katapusan nitong nitong taon ng 2026, ay posible pa rin pong tatawid po yan ng first quarter ng 2027. Kaya yun po yung kailangan natin na pag-ingatan kasi, Sir Alan.
1: Opo.
3: Yung pong ating dry season months next year, yun po yung possible na mga record-breaking na mga temperature na naman ang posible po nating mga maranasan sakaling magtutuloy-tuloy po itong El Nino at lumakas.
1: Ayun. So pagdating ng summer o ng dry season next year, ay talagang magiging sobrang init o matindi ang magiging tagtuyot, Ma'am Annalisa.
3: Apo, Sir Alan, kaya sa ngayon po is pinag-prepare po natin ang ating mga kababayan na habang meron po tayong tubig ulan sa may panahon nitong habagat at yung mga uulanin pa sa panahon ng aminhan. So, posible pong magkaroon na rin pa tayo ng mga pag-iipon ng mga tubig. And actually, Sir Alan, yun din pong mga pagtitipid na rin ng mga tubig para konti na lang po yung i-replenish natin sa ating mga dam sakali po dumating yung ating pagtuyot. Kaya kailangan din po na tayo ay magtitipid na rin po ng tubig.
1: Okay. At dito naman sa natitirang buwan ng 2026, syempre, andito na yung onset ng tag-ulan. Ano ho? Paano ang epekto naman ng El Nino, although nabanggit nyo earlier, maaaring mas konti ang mga tropical cyclones pero maaaring maging mas malakas ang mga ito, ma'am?
3: Yes po, tama po kayo, Sir Alan. And historically po, yan po kasi mga bagyo, yung mga nagre-record na bagyo sa first hirit po ng habagat around July, August, September.
1: Opo.
3: Yan po yung nagpapa-enhance ng ating habagat, yung southwest monsoon. Kaya posible pong magbigay ito ng mga heavy rainfall events dito po sa western section ng Luzon, kasama na rin po ang Metro Manila.
1: Mm.
3: While yung mga pangitawid naman po ng mga bagyo, yung mga tinatawag na landfalling ng mga bagyo crossing, yan po yung kailangan din po natin pag-ingatan na magiging lubha makapaminsala na pwedeng walang kukunti ang ulan, pwede lang pong marami ang ulan, pero napakalakas po ng hangin na posibleng taglay nito. So yun din po yung dapat natin pakaingatan, lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na posibleng nadadaanan ng mga bagyo dyan po sa may parte dito po sa may Luzon area, ito una, and then dito po sa may Bicol Visayas area, and then dyan sa may Eastern Visayas na papalabas po ng Mimaropa region. So yan po ang dapat natin mga paghandaan ay ito pong mga malalakas mo ng mga bagyo bago po yung mga dry spell natin mararanasan.
1: Mayun. Okay. Pero ma'am, ito nangangalahati ng taong 2026. Ano po? Pag umiral na ang El Nino dito sa atin, ano, base sa mga nagdaang records po na hawak ng pag-asa at sa mga weather patterns, posibleng ilang bagyo o tropical cyclones ang pumasok sa ating bansa ngayon pong natitirang taon ng natitirang bahagi ng taong 2026, ma'am?
3: Well, around 10 to 14 na bagyo po until December ang possible po nating maranasan. So simula pa rin po ngayong June, ito pong potential na papasok o darating na bagyo. And then sa hanggang December po, mga around 10 to 13. So kung ito pong isang magiging ganap na bagyo ngayong June, na inaabangan natin ay naging bagyo na. So mga around 9 to 13 pa rin po na bagyo until December.
1: 9 to 13 cyclones pa ang posibleng pumasok hanggang Disyembre.
3: Yes po, which is below average, pero yun naman po ay maraming typhoon at super typhoon category. So yun po yung ating pagkataan.
1: Ayun, okay. Nako, Ma'am Annalisa Solis, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA, Ma'am. Thank you.
3: Sir Alan, sumatama pong mag-monitor tayo dahil yung pong progress po talaga nito ay kailangan po natin na ibigay sa ating kababayan.
1: Yes, ma'am.
3: Salamat.
1: Thank you, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, June 19, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you. Paolo Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Refarial, Arnel Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
7: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
7: Unang simptomas lumalabas pa ng katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
9: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
11: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
12: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
11: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
12: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
11: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
13: This is a public service announcement.
9: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Lakas, pinalakas, pinalawak.
16: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Colab.
17: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
18: Ang taginting ng FM.
19: At lakas ng AM.
18: Sa iisang himpilan.
19: Pinagsanib na puwersa.
18: Para sa mas malawak.
19: Mas maraming mararating.
18: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
15: At serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
15: Radyo Pilipinas.
17: News nationwide.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
13: World News in 5.
20: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
21: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
22: 66 impormasyon.
18: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
15: Sports Radio. 918.
18: Radyo Magazine. 1278.
15: At Radyo Pilipinas World Service.
18: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
15: Sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
15: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
15: Serbisyo Publiko.
17: The AM and FM Collab.
15: Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas
15: and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
23: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
23: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
3: Pupunta po kami ng